0: Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
2: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 7 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
7: Bangon, bayang mahal.
8: Bangon.
7: Bangon, bayang mahal.
8: Pag-uusapan.
7: Mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
8: Tatalakayin.
7: Mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
8: At sasagutin.
7: Mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: 738
7: AM.
6: Sa pong mapagpalang Biyernes ng umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at po sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kamusta po kayo mga kababayan? Ako pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Magsama-sama po tayo hanggang bago mag-alas 9 ng umaga dito pa rin sa ating palatuntunang
7: Bangon!
8: Bangon!
7: Bayang Mahal!
8: Bangon! Bayang Mahal!
7: Dito sa Radyo Pilipinas
8: 738 AM.
6: 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Yan po sa mga pag-uusapan natin mga kababayan ngayong umagang ito. E may kinalaman po sa sikmura ng ordinaryong Juan de la Cruz. Yan, hindi po tayo muna lalayo ngayon sa ating mga kung tawagin grassroots. Ano po? Ibig sabihin, ano nga ba ang pananaw ni Juan de la Cruz kaugnay ng nararanasan niyang estado ng buhay? Kakapanayan po natin sa ilang saglit ang National Anti-Poverty Commission. Ito po ay may kaugnayan doon sa mga datos na nakakalap natin doon sa tinatawag nating poverty incidence. Bukod doon, yung self-rated poverty ng ating mga kababayan. Atin po bang mga kababayan ay nakikita ba nila na maunlad ang kanilang buhay o sa palagay ba nila sila ay mahirap? So, sa kabila ng iba't ibang mga nararanasan nating hirap, dala po ng iba't ibang mga factors gaya po ng sigalot sa may bandang gitnang silangan, gayon din mga pagtaas ano po, tinatawag nating inflation rate. Dala na rin ito ng iba't iba ring factors mga kababayan. Ano, kawing-kawing na ito, lahat po ng maaaring mangyari, ito po ay nagdudulot sa atin upang maranasan natin at maramdaman natin na tayo po ay mahirap. Pero ang tanong ng karamihan, ano nga bang ginagawa ng atin pong pamahalaan para mapagaan ang buhay ng ating mga kababayan? Upang alamin maya-maya kung ano nga ba ang mga programa na tinututukan ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa atas niya sa kanyang mga cabinet secretary. Particularly with the main agency concerned, ang National Anti-Poverty Commission at ang ilang ating mga economic managers. Alamin natin, paano nga ba natin tinutugunan ang usapin sa kahirapan?
7: Bangon!
8: Bangon!
7: Bayang Mahal!
8: Bangon! Bayang Mahal!
7: Dito sa Radyo Pilipinas,
8: 738 AM.
6: 11 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Dito naman sa bahagi ng Kalakhang, Maynila. Ito sa Metro Manila, naghahanda na rin po ang ating mga local government units. Ito ay ang kaugnay po doon sa direktiba na ipinalabas ng Department of Interior and Local Government doon sa tinatawag na listo manual sa paghahanda sa maaaring malakas o yung tinatawag nating the big one. Maaaring tumama naman sa Metro Manila. Kung sakali, halimbawa, yung 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Mindanao, what if mangyari yan sa Metro Manila? Ano nga ba ang mga paghahanda? Ano ba ang mga pagsasayos na ginagawa natin dyan sa Metro Manila? Di lamang po sa Metro Manila mga kababayan, kundi sa mga karatig pang mga bayan. Mga syudad dito po sa Metro Manila. Makakapanayam natin sa ilang saglit. Maya-maya po yan. Ang Pangulo po ng League of the Cities of the Philippines at ng Metro Manila Council, ang ating butihing mayor mula sa San Juan, Mayor Francis Zamora.
7: Bangon!
8: Bangon!
7: Bayang Mahal!
8: Bangon! Bayang Mahal!
7: Dito sa Radyo Pilipinas,
8: 738 AM.
6: Pag-uusapan din natin mga kababayan. Ito naman on a national scale. Ito po ay hindi malinaw mga kababayan at ito po ay binabulaanan na rin ng DOJ. Wala pa raw silang natatanggap na kopya ng ICC warrant laban kay Senador Bongo. O ikaugnay nung mga paratang no sa senador, siya ay kasama no doon sa drug war na inilunsad ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero yan, yung existence mismo ng warrant, ipinabulaanan po ng DOJ, wala pa silang nare-receive na kopya. That much, mga kababayan, sigurado po, wala pang kopya mula sa DOJ ng ICC warrant. Pero ano nga ba implikasyon nito mga kababayan? Una, si Senador Bato de la Rosa at large, no? Si Senador Jinggoy Estrada currently in detention. Kung halimbawa, yung ilan pa nating mga senador makakasuhan at halimbawa makukulong. Isuhan ng arrest warrant at ang kanilang custody ay kukunin ng ating mga law enforcement agencies. Ano bang mangyayari dito sa magiging impeachment trial, impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte? Kasi kung lalagpas ano doon sa mga kinakailangan na quorum, halimbawa less than 13 na lang ang makaupo dahil huhulihin nga yung iba, halimbawa lang po mga kababayan, mukhang mabibinbin na naman itong impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Nagkaroon nga ng pahayag si Senador Ping Lacson na dapat at this point magbigay na ng pahayag ang Supreme Court kaugnay nito. Nang tututukan natin mga kababayan sa mga susunod na pagkakataon, makakasama natin ano yung ilan at iimbitahan natin yung ating mga legal experts to weigh in on the matter. Posible nga ba at kung maaaring mangyari, ano ang epekto nito? Ilan lang po yan, mga kababayan, sa ating pong mga tatalakayin sa umagang ito.
7: Bangon.
8: Bangon.
7: Bayang Mahal.
8: Bangon. Bayang Mahal.
7: Dito sa Radyo Pilipinas.
8: 738 AM.
6: Labing limang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Habang inaantay natin ang panayam natin sa butihing kalihim ng National Anti-Poverty Commission. Tanggapin muna natin ang ilang mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Bagong Prosecutor's Manual, inilunsad ng Department of Justice. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoco.
9: Radyo Pilipinas.
10: Report. Inilunsad ng Department of Justice National Prosecution Service o NPS ang ikatlong serye ng manual for prosecutors bilang sa gabay upang higit pang mapahusay ang kakayahan, profesionalismo at etikal na pamantayan ng mga piskal sa bansa. Pinangunahan ni Justice Secretary Frederick Vida ang paglulunsad ng bagong manual na dinaluhan ng mga kinatawan ng City Provincial at Regional Prosecution Offices. Pinalitan ng bagong version ang huling revision noong 2017 upang umayon sa mga pinakabagong patakaran at proseso sa sistemang pangkatarungan na kabilang ang mahalagang pagbabago ang pagpapatupad ng DOJ Circular Number 015 o ang 2024 DOJ NPS Rules on Preliminary Investigation and Inquest Proceedings na nagtataas sa pamantayan ng ebidensya para sa pagsasampa ng kasong kriminal sa korte. Isinama rin ng DOJ Circular Number 028 o ang 2024 DOJ-NPS Rules on Summary Investigation and Expedited Preliminary Investigation na naglalayong pabilisin ang pagproseso ng mga kasong may parusang pagkakakulong na mas mababa sa 6 na taon. Ayon sa DOJ-NPS, layunin ng bagong manual na higit pang palakasin ang kalidad ng prosekusyon at matiyak ang patas at mahusay na paghahatid ng hustisya sa mga Pilipino. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas. Report.
6: House trial spokesperson, umaas ang sisipot na si Vice President Sara Duterte sa mismong impeachment trial. Ang ulat niyan mula kay Lani Valdos Reyes.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas. Report.
11: Dismayado ang dalawang tagapagsalita ng prosecution panel dahil sa hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng pre-trial conference sa Senado. Sa isang press briefing, ipinahayag ni Kabataan Party List Representative Reneco at Lanao del Sur Representative Z. Alonto Adyong ang kanilang matinding pagkadismaya. Giit nito sa lungat ang absenteeism ng Vice Presidente sa mga naunin nitong deklarasyon na handa siyang harapin ang mga reklamo sa tamang forum o tamang korte. Sa halip na mismong pangalawang pangulo, mga abogado lamang nito ang nagpakita at kumatawan sa kanya sa harap ng impeachment court. Ayon kay Adyong, ang impeachment na ito ay historical dahil ngayon lang haharap sa kasong culpable violation of the Constitution ang ikalawang pinakamataas na pinuno ng bansa. Umaasa naman si Cohn na magpapakita na ang Vice Presidente sa mismong paglilitis sa July 6 upang harapin niya ang mga aligasyon ng Articles of Impeachment. Narito ang paghayag ni Kabataan Party List Representative Reneco.
12: It's unfortunate that VP Sara Duterte is not present in this pre-trial conference. So asahan po natin na sa trial proper, makabawi sana si VP. So present po sana sa all trial hearing dates, that will be July 6 onwards, Monday, Tuesday, Wednesday, every day, no, until magkakaroon ng July 27, hindi po magkakaroon ng hearing to give way for the State of the Nation address, and then again 3 PM onwards.
11: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
9: Report.
6: Peking Police na nangikil ng pera sa mga manggagawa, inaresto ng Quezon City Police Department ng Quezon City Police District. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas. Report.
15: Arestado ng Quezon City Police District o QCPD ang isang lalaking nagpanggap na pulis para makapangikil sa ilang manggagawa. Kinilala ang suspect na si Elias Napole, 27 anyos, na nadakip sa isang entrapment operation sa kahabaan ng Congressional Avenue noong June 15. Nag-ugat ang operasyon sa sumbong ng ilang manggagawa na nagsasagawa ng repair at maintenance sa fiber optic cable sa Mindanao Avenue matapos umano silang lapitan ng suspect at nagpakilalang pulis gamit ang pangalang Master Sergeant Pole. Dinala umano ng suspect ang isa sa mga manggagawa sa isang parke at pinilit na makipag-ugnayan sa kanilang kumpanya para humingi ng pera kapalit ng hindi pagsasampa nito ng kaso. Sa isinagawang entrapment operation, nahuli ang suspect matapos tanggapin ang marked money na nagkakahalaga na 1,500 piso. Nakumpiska rin mula sa kanyang isang Glock 17 replica airsoft pistol at isang cellphone. Maharap ngayon ang suspect sa mga kasong robbery, paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at usurpation of authority o pangaagaw ng kapangyarihan bilang opisyal. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: Report.
6: Paghahanda ng abilidad sa pagsagip ng buhay, dapat palakasin ang sa tulong ng scouting, ayon yan sa Department of Education. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: Report.
16: Kala ng Department of Education na kahalagahan ng scouting na layong palakasin ang mga programa sa kaligtasan, kapakanan at paghubog ng mga mag-aaral na may disiplina, paglilingkod, gayon din ang kahandaan. Ito ang tinuro ni Education Secretary Sani Angara na dumalo ito sa pagpupulong ng Boy Scouts of the Philippines National Council. Dito tinalakay ang mga paraan upang higit pang palakasin ang pagsasanay ng mga mag-aaral sa survival at paghahanda sa iba't ibang sakuna. Napapanahonan niya ito lalo't mahalaga na sabing paksa kasunod ng nangyaring trahedya sa Aurora, Camacay na ginasawi ng dalawang student-athlete ng Ateneo de Manila University. Binigyan din ni Angara na ang nagsilbing paalala ito sa kahalagahan ng kaalamang pakaligtasan sa tubig, wasong pagsasanay at pagiging laging handa sa iba't ibang emergency. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: Report.
7: Bangon.
17: Bangon.
7: Bayang mahal.
17: Bangon. Bayang mahal.
7: Dito sa Radyo Pilipinas.
17: 738 AM.
6: 22 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Take a short break. Magbabalik po ang ating pampalatuntunang Bangon Bayang Mahal dito pa rin sa 738.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
13: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track
13: with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber.
13: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
19: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
18: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
19: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
18: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home.
19: A moment for you.
18: And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
19: Till I met you.
18: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
19: I love you more each day.
18: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
20: Mga kabataan, si Ding Dong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
0: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagtipid, bawas bill mo.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili,
23: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
29: Bangon,
30: bangon,
29: bayang mahal,
30: bangon, bayang mahal,
29: dito sa Radyo Pilipinas,
30: 738 AM.
6: Lumpot 6 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Ibang inaantabayan na naman natin ang atin pong panayam kay Mayor Frances Zamora. Siya pong National President ng League of the Cities of the Philippines at Chairman ng Metro Manila Council. Dinasabi ni Senador Ping Lacson na sa buong panahon ng pamumuno ni former Senate President Alan Peter Cayetano, mastos ang Senado ng 700 million pesos. Ang araw yun, mga 20 days? 28 days? Imagine mga kababayan, ito po yung sinasabi natin. Kapag yung ating mga inihalal na opisyal hindi nagtatrabaho, at kung ang ginagawa lang, Facebook Live, biro lang. Pero pagka po pansariling interes ang punto ng ating mga elected officials, I'm not specifically pointing at ano dito kay former Senate President Alan Peter Cayetano. Kasi for sure, ito lang yung nalalabas at ito lang yung nakikita kasi ito yung pinakamainit na issue. Pero doon sa ilang mga opisina rin ang pamahalaan, ayaw magsipag-trabaho ng ilan sa ating mga empleyado ng pamahalaan. Ang galing ko ba kung sino? Biro lang. Kasi ano eh. My point is here, mga kababayan, yung 700 milyong piso sana ay nagamit sa mas mabuting paraan, sa mas mabuting dahilan. Hindi lamang doon sa bangayan ng ating mga senador. Imagine how much ano that could have helped yung ating mga kababayan. Ba't ibang sektor ang maaari mong tulungan, no? Ang laking bagay niyan para doon sa ating mga magsasaka at sa ating mga mangingisda. Ang laking bagay niyan kung gagamitin natin sa disaster risk preparedness. Kaya naman, ano, sa pagpapalakas ng ating national security. Daming pwedeng paglagakan ng pondo. Kaya dapat maging matalino tayo, mga kababayan. Hindi lamang po dito sa pagpili ng ating mga elected officials. Tayo, mga tao, tayo po ang bumoboto dito po sa mga inihahalal natin sa mga posisyon. And I hope, mga kababayan, that we learned our lesson and that we look back dito sa pangyayaring ito, next time, panalangin ko that we do the right thing.
29: Bangon!
30: Bangon!
29: Bayang Mahal!
30: Bangon! Bayang Mahal!
29: Dito sa Radyo Pilipinas,
30: 738 AM.
6: 29 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, alamin naman natin ang lagay ng ating panahon mula po sa ating mga masisipag na kasamahan mula sa DOST Pag-asa. Makakausap natin, Ginoong Dan

0: sa mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas, sa kasalukuyan, binabantayan tayong pagyos ba sa ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan kaninang madaling araw sa layo 1,085 kilometers sila na ng Eastern Visayas. At sa ito ang nakasangangin na malapit sa Ikano, maabot ng 55 kilometers per hour at pagbukto ng maabot 70 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito ng takanluran or westward, padulit 10 kilometers per hour. Ay wala pa nakataas sa tropical cyclone wind signal sa namang bahagi ng ating bansa. Ngunit inasahan natin in early next week ay Monday hanggang sa Wednesday makakaranas tayo ng mga pag-ulan sa kurang bahagi ng Luzon at Visayas dulot ng kapakat ay yung southwest monsoon na pimbleng hatakin nitong papalapit na piyo. Pero 24 hours, Metro Manila and most of the country makakaranas ng generally maliwalay sa panahon. Fair weather, pero nandiyan pa rin mga tsansa ng mga biglaan at sarandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorm. At sa kanagay naman nating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas sa gale warning at banayad hanggang sa pampamang pag-alon para naranasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dan, William Nagulat.
1: Maraming salamat, Ginoong Dan Villamil. Mula po yan sa ating mga masisipag na kasamahan sa DOST Pag-asa.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: At 22 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. O, maswerte tayo mga kababayan ngayong umaga dahil makakapanayam po natin ang ating pong butihing mayor, Mayor Francis Zamora, ang national president po ng League of the Cities of the Philippines at chairman po ng Metro Manila Council at siya pong ama ng lungsod ng San Juan. Mayor Francis, magandang umaga po.
3: Yes, magandang umaga Al at sa lahat po ng nanonood at kikinig na kanyang programa. Magandang umaga po sa inyo lahat.
1: Opo, sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Pero gusto lamang po naming malaman, kaugnay po ng direktiba ng DILG, ano po itong inihahanda nating listo manual sa mga local government units dito sa Metro Manila? Okay, babalikan natin si Mayor Francis Zamora. Alamin natin mga kababayan, straight from the source, ano nga ba itong listo manual and what makes this different? Ano, doon sa ilang mga paghahanda na talagang ginagawa na ng ating Office of the Civil Defense, ng ating National Disaster Risk Reduction and Management Council. Po yung paghahanda natin sa mga mangyayaring maaring mangyaring mga lindol dito po sa Metro Manila. Binantabayan na natin ng pagbabalik ni San Juan City Mayor Mayor Francis Zamora. Ang oras po natin 34 na minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang paalala.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Publico Serbisyo. Bayang Mahal. News Nationwide.
5: Balitang Pambansa.
6: Sa ulo ng ating
5: pinakamalawak na pagbabalita.
4: Ang Radyo ng Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
6: Radyo Publiko.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan.
6: Sa sambayanan.
4: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
6: Magkaisa.
7: Pagtulungan.
6: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
6: Ang boses ng Pangulo.
4: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
5: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
8: Tulay sa himpapawid ng

0: servicio público.
1: Radio Pilipinas.
2: Radio Público.
3: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: At 46 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, balikan po natin si Mayor Francis Zamora. Mayor Francis, magandang umaga po ulit.
5: Yes, magandang umaga. Al, pasensya na, naputol po yung line niya.
4: Po, pasensya na rin po, ano, at maraming salamat po sa pagbalik. Mayor, yun nga po, kaugnay ng listo manual, ayon po sa direktiba ng DILG. Ano po bang ibig sabihin na itong listo manual? At paano po ito makakatulong doon sa paghahanda natin sa maaaring maging lindol dito po sa Metro Manila?
5: Yes, mahalaga po itong listo manual sapagkat ito ay paraan upang magkaroon tayo ng protocols pagdating po sa disaster preparedness natin, no? So kinakailangan talaga ang bawat lokal na pamahalaan ay handa kung sakali magkaroon ng lindol o anumang kalamidad. At again, it will entail having a checklist of everything that the LGU has to prepare for. And nakita po natin, no, in recent months, ito just recently nga, no, dito sa Mindanao nagkaroon ng malakas na lindol last year towards the end of 2025 sa Cebu naman po, no. So nakikita po natin every now and then talaga nagkakaroon ng malakas na lindol. So mahalaga po talaga na handa po tayo ang ating mga City Disasters Reduction Management Office, ganun din sa ating munisipyo, no, sa mga bayan natin, no, sa mga lalawigan, maging sa mga barangay po natin. So mahalaga talaga na handa tayo. At ito nga yung sinasabi ko rin parati, no, specific to earthquake drills. We have to take all of these earthquake drills seriously. Yung ating mga simulation, we have to take them seriously because we never know. Baka yung mismong mga lindol na ayaw natin mangyari, it might just happen anytime, diba? No one knows. But it's always best to be prepared.
4: Opo. At kayo po, Mayor Francis, sir, bilang kayo po ang chairman ng Metro Manila Council at kayo po ang pangulo ng League of the Cities of the Philippines, nagkaroon na po ba kayo ng coordination with the other local chief executives kaugnay po nito?
5: Yes, actually, sa next meeting namin, we will discuss this with the mayors, but I have already coordinated and our fellow mayors. At about two weeks ago nga, no, nagsabi rin nga ako sa kanila na dapat talaga tuloy-tuloy yung ating pagsasanay. No? This is something that has to be sustainable. Hindi pwedeng sabi mong paminsan-minsan lamang. No? Kailangan talaga very, very sustainable, very consistent. And people have to be refreshed regarding what we have to do just in case magkaroon nga ng mga kalamidad. No? So dapat alam saan ba yung evacuation areas natin, saan ba pupunta, ano yung mga dapat gawin. So itong listo manual ay mahalaga at dapat seryosohin ng ating mga lokal na pamahalaan. At dapat ang impormasyong ito, no, yung mga dapat gawin, mga proseso, na alam din ng ating mga mamamayan. At the end of the day, we all have to be aligned in terms of our interventions just in case magkaroon nga ho ng ganun mga malalaking kalamidad dito po sa Metro Manila at sa batibang bahagi ng ating bansa.
4: Apo, with the existing na protocols po na pinapatupad ng iba't ibang mga local government units in coordination with the Office of the Civil Defense at ng NDRRMC, ano po ang kinaibahan nito doon sa listo manual? Will this augment the current existing policies na ginagawa po natin sa paghahanda natin dito sa mga ganitong earthquake response operations?
5: Well, magko-complement yan. Again, iba-iba rin yung terrain ng mga LGUs natin. You have to consider also na there are some LGUs that have different terrains, iba yung demographics. So, kaya kinakailangan na ma-reconcile din, no? Ano ba yung local needs ng LGUs at ano naman yung mga standard protocols natin. At the end of the day, what we're after is to have a very efficient disaster preparedness system. And in case tumama na ngayong calamity, yung very efficient disaster response.
4: Apo, Mayor, kahapon po, tamang-tama, ginanap yung second quarter national simultaneous earthquake drill. Kamusta naman po ang naging assessment natin dito with the other local chief executives at saka lalong-lalo na po sa San Juan na inyo pong baluarte?
5: Yes, ano naman po, no? Minomonitor natin ho ito. But again, we're getting the reports already. So, kailangan talaga, we will always be ready. We will always take this drill seriously. We never know kung kailan nga tatama ang ganito mga lindol sa atin. So, minsan kasi, no, lalong-lalo na kung nagkakaroon ng earthquake drills, iniisip ng iba, alam ko na to, nagawa ko na to dati. So dapat talaga, excuse me, dapat talaga we take it to heart because buhay natin ito, no? Buhay ito ng mga kasama natin sa trabaho, sa lipunan. So depende kung nasaan tayo during the calamity. No, it's really very important that we know what to do, we know where to go, at alam natin dapat yung mga protocols na dapat sundin natin.
4: Opo, eh talagang complacency ang kalaban natin dito sa mga paghahanda natin sa mga ganitong klaseng sakuna. But can you please give us a glimpse, Mayor Francis, sir? Dito do sa nilalaman ng listo manual, what are the salient features? Kasi sabi niyo nga po kanina, no, iba-iba yung terrain, iba't iba yung geography ng mga lungsod dito sa Metro Manila. But what are the things na common dito sa ilalim ng listo manual between the cities dito sa Metro Manila?
5: Of course, yung preparations natin, no? So yung mga dapat gawin, yung common na dapat ipatupad talaga ng ating mga LGU. So when I mentioned earlier yung iba-ibang terrain, doon magkakaroon ng mga adjustments. But when it comes to the actual framework, no, meron tayong framework na sinusunod dyan. At the end of the day, Al, this framework is geared towards protecting lives of our people. And we have to follow this, we have to take it seriously. So yan po, no? Yan po ang kahalagahan itong listo manual natin.
4: Opo. At Mayor, nabanggit nyo nga po, no? We are siguro operationalizing itong maaari nating gawing response. We are we're making this policy an institution. Pero nakakuha na po ba tayo ng expert opinion, or are we in coordination with other non-government organizations, other professionals, kaugnay po ng paghahanda natin dito sa listo manual?
5: Apo, actually, mahalaga rin talaga na kumbaga multi-sector ang approach din natin para nakikita natin kung meron mga paraan na further improve siya. Again, it's always best to have many minds working together. So, kung meron tayong mga pagkakataon na lalo pang palakasin ito, pagandahin pa, of course, open naman po tayo dyan.
4: Opo. At bukod po ba sa lindol na pinaghahandaan po natin dito sa listo manual, kasama rin po ba nating paghahandaan? Nalalapit na po ang tagulan at ang pagbabaha, no? It still remains perennial problem dito sa ating pong bansa. Ano po yung mga paghahandaan naman natin, programs and initiatives natin, not only with the Metro Manila Council but in San Juan in particular po? Ano po yung mga paghahandaan natin para po sa tagulan?
5: Yes, alam nyo, base sa ating pitong taon na karanasan bilang mayor, mahalaga talaga, una-una, disiplina ng tao. Kasi yung pagbabaha, yes, alam natin, no, may mga waterways tayo na umaapaw, yung ating mga ilog, mga creek, at marami naman tayong interventions na ginagawa. We have pumping stations, we have drainage improvements. But when it comes to garbage, yan. Diyan kailangan talaga, Al, ang disiplina ng ating mga mamamayan. Sapagkat kung ang ating mga waterways, no, ay puno ng basura, kahit anong pagsusumikap natin, babara at babara yan sa dalawin ng tubig. So dapat talaga manatili tayong disiplinado pagdating po dyan. Next, yung mga waterways natin, pag natatayuan ng mga structures, haharang at haharang talaga yan sa mga drainage systems natin. So we have to undertake, of course, interventions in terms of clearing yung mga structures na nakaharang sa daluyan ng tubig, because paano yan papasok sa drainage systems kung naharangan na o natayuan ng mga structures, no? And kung dapat tuloy-tuloy din yung ating drainage improvement, because ang ating populasyon ay lumalaki, no? We are growing as a metropolis, at yung bilang ng tao will also have an effect dun sa bilang o dami ng basura. diba? Yung ating pang-araw-araw na buhay wherein our people have to deal with the solid waste management. So these are things that we have to consider. Lakihan yung mga current drainage systems, yung mga culverts, mas malaki na, para mas malaki rin yung dadaanan ng tubig kung sakaling merong malakas na pag-ulan o mga bagyo.
4: Opo. Mayor Francis, ano, ang inyo pong... totoo po ba, Mayor Francis, may nagtatanong po mula sa ating mga viewers sa umagang ito. Totoo po bang may coordination daw ang San Juan at ang San Miguel Corporation tungkol po dito sa ano, Better Rivers na programa po ng dang inyong lungsod, of course, at ng San Miguel Corporation?
5: Yes, sa ilalim po ng Oplan Kontrabaha ng ating pamalang national, headed of course by our President Ferdinand R. Marcos Jr., ang San Miguel po ang naka-assign sa San Juan. So they are helping us with the dredging operations, specifically sa ating San Juan River and our Maytunas and Ermitaño Creeks. No? So we're very thankful to San Miguel Corporation sapagkat unang-una wala kaming binabayad sa kanila. Libre po ito, tulong po nila ito sa amin. At yan ay mahalaga sapagkat wala naman kaming mga heavy equipment. Wala kaming mga backhoes, wala kaming mga equipment that then can really dredge, no? And it really costs a lot of money. So malaking bagay na ginagawa ito ng San Miguel Corporation for San Juan, and San Miguel also does it for different LGUs, no? Nagtutulungan po pati yung grupo ni Mr. Manny Pangilinan. So ano na ho to, kumbaga whole of nation approach, no? Yung ating national government, ating local government, at ang ating private sector. So nagtutulungan po, no? Para nga ma-dredge ang ating mga waterways dahil ang nangyayari ho dyan, yung araw-araw na pagtapon nga ng basura, so nag-iipon yan sa ating mga ilog, mga creek, so yung dating lalim nawawala, bumababaw na ang ating mga waterways, kaya pag umulan mas mabilis siyang umapaw. So again, I will go back to what I said earlier, we have to be disciplined as citizens, huwag tayo magtapon ng basura sa mga waterways natin. Ang mga ilog, mga creek, hindi ho yan basurahan. No? Tapon natin sa tamang mga lugar, tamang mga lagayan, at maging disiplinado tayo.
4: With that, maraming salamat po sa pagbibigay niyo po sa amin ng oras ngayong umagang ito. Mayor Francis Zamora, sir, mabuhay po kayo at ang ating mga kababayan dyan sa San Juan City.
5: Okay, maraming salamat, Al. Tawag lang po kung may katanungan.
4: Maraming salamat po ang ating pumbutihing alkalde, ang ama po ng lungsod ng San Juan.
3: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: 48 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, ano, let's take it to heart. Yung sinasabi po ni Mayor Francis Zamora. Kasi kung tayo lang, titignan natin, maliit lang yon. Kung ang tingin mo lang, sarili mo, yung pamilya mo, yung mga tinatapon ninyo. Imagine kung ang buong lungsod ay nagtatapon dito sa mga drainage facilities. O kung hindi man nagmismo doon sa mga drainage, no, nagtatapon, tatapon naman kayo, hindi naman maayos. Pagka binahayon, inanod, ibabara rin yon, mga kababayan, doon po sa ating mga drainage. What should have been an otherwise proper drainage system, mga kababayan, hindi na magagamit ng maayos. Kaya lang, for the part naman ng ating mga engineers, ano po? Nagtataka lang ako eh. Kadalasan kasi, kapag may human element, ano, yung serbisyo o yung produktong idedesenyo mo, should always take into account, no, you should design for human failure. Yun yung mga bagay na ginagawang mas long lasting ang produkto, no. Forgive me for the term that I will use, pero tawag nga nila diyan idiot proof. Diba? Para doon sa ating mga kababayan that does not know better, hindi nila alam kung ano yung kanilang ginagawa. Para hindi naman maabala yung kalakhan ng ating populasyon, we should account for ito sa ating mga kababayan na ginagawa itong bagamat mali ano, hindi natin kinokondena natin ito. Pero minsan eh, we have to take into account yung supply red na ng ating mga kababayan.
3: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: 51 minutes after 8 a.m. Tanggapin naman natin ang ulat na ito mula po sa Radyo Pilipinas Albay, Tabaco City District Jail, nagsagawa ng civil mass wedding para sa mga persons deprived of liberty o yung ating mga PDLs. Ang ulat na yan mula kay JM Olarte ng Radyo Pilipinas Albay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Itinagawa ng Bureau of Jail Management and Penology ang 2 taon ng civil mass wedding para sa 10 piling persons deprived of liberty couples sa ilalim ng temang Love Knows No Bounds na ginanap sa Tabaco City District Jail Grounds, Tabaco City, Albay. Pinagunahan ng nasabing aktividad ni Mayor Reynaldo B. Bragais, mga miyembro ng Tabaco City Councilors at mga kawani ng BGMP Region 5 Bicol upang maging legal ang pagsasama ng mga magkakasintahan sa pamamagitan ng masusing screening ng local civil registry gaya ng pagsusumite ng Senomar. Ayon kay Jail Senior Superintendent Freddy T. Caballero III, Jail Warden ng Pasilidad, ang pagpapatuloy ng programa ay nag-uugat sa magandang resulta ng nakaraang taon na nagbigay sa mga PDL ng mas mataas na sense of responsibility sa pagbuo ng kanilang sariling pamilya sa kabila ng kanilang sitwasyon sa loob ng pita. Ipinaliwanag pa ng pamunuan na bagamat maigpit na hiwalay ang dormitory ng mga lalaki at babae, upang maiwasan ang sexual contact, pinahihintulutan naman ang mga bagong kasal na magamit ang kanilang conjugal right o marital obligation sa loob ng isang nakalaang conjugal room sa pasilidad. Kasabay ng pag-iisang dibdib ng mga naturang PDL, ipinangalas din sa Tabaco City District Jail Grounds ang iba't ibang livelihood products ng Primo Cooperative tulad ng wood handicraft, metalworks, food at pastry products. Sa pamamagitan ng mga nagkakantig at makataong programa at serbisyong ito na ihahanda ang mga mamamayan sa loob ng pitan bilang mga responsabling kasapi ng lipuna. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Maraming salamat, JM Olarte, at mabuhay ang mga bagong kasal. Sabi ni Glory dito, pangalawang beses na raw nakakulong. Kulong sa pagmamahal. Yan, kulong doon sa kanila. Of course, you should honor your marriage vows. Ito dapat tinitignan yun na ano, no, nakakulungan. Yan po ay special union sa pagitan po ng isang lalaki at ng isang babae. Actually, that is how the family code describes marriage. It's a special contract ano, between a man and a woman. Pamamagitan po ng ulat na yan, magpapasalamat po muna tayo sa ating mga tagapanood at tagapakinig. At pansamantala po kami magpapaalam. Ano po? Maraming salamat sa ating nakapanaya, Mayor Francis Zamora, mula po sa ating League of the Cities of the Philippines. Siya po ang national president at siya rin ang chairman ng Metro Manila Council. Most importantly, siya po ang ama ng siyudad ng San Juan. Maraming salamat sa ating mga nakapanayam at nakasama dito sa ating technical team. Wala nakapanayam, ano? Inang roli po matayo, Boss Arnel Villamor, Madam Jo-Marie Refarial at sa ating mga kasamahan. Sa ating production division, Ms. Tess Ramirez at Ms. Glory Faye Bagon. Bayanan po ang mga balita, ihatid po yan sa atin ng ating pong PBS News Division ni Sir Tommy. And of course, antabayanan po ang mga susunod pang palatuntunan ng Leslie Bocobo Live kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, Pinoong Leslie Bocobo. Mga kababayan, ito po ang Bangon Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga at happy weekend, everyone.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:55 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakikita ang malaking potensyal para sa pagtuklas at pagpapaunlad sa larangan ng enerhiya at food security sa pagitan ng Pilipinas at ng Russia. Mula sa Malacanang, ang ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Basa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas tatatag pa ang ugnayang pangkalakalan at kooperasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas sa Russia. Sa gitna na din ito nang nakikitang potensyal ng punong ekutibo para sa pagtuklas at pagpapaunlad sa larangan ng energy at food security sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi ng Pangulo na mahalaga ang ganitong mga talakayan na kung saan ay napag-uusapan ng structural issues na nakakaapekto sa kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Kaugnay nito, ibinanggit ng Pangulo na sa ginanap na Joint Commission on Trade and Economic Cooperation o JCTEC meeting sa Moscow noong Setyembre, lumitaw ang enerhiya at seguridad sa pagkain bilang kapwa prioridad ng Pilipinas at ng Russia. Sinabi rin ng Pangulo kay Putin na ang kanilang pagpupulong ay isang napakahalagang pagkakataon para sa dalawang bansa habang ipinagdiriwang ang 50th anibersaryo ng ugnayang Pilipinas at Russia. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Quezon City Government nagpadala ng tulong para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. May ulat si Merian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Muna rin sa Mindanao ang contingent ng Quezon City Government para maghatid ng karagdagang tulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato. Kabilang sa ipinadalang grupo ang mga kawani mula sa City Health Department, Social Services Development Department, Quezon City Disaster Reduction and Management Office at ng Public Affairs and Information Services Department. Bahagi ito ng patuloy na pagtugon ng QC Government para suportahan mga residente na nangangailangan ng tulong matapos ang insidente. Tiniyak din ang lokal na pamahalaan na handa itong magbigay ng humanitarian aid para sa mga biktima ng kalamidad. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Operasyon laban sa mga nagpapanggap na kawani ng Department of Public Works and Highways sa mga lugar na apektado ng lindol sa Mindanao, pinaigting ng Philippine National Police. Narito ang ulat ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ay tingin pa ng Philippine National Police ang kanilang operasyon laban sa mga individual na nagpapanggap bilang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kanya nang ipinag-utos ang pinagting ng police visibility at pagkikipag-ugnayan sa mga kinaukunang ahensya ng pamahalaan ng dito. Nabatid na idinalog ng DPWH sa pangungunan ni Secretary Vince Dixon sa PNP ang kaso matapos mabisto ang ilang scammer na nagsasamantala sa mga komunidad na sinalanta ng sakuna para magpanggap na opisyal ng DPWH at mangikil. Magugunit ang inaresto ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group ang dalawang babae sa Davao City noong Hunyo 14 matapos umano magpanggap ng mga opisyal ng kagawaran. Dahil dito tiniyak ni Nartates na hindi nila hahayaan dumami pa ang mga ganitong uri ng modus at agad nila itong pipigilan upang hindi na makaperwisyo pa sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, Philippine Government, walang kapangyarihan na diktahan ang International Criminal Court kaugnay sa umano'y arrest warrant ng isang senador. Ito'y ayon sa isang mambabatas. Wala sa kamera ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Walang kapangyarihan ng gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court. Ito ang naging tugon ng tagapagsalita ng prosecution panel kasunod ng social media post ni Davao City Representative Pulong Duterte ukol sa umano'y ilalabas na arrest warrant laban kay Senator Bongo. Sa isang press conference, hininga ng reaksyon sina Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong at Kabataan Party List Representative Rene Co hinggil sa post ng kapwa kongresista kung saan pinaratangan ito ang administrasyong Marcos Jr. na ginagamit ang mga ahensya ng gobyerno laban sa mga kritiko nito. Nilinaw ni Adyong na wala silang direktang impormasyon o kaalaman ukol sa sinasabing pagpapalabas ng warrant of arrest. Ngunit idiniin niya na independent ang International Criminal Court at nasa kanilang jurisdiction lamang ang paglalabas ng arrest warrant. Anya, ang pasya ng ICC ay walang kinalaman sa gobyerno ng Pilipinas o kahit na anong bansa. Narito ang pahayag ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong.
6: The internal judicial ruling or proceedings of the ICC insofar as the release of arrest warrants is beyond the dictation of this government or any government for that matter. So wala pong kapangyarihan ang gobyernong ito o impluwensya ang gobyernong ito para diktahan ang International Criminal Court patungkol sa pagre-release ng arrest warrant kanino man.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At 78 aplikanteng overseas Filipino workers na sagip sa isang operasyon ng Department of Migrant Workers sa Makati City. Ang ulat ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nasagip ng Department of Migrant Workers ang 78 aplikanteng overseas Filipino workers mula sa isang accommodation facility ng recruitment agency kasunod ng pagpapatupad ng closure order sa Palanan, Makati City bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng kagawaran laban sa illegal recruitment at human trafficking. Minangunahan ng operasyon ni DMW National Capital Region Regional Director Attorney Falcone Millar kasamang ilang mga Migrant Workers Protection Division. Ayon sa mga nasagip na aplikante, inalok umano sila ng trabaho bilang domestic workers sa ilang bansa sa Asia at Middle East ng Generic International Manpower Incorporated. Gayunman, nadiskubre ng DMW na nananatili ang mga aplikante sa isang accommodation facility na hindi rehistrado at walang kaukulang clearance permit mula sa kagawaran. Lumabas din sa verifikasyon na hindi angkop ang pasilidad bilang tirahan dahil nga sa kakulangan ng espasyo, maayos na ventilasyon at ligtas na kondisyon para sa mga aplikante. Hinikayat ang DMW ang publiko na agad iulat sa mga kinakakaukulang otoridad ang anumang kahinahinalang recruitment activity upang mas maprotektahan ang ating mga kababayan, lalo na mga OFW at aspiring OFWs. Mula dito sa lungsod ng Makati, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
10: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
9: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
11: Pupunta ko kami ng center, dentist ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
12: Ano nangyari?
11: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
13: Ako sir, ambulance driver ako.
12: Ambulance driver?
13: Oh. Lagpas 2 oras, ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
10: Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
12: Dahil hindi na umabot.
13: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
10: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
12: Makapal yung semento.
10: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
12: These are the reinforcements.
10: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
9: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
12: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Leslie Bukopo. Leslie Bukopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
17: Leslie Bukopo.
16: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:07 na ng umaga. Ang petsa po ay June 19, 2026. Kumusta po kayong lahat? I hope everybody is doing okay on this beautiful Friday morning. Today, we are celebrating the 165th birth anniversary of our national hero, walang iba kung hindi si Dr. Jose Rizal, who was born on June 19, 1861 in Calamba, Laguna. So today we will be honoring the birth date of our national hero. There will be several events that will be happening today, no, especially in his hometown of Calamba, Laguna. Later in this program, we will be having once again Alfred Apu Balbin, the national president of the MPR Group, who is also a member of the board of the MPR, for which I am also a member and the founding chairman of the MPR. We will get his reflections on the birthday of our national hero today and the connection of the vision of our hero with the MPR now under the Marcos Jr. administration. Also, yesterday we celebrated the 118th birth anniversary of the University of the Philippines, or the UP system, no, which was founded on June 18, 1908. So we were celebrating yesterday its 118th birthday. Also, we are happy to celebrate the birthday of our engineer, si Alvin Pelgone, or Pelgon. If you are in another country, it is pronounced Pelgon. But here in our country, our proud Filipinos pronounce it as Pelgone. So yesterday, happy birthday to UP, 118th birthday, founded on June 18, 1908. And today, 165th birthday of Dr. Jose Rizal, born June 19, 1861. And on Wednesday, which is June 24,
17: we will be celebrating the birth anniversary of the city of Manila, founded on June 24, 1571. So it will be 455 years already since its founding on June 24, 1571. 455 years. But earlier, 50 years earlier, was 1521, the year Ferdinand Magellan landed in the Philippines, no? Yes, 1521, sometime in April, no? So, in Manila, it was founded by the Spanish conquistador Miguel López de Legazpi. Also, on July 6, 2026, which is a Monday, will be the scheduled impeachment of the Vice President Sara Zimmerman Duterte under the Senate Impeachment Court. And on the same month, July 27, which is the fourth Monday, traditionally the fourth Monday of July is the delivery of the President Sona. It will be his fifth this July 27, 2026. Before we continue with the special birthday of our Dr. Jose Rizal, we will go now to a report from Joshua Miguel Suarez of Radyo Pilipinas, Lucena, DOHCAD 4A, Batangas PHO at CHO, nakiisa sa ikalabing isang Batangan Pride March sa lungsod. Joshua?
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
18: Report.
20: Nakiisa ang Department of Health, Center for Health Development Calabarzon, Batangas Provincial Health Office at Batangas City Health Office sa ikalabing isang Batangan Pride March na ginanap sa Dream Zone Capital Compound sa Batangas City bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month ayon sa opisyal na pahayag ng DOH-CHD4A. Daan-daang miyembro at taga-suporta ng LGBTQIA+ community ang lumahok sa makulay na parada kung saan iwinagayway nila ang mga bandila at ipinahayag ang kanilang panawagan para sa pagkakapantay-pantay, paggalang at mas inklusibong lipunan. Kasabay ng selebrasyon, naghatid ang kagawaran at makakatuwang nitong organisasyon ng libreng serbisyong pangkalusugan kabilang ang HIV screening, pre-exposure prophylaxis o PrEP at pamamahagi ng contraceptives upang higit na mapalawak ang access sa health services para sa komunidad. Taon-taong isinasagawa ang Batangan Pride March tuwing Hunyo bilang pagkilala sa karapatan at kontribusyon ng LGBTQIA+ community at para isulong ang pagtanggap, pagkakapantay-pantay at pagrespeto sa bawat isa anuman ang kasarian, identidad o ekspresyon ng bawat isa. Para sa Bagong Pilipinas, Joshua Miguel Suarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
18: Report.
17: Maraming salamat, Joshua Miguel Suarez. Meron tayong live report ngayon from J. Mark Dagala, dating coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin. Humarap na sa CIDG sa Campo Crame ngayong araw. J. Mark?
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
18: Report.
21: Manong Leslie, lumutang na nga sa tanggapan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang dating coach ng Ateneo de Manila University Blue Eagles na si Tomas Anthony o Tab Baldinda. Ito'y bilang tugon na rin sa ipinadalang subpoena ng CIDG laban sa kanya kasunod na nagpapatuloy na investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student athletes na sina Rene Baterponia at Divine Adili. Kasama ni Baldwin ang kanyang legal team na dumating sa tanggapan ng CIDG sa Campo Crame mag-aalas 9 ng umaga. Dito sasagutin ni Baldwin ang mga katanungan sa kanya hinggil sa nangyaring team building ng kanyang kupunan sa Dipacolao Aurora na ikinasawi ng dalawang manlalaro. Maghuhunit ang inihayag kapo ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Wicrimulya na isasaila rin sa contempt si Baldwin kung hindi pa rin ito haharap para sa investigasyon. Una nang sinamon ni CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II si Baldwin na magpakalalaki at harapin ang mga ipinabato sa kanila, lalo't naniniwala ang CIDG na hindi aksidente ang pagkamatay ng dalawang atleta. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
18: Report.
17: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Bago tayo magpunta kay Leslie Cubol ng Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay, isang kaalaman lang, on June 19, 1861, birthday ni Dr. Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Realonda. Napakahaba po ng kanyang pangalan. Born in Calamba, Laguna, he became the country's foremost national hero. He was also a polymath. Ano pong ibig sabihin ng polymath? Ang polymath ay isang tao na napakalawak ang kanyang kaalaman sa iba't ibang subject matter. No? That was Dr. Jose Rizal. He was otherwise known also as the Renaissance man of his time, no? For the country. No? Not only in the country, but overseas also. No? As you know, he was also a well-traveled man. He was a nationalist, a writer, whose writings during the Spanish colonial period served as the catalyst for the Philippine Revolution. Nagsulat po si Dr. Rizal ng mga gawain ng ating mga sumakop sa akin, mga Kastila, no? At yung kasamaan na ginawa nila habang sila'y ang mga they were lording it over our country and our people, no? So nagsulat si Dr. Jose Rizal ng dalawang nobela, yung Noli Me Tangere at yung El Filibusterismo. This became the catalyst for the Philippine Revolution. As you know, there are two types of revolutionary. One that takes up arms, no? Yung sandata, weapons, and fights face to face the enemies. The other takes to the pen, to his writings, no? Ito yung mga nagsusulat to spark the spirit of nationalism of the country, which led to the revolution against Spain. Yung apelidong Rizal was taken from the Spanish word Rizal, meaning green field or pasture. Doon pa lang sa apelido ng ating bayani is very positive already. Pastures or green field, yun po ang salitang Rizal, no, in Spanish, no. Jose Rizal was born on a moonlit Wednesday evening of June 19, 1861 in a lakeside of Calamba, Laguna. He was baptized 3 days after, or on June 22, by the parish priest Father Rufino Collantes, with Father Pedro Casañas serving as his godfather or ninong. It is noted in historical accounts that a father or Father Collantes, what ito yung nakita ni Father Collantes sa sanggol na Dr. Jose Rizal. Nakita niya tila napakalaki yung kanyang ulo. So sabi ni Father Collantes, no, he told the family to take care of the child very well because prophetically, sabi niya, he will one day be a great man. Magpunta naman tayo kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay, my live report. DSWD Bicol magpapadala ng mga personnel sa Mindanao upang tumulong sa relief at rehabilitation efforts. Gary?
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: Report.
17: Gary? Okay. Okay. Gary? Magandang umaga sa iyo? Gary? Wala pa. Wala pa si Gary.
22: Hello?
17: Okay. Gary, good morning.
22: Inihayag ni DSW. Ayan, hello?
17: Sige, Gary. Go ahead. Go ahead.
22: Inihayag ni DSW of 5 Regional or Norman Dawio na makapadala ang kanilang kagapan ng 15 personal at sarjani upang tumulong sa nagpapatuloy na operation at rehabilitation efforts sa mga lugar na apatuhan ng malakas na lindol. Kabilang mga ipapadala ang mga social workers tutok sa pagbigay ng psychosocial interventions sa mga pamilyang dapat na apektuhan ng kalamidad. Magpapadala rin ang akitan ng ilang psychometrician na magsisilbing technical support at magbigay ng technical assistance sa mga kanilang mga kapwa DSWD personnel sa Mindanao. Ayon kay Laurio, walang dapat ipakaba dahil may nakalaang sapat na pondo para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga personnel na ipapadala sa lugar. Sinimula na rin ng DSWD call kahapon ang pre-deployment briefing para sa mga kalahok sa misyon. Inaasahang magsisimula ang kanilang biyahe sa Pilipinas at tatagal ng 8 araw. Ang naturang inisiyatiba ay alinsunod sa kautusan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng karagdagang suporta sa mga lugar na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Mula rito sa Albay para sa Bank Pilipinas, Gary Carl Garrido, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Report.
17: Maraming salamat, Gary Carl Carrillo ng Radyo Pilipinas Albay. Mula kay Gary, magpunta naman tayo kay Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga Sibugay. NIA Zamboanga Sibugay nagsagawa ng courtesy visit sa alkalde ng Mabuhay Zamboanga Sibugay upang palakasin ang pagtutulungan ng dalawang ahensya. Lesti?
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagsagawa ng courtesy visit ang National Irrigation Administration Zamboanga Sibugay Irrigation Management Office sa pamuno ni Engineer Maria Hertudesa Ganya, Acting Manager, kay Mayor Edre Luisa Calunghe sa Bayan ng Mabuhay Zamboanga Sibugay. Layan ng pagbisita na palakasin ang pagtulungan ng dalawang ahensya at talakayin ang mga hakbangin sa pag-uunlad ng patubig sa loob ng munisipalidad. Sa pulong, naglahad ang NIA Zamboanga Sibugay ng update sa ukol sa katayuan ng mga kasalukuyang proyekto sa patubig kung saan binigyang din ang progreso ng pagpatupad ng mga ito at ang inaasahang pakinabang para sa mga magsasakang benepisyaryo. Tinalakay rin sa pagpupulong ang mga panukalang proyekto sa irigasyon na naglalayong palawakin ang saklaw ng patubig, pagbutihin ang supply ng tubig at suportahan ang mga layunin sa pagpapaunlad ng agrikultura ng munisipalidad. Nagpalitan ang magkabilang panig na mga pananaw tungkol sa mga pangunahing usapin at mga pagkakataon para sa pagtutulungan upang mapabuti ang mga serbisyo sa patubig para sa mga magsasaka. Muling pinagtibay ng aktibidad ang pagtutulungan ng NIA at ng lokal na pamalaan ng Mabuhay sa pagtataguyod ng napapanatiling pagpaunlad ng irigasyon at paglago ng agrikultura. Sa pamamagitan ng patuloy na koordinasyon at pagtutulungan, ang dalawang ahensya ay nananatiling nakatuon sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto na magpapalago sa produktibidad ng sakahan, magpapabuti sa kabuhay ng mga magsasaka at mag-aambag sa seguridad sa pagkain sa munisipalidad. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
3: Report.
17: Maraming salamat, Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay. Bago tayo magpunta naman kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas, tayo dagdag kaalaman, Rizal's Lineage, kasi birthday ng ating mahal na bayani ngayong araw. No? Rizal's Lineage reflects a diverse cultural tapestry blending Malay, Chinese, Japanese, and Spanish bloodlines. Halo po ang kanyang lineage. No? May Spanish, may Chinese, may Malay, at Japanese. No? The intersection of cultures shaped an ancestral background that belong, ang tawag sa kanyang status ay sila'y mga prinsipalya. Ano pong ibig sabihin ng prinsipalya? During that time, ang prinsipalya ay ang mga taong they were highly educated at saka napakalawak po ang kanilang ari-arian ng mga lupain, no? They were the land leasing upper middle class of colonial Philippine history. His paternal great-grandfather was Domingo Lamco. Medyo, hindi medyo, pero may Chinese lineage talaga. Babalikan natin ang storyang yan. Magpunta muna tayo kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas. Tayog, BIFAR, pinalawak ang value chain approach para itaas ang kita ng mga mangingisda. Mildred?
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
8: Report. Hindi lamang pagpapataas ng produksyon ng isda ang layunin ng BIFAR Region 1, kundi maging ang pagpapataas ng halaga ng mga produktong pangisdaan at kita ng mga mangingisda sa pamamagitan ng mas pinalawak na value chain approach. Ayon kay BIFAR Regional Director Remily Lachica, saklaw ng programa ang buong proseso ng produksyon mula sa pagbibigay ng fish seeds, gagamitan at iba pang suporta hanggang sa aktwal na produksyon gamit ang mga makabagong teknolohiyang nakabatay sa siyensya. Kasama rin sa programa ang pagproseso ng mga produktong pangisdaan upang madagdagan ang halaga ng mga ito. Kabilang dito ang paggawa ng longganisa, sausage, deboned bangus at iba pang processed fish products na inaasahang magbibigay ng mas mataas na kita sa mga mangingisda at kanilang mga samahan. Pinagtutuunan din ng BIFAR ang pagpapalawak ng market access at pagtulong sa paghahanap ng mga pamilihan upang mas maibenta ang kanilang ani sa mas magandang presyo. Bilang halimbawa, binanggit ang Rosales Trading Center bilang isa sa maaaring pagdalhan ng mga produktong pangisdaan upang mapadali ang bentahan at mapalawak ang supply ng sariwang isda sa mga mamimili. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
5: Report.
17: Maraming salamat, Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayog, Pangasinan. Magpapatuloy tayo. Yung paternal grandfather ni Dr. Jose Rizal, tulad sinabi ko kanina, was Domingo Lam Co. Ang Chinese name niya ay Kua Yi Lam. He was a full-blooded Chinese immigrant from Xiongke, Jinjiang, Guangzhou, Fujian Province. So talagang from the mainland China, ang great-grandfather ni Dr. Jose Rizal. He arrived in Manila around 1690, yung taon 1690. Lam Co converted to Christianity, nag-convert siya kagad to Christianity, and married a wealthy Chinese mestiza. Ang pangalan niya ay si Ines de la Rosa in the year 1731. Tapos, to shield his descendants from anti-Chinese discrimination. During that time, no, meron ng discrimination sa mga Chinese, no? And reflect their agricultural and merchant endeavors, Lam Co adopted the surname Mercado. Doon pala galing yung apelidong Mercado. Ibig sabihin, sa ang Mercado, that's a Spanish word, ibig sabihin marketplace or palengke. His son Francisco Mercado and grandson Juan Mercado served as gobernadorcillos. Ano po yung gobernadorcillo? Yun ay mga municipal mayors and they served in Binian, Laguna. Rizal's mother, Teodora Morales Alonso Rialonda y Quintos, hailed from elite and highly educated family in Maisic, Santa Cruz, Manila. Tika Santa Cruz, Manila pala yung nanay ni Dr. Rizal, no? Her lineage traces back to Eugenio Ursua, a Japanese immigrant who married a Tagalog woman named Benigna. Their daughter Regina married Manuel de Quintos, a prominent Chinese-Filipino lawyer from Pangasinan. One of their daughters, Brigida de Quintos, married the influential Spanish-Filipino mestizo engineer Lorenzo Alberto Alonso. Among their children, eto na po ang mother niya. Among their children was Teodora, a remarkably brilliant business-minded woman and studied at the Colegio de Santa Rosa. Yun po ang lineage ng ating national hero, si Dr. Jose Rizal, who is celebrating, and we are celebrating, his 165th birthday today. Magbe-break muna tayo. Tayo magbabalik for more reports and for our special guest, si Alfred Apu Balbin Jr. Magbe-break
5: muna. Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
23: Viber.
7: Viber.
10: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber.
11: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Ikaw ba ay naharana na?
24: Tumawin mo sana.
23: Sabi nila,

0: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
1: Konting tiis na lang, darling.
2: Uwi din yung mga yan. Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
3: O na bata ka, masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
2: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
3: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
2: Nanay naman eh.
4: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
5: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
6: At tayo nagbabalik. Ang oras po ay 9:33 na ng umago. Bago natin ipasok si Alfred Apu Balbin Jr., meron muna tayong isang report from Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan, PCIC Region 1 at LGU Urdaneta City, Pangasinan. Magiging magkatuwang na sa paghahatid ng accident insurance sa higit 5,000 magsasaka sa lungsod. Ricky?
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Magkakaroon ng karagdagang proteksyong pinansyal ang mahigit 5,000 kwalipikadong magsasaka sa Urdaneta City, Pangasinan matapos lagdaan ng Philippine Crop Insurance Corporation o ang PCIC Regional Office 1 at lokal na pamahalaan ng lungsod ang isang kasunduan para sa pagpapatupad ng Accident and Dismemberment Security Scheme o ADSS sa ilalim ng programa. Sasaklawin ng accident insurance coverage ang mga benepisyaryong magsasaka. Nakapaloob dito ang 20,000 pesos na insurance benefit sakaling masawi ang isang insured farmer dahil sa aksidente. Nilagdaan ng Memorandum of Agreement ni na PCIC Regional Office 1 Regional Manager Raul A. Servito at Urdaneta City Mayor Julio Paraino III bilang bahagi ng kanilang pagtutulungan upang mapalakas ang seguridad at kapakanan ng mga magsasaka sa lungsod. Ayon sa PCIC, kabilang ang ADSS sa mga programang insurance ng ahensya na naglalayong magbigay ng proteksyong pinansyal sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang nasa sektor ng agrikultura laban sa mga panganib na dulot ng aksidente. Sa pamamagitan ng kasunduan, inaasahang mapapalawak pa ang suporta ng pamahalaan sa mga agricultural stakeholders habang pinagtitibay ang kanilang seguridad at kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Maraming salamat, Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan City. Ipasok na natin ang ating guest ngayong umaga, walang iba, who is he's joining us via Zoom, no? I believe he is in Davao City. Walang iba, kung hindi si Alfred Apu Balbin Jr. ang tumatayong president ng NPR. Alfred, magandang umaga sa iyo. Alfred, good morning.
8: Sir Leslie, magandang umaga at maraming salamat mula na naman para sa isang imbitasyon at upang makilahok po sa usapang ito.
6: Bumati ka muna sa ating mga libu-libong miyembro ng NPR all over the country.
8: Binabati natin ng lahat ng mga nakikinig mula po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, gayon din po ng ating organisasyon, ang NPR NGO Incorporated, na patuloy din po ang

0: makapagsusumika para makapag makapagbigay tulong sa kapwa Pilipino at nang ganun din po ay magkaroon po ng mga solusyong kaunlaran kahit pa po yung mga ordinaryong mamamayan ng Pilipino.
1: Ayun. Alfred, from the viewpoint of many of our members, I know you are one of their heroes, and I will attest to that. No, but today we are celebrating the 165th birthday of our national hero, si Dr. Jose Rizal. Ang tanong ko sa iyo, Alfred, ano ang significance ng vision at yung mga contribution ni Dr. Jose Rizal sa MPR NGO ngayon all over the country? Sige.
0: I think just like many, marami sa atin ay nagkaroon po ng pag-intindi at nakita pong pakinabang kahit pa po inspirasyon mula po sa buhay at gawa ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Kaya more or less sa lahat ng mga ginagawa natin, talagang nagiging isa sa mga karakter na binibigyan natin ng pansin sapagkat ito po siya ay nagbigay po talaga ng kahalagahan para sa atin na magkaroon po tayo ng national identity. Kasi nga kahit sa anong pag-aaral, itong national identity na ito, pagkilanlan sa ating sarili, ang siyang magiging talagang yung punot dulo ng anumang kaunlaran na maaari po nating ma-achieve. Ibig po nating sabihin dito, yung konsepto ng self-help mula po sa MPR NGO ay bahagi din po ng inspirasyon na pinapakilala po ni Dr. Jose Rizal. Yes. Sapagkat kung hindi po natin tutulungan yung ating sarili, kung hindi po natin, halimbawa, Rizal was considered to be a reformist at the same time.
1: Tama.
0: Yung reformist na ito, ang implikasyon kasi nito mula po sa naging kasanayan, mula po sa naging kalagayan, ay nag-alay po tayo ng solusyong kaunlaran. Ito po yung pinakasusi po. Kaya nga po, ang MPR naman po sa buong bansa na mga kasama natin, lagi nating tinuturo na self-help improving progress yung kinakailangan natin. Kasi kung hindi natin tutulungan yung ating sarili, kung hindi natin isusulong yung ating solusyong kaunlaran, wala tayong ma-achieve. Tulad ni Dr. Jose Rizal, nang kahit saan pang sitwasyon, nang mabilanggo siya, andun yung kanyang pagkilos. Nang nagsusulat siya, nandun yung kanyang pagkilos bilang pagmamahal sa kanyang sariling bansa.
1: Yes.
0: Love of country. Ito yung mga bagay na ito na kinuha talaga natin sa kanya. Yung dignity of the Filipino, yun siya pag tumutukoy sa ating national identity.
1: Yes.
0: Yung love of country, yun ay tumutukoy na sa mga bagay na nagagawa ng kahit na sino man, kahit na napaka-ordinaryong tao. Kasi nung si Dr. Jose Rizal sa konsekto ng mga makapangyarihan sa kolonyal na panahon, masasabing na ordinaryo lamang tao si Jose Rizal. Hindi ito prominente na tulad ng nandoon na ng mga panahon yon. Pero nagbigay siya, nagbukas po siya ng pagkakataon na magkaroon po ng pagbabago. In fact, nagkaroon tayo, nag-influensyahan niya po yung iba para mag-isulong po yung ating independence. At yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, natatamasa natin itong independence na ito.
1: Oo. Apo, during the time of Rizal, earlier ang sabi ko, there are two types of revolutionaries. No? One is he takes up the sword and his weapon and fights aggressively against an enemy. Dr. Rizal took to his pen and he wrote two novels, no, which is the Noli Me Tangere and the El Filibusterismo, which were the catalyst to start the revolution against Spain. Spain was a dominant outside conquering nation, but in relation to the revolution then of Dr. Rizal, we have a current revolution, which you and I know, and we are part of that, is we are fighting the enemy within. Kumbaga, ang tawag sa kanila, mga fifth column, yun yung mga nag-aid sa ibang bansa para mag-pass on ng mga information, kumbaga mga espiya laban sa kasalukuyang administrasyon ni Marcos Jr. Ano masasabi mo dyan, Alfred?
0: Well, yun na nga. Doon sa konsepto po na sinasabi po natin na yung klase ng revolution mayroon si Dr. Jose Rizal ay non-violent or sa pamaraan po ng kanyang pagsulat. Pero wag po natin kalimutan na yung mismong pagsulat is action, pro-action po ito. Kung hindi po siya nagsulat, hindi siya kumilos, hindi po magiging ganito po yung magiging resulta. At kung mas malalim pa siguro na lagi lang kasi nating nasasabi na ang kay Rizal ay non-violent para isulong yung revolution.
1: Tama.
0: Dapat nating i-concentrate doon na Rizal was pursuing for that revolution of change. That was the pursuit. No matter, maraming paraan po para ma-achieve ito. And Rizal took that opportunity na meron siyang skills and talent to open. Kasi hindi niya kakayanin ito na mag-isa. Kaya ang unang step talaga sa kanyang revolution is sa revolution na ito, which is form part of the general situation ng buong bansa. Kahit pa yung mga those who, other countries who's trying to escape from the colonialism.
1: Tama.
0: Meron talaga silang any effort for revolutions, which ang sinasabi natin dito, yung bawat isa na contribution na magagawa is nagkaroon po siya ng malaking tulong po para ma-achieve po yung kabuuan o yung the entirety of the process. Pero yun na nga, meron ding iba na pumapasok po sa dagli ang karahasan, immediate na violent revolution, minsan nga pinaghalo ito, without thinking na ang mas marami lamang pong nasasakripisyong buhay at nawawala dahil hindi masyadong pinag-isipan. Ibig sabihin, walang bali sa kanila kung malagas yung maraming buhay, that's not a kind of revolution that we would try to pursue. Kasi nga, kung revolution na ito, we are aiming for that change for a better, no, I think it resulted to a much worse because it loses thousands of lives in a manner wherein, halimbawa, sir, let's say, tingnan mo, yung noon, yung French na revolution, yung gera nila. Imagine mo, magharap-harapan lang sila, putok yung isa, hintay yung isa na magpaputok yung isa. Hmm. And it cost thousands of death. Remember mo yung movie na Patriot, kung maalala mo?
1: Yes,
0: yung scenario
1: doon
0: eh. Parang, kung titingnan mo, grabe yung dahas. Both left and right.
1: Harap-harapan ng laban nun.
0: Kung ikaw naman yung propagandist nun, kung ikaw yung tactical planner nun, yung strategic master, parang sasabihin natin sa panahong ito na napaka-dahas naman.
1: Yes.
0: Magkakaroon nga kayo ng victory, mananalo nga kayo over the deaths of the thousands and many. Yun ang negative ng violent revolution.
1: Tama.
0: So we have to balance muna. Kasi nga, so Rizal is thinking, na if we can educate our people, then needless is the violence.
1: Yes. But you know, Apo,
0: less is the violence.
1: Tama. Ang sabi mo nga, si Dr. Rizal, his weapon was his pen, which sparked the revolution, no? A violent revolution against Spain. I am reminded, Apo, I will quote the great Russian writer, no? And philosopher, si the poet Alexander Solzhenitsyn, who lived in 1918 to 2008. And sabi niya, a great writer is, so to speak, a second government in his country. And for that reason, no regime has ever loved great writers, only minor ones. That's why it is also very hard for a lot of Filipinos to embrace the writers of our country who expose a lot of the truth, no? And we know for the fact that a lot of the writers who are for the current administration are being attacked left and right by the SOCMED personalities of the other side, Apo. So talagang that is what's happening now in the current setting. Alfred?
0: Yeah, I think this is the significance that I'm trying to emphasize. What did Dr. Jose Rizal, yung person foremost na most important pursuit is to educate the people, to arm with the dignity and the necessary knowledge of what is right and wrong, so that when they engage for a greater battle, it would cause less damage, it would cause less pain, it would cause less evil, if that is the case. But then, ang danger dyan, when you try to send a soldier, tulad nitong nasa mga social media, like warriors, with less of the education, with less of the concern, with less of the knowledge, with less of the dignity in the pursuit of what is true and right, napaka-dangerous po nito na situation. Not only for the government, not only for the some group of people, but for the entire republic. Because we're trying to develop a set of warriors that are not even in line with pursuing for a nation building, or more importantly, with trying to pursue the dignity of the Filipino people, because their action itself is not even dignified.
1: Alfred, may tanong ako sa iyo. And sa tingin mo, kung buhay si Rizal ngayon, in our current setting, sa tingin mo, he will take to SOCMED to write and make comments on SOCMED para magkaroon siya ng, in fact, to propagate his beliefs and his vision and his yung kanyang pinaglalaban. Sa tingin mo, pupunta siya ng SOCMED?
0: Well, I don't think so. I think even Rizal would even recognize. There was a propaganda movement during the time of Rizal. La Liga Pilipina was dedicated, accordingly, it was emanate from Rizal. And there are lots of propagandists during the time. Those propagandists sometimes are writers. Writers that favors the Spain, writers that favors secretly the nationalists. You can see that. But then, more importantly, tingnan natin, what was the weapon of choice of Rizal?
1: Alfred, teka muna. Let me cut you first. Umusong ka muna a little to the left. Nawala ka sa off. Yan. Move a little. Yan. To the left. Medyo to your left. Yan. Okay. Sige, Alfred. Patuloy mo yung sinasabi mo. No, Alfred, ganito.
0: What I'm trying to say, si Rizal mismo, he has a discretion kung ano yung pipiliin niya ng weapon of choice. Which is more, it would be to say, halimbawa, kung pinili niya, he would go to town and speak of it, and there's no evidence of what he's trying to say, there's no way to reaffirm, to confirm what is truth and what he was saying or not. So, ang kanyang weapon of choice, sinulat niya talaga, a manuscript wherein everyone will be guided.
1: Yes.
0: Not like, tulad dito, sa social media, there are accusations being made, pero they did not file any case, therefore, allowing it na yung kanilang sinasabi, no value at all, kasi wala namang actionable doon na mangyayari. Mabuti na yung nag-file ka ng kaso, kasi kung nagkamali ka ng pagbintang, mananagot ka, kasi may done news yun eh. May kapalit yung pagsisinungaling mo, may parusa yun. Most of them usually use social media. Hindi nila, ayaw nila yung pananagutan. Kaya yung sinasabi natin, kung ayaw mo magkaso, tapos pumunta ka sa social media, ibig sabihin, napaka-taas ng level na ayaw mo ng pananagutan. Si Rizal, ayaw niya ng ganon.
1: Yes.
0: Hindi lang dapat na sinasabi na Rizal is fighting for it, it's working for the revolution secretly. Rizal is producing the very evidence that proves his worth and his own.
1: Okay. Alfred?
0: Na hindi po magkakamali. Apo.
1: Pagpapatuloy natin ito sa Monday, meron na tayong notice na sayang no, bitin na bitin, pero maganda ang pinag-usapan natin. I give you 2 minutes to say your last words and then we will continue this on Monday. Sige, your last words, Alfred. 2 minutes.
0: Okay. Muli po, ngayon po ay araw ng kaarawan ng ating kinikilala pong bayani, si Dr. Jose Rizal. Dahil dito, napakahalaga na magbigyan natin ng pahalaga at pag-alala yung kanyang mga ginagawa. Sapagkat kahit po si Rizal, sa mundo ng colonialism, ay napaka-ordinaryong tao niya, pero nabigyan po ng pagkakataon na kilalanin po yung kanyang pagsisika. Binigyan po natin ng pahalaga yung kanyang buhay. Ganun din po sana sa atin. Mula po sa mga mamayang Pilipino, bigyan po natin ng pagpapahalaga yung pagsusunikap ng mga ordinaryong Pilipino kahit saan man sulok ng bansa na nagsusumikap para maipurso po yung mga pagbabago, yung mga solusyong kaunlaran. Kasi kapag ginawa natin yun, ay katulad lang din po ng pagkilala at paggawa natin. Katulad din po ng pagsusumikap ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal, na kahit napakasimpling bagay, basta't ito'y nagbigay ng edukasyon, basta't ito'y nagbigay ng inspirasyon, nagbigay ng kalakasan para po sa mamayang Pilipino na nagbigay po lalong-lalo na ng dignidad sa mga Pilipino na tayo ay marunong kumilala sa anumang dapat at tama, yun lamang po ang pinakamahalaga. Sapagkat magkakaroon po ng saysay yung ating pagkatao at ang ating pagka-Pilipino. Muli po, mula po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, mula po sa lahat ng mga leaders, sa ating mga kasamahan, sa bagong Pilipinas citizens, patuloy po namin pinagsisikapan na makapagsilbi sa aming mga sarili at sa aming kapwa Pilipino na maipurso po natin yung solusyong kaunlaran para sa ating mga kababayan. Maraming salamat po at hanggang dito na po.
1: Maraming salamat sa iyo, Alfred Apu Balbina, President ng MPR. At ako'y magpapasalamat na rin sa inyo for listening in and tuning in. I will see you on Monday again. Thank you to the Radyo Pilipinas technical team, si Rolly Bumatayo, si Jomarie Refarial, at ang executive producers, si Christopher Tirambolo and Tess Ramirez. Happy birthday to our national hero, 165th birthday, Dr. Jose Rizal. God bless you, God bless the Filipino people, and God bless our president. Maraming salamat po.
2: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas, 9:54 na umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Malacañang nagpaalala sa mga kawanin ng PhilHealth na nakatalaga sa mga ospital na siguraduhing alam ang coverage na maaaring pakinabangan ng mga pakinabangang benepisyo ng mga miyembro nito. Mula Malacañang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpaalala ang Malacañang sa mga taga-PhilHealth, lalo na sa mga nakabase sa ospital na tiyaking na ibibigay ang health benefit coverage sa mga miyembro nito. Ang paalala ay ginawa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng viral post ng isang biyuda na namatayan ang asawa matapos umanong tanggihan ng ospital ang paggamot sa kanya dahil sa 24-hour confinement policy ng PhilHealth. Pagbibigay din ni Castro, importanteng maging maalam ang mga kawanin ng PhilHealth na nakatalaga sa mga paggamutan sa saklaw ng medical benefits ng ating mga kababayan para maiwasan na makapagbigay ng maling impormasyon at perwisyo. Ayaw ni Castro ng Pangulo na sa gitna ng pagnanais niyang mabigyan ng benepisyon pangkalusugan ng ating mga kababayan ay hindi na pagkakaluman dahil sa maling pagpapatupad. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
6: At tayo rin po ay nagsasabi na rin sa lahat ng mga taga-PhilHealth, kung sino man yung mga PhilHealth staff or assigned sa mga hospitals or sino man ang nagpo-process ng mga benepisyo ng mga kababayan natin. Sana po ay maging aware kayo sa lahat ng mga coverage para po maibigay niyo po yung tamang information sa ating mga kababayan.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa ibang balita, 9 na bilyong piso Meralco refund isinusulong na maibalik sa loob ng isang taon sa halip na tatlong taon. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Naghain si FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Poe ng resolusyon sa Kongreso na humihimok sa Energy Regulatory Commission na pabilisin ang pagbabalik na humigit kumulang na 9 billion pesos na overcollection ng Meralco. Sa ilalim ng resolusyon, binigyan diin ni Poe na dapat maaprubahan at maipatupad ang refund sa loob lamang ng isang taon sa halip na ang nais ng Meralco na hulugan ito at patagalin ng 36 na buwan o tatlong taon. Giit ng mambabatas, sa panahong maraming pamilyang Pilipino ang nahaharap sa mataas na singil sa kuryente, ang pagpapabilis ng refund ay magbibigay ng kaginhawahan sa milyon-milyong kabahayan. Ayon sa record, ang halaga ng refund ay nag-ugat sa agwat sa pagitan ng aktwal na singil sa distribution charges at ng interim distribution charge na inaprobahan ng ERC para sa mga residential customers nito noong 2025. Bukod sa agarang refund, iginiit din ng panukala ni Poe na maglunsad ng ERC ng isang komprehensibong audit at pagbusisi sa mga financial records at kalkulasyon ng Meralco. Inatasan din ng ERC na magkaroon ng regular at public disclosures o bukas na ulat sa media at publiko ukol sa takbo ng refund para sa transparency at accountability. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Dismissal proceedings laban sa doktor na pulis na inaresto sa Albay dahil sa pangingikil sinimulan na ng Philippine National Police. May report si J. Mark Tagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sinimulan na ng Philippine National Police ang dismissal proceedings laban sa doktor na pulis na inaresto dahil sa umano'y paghingi ng 50,000 piso mula sa isang aplikante sa pulisya kapalit ang pagpasa nito sa medical phase ng recruitment. Kasunod dyan, inatasan ni PNPC Police General Jose Melesio Natatas Jr. ang Police Regional Office 5 na Bicol Region na agad alisin sa pwesto ang 40 anyos sa opisyal, isang police major na nakatalaga sa Regional Medical Unit 5. Ngayon din ang pagsasampa ng naangkop na kasong kriminal at administratibo laban sa tiwaling tauhan ng pulisya. Ayon kay Nartates, higit nila palalakasin na pananagutan sa serbisyo publiko, sugpuin ang katiwalian sa mga institusyon ng pamahalaan at tiyakin na tanging mga kwalipikado at karapat-dapat individual na makatatanggap ng sa kanilang hanay. Kasunod niyan, pinagutos din ni Nartates ang masusing pagsusuri sa lahat ng recruitment applicants na naproseso na nasabing opisyal. Layan nito na malaman kung may iba pang naging biktima at matukoy ang anumang irregularidad na maaaring makaapekto sa nakaraang recruitment activities. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pilipinas, kinilala bilang pangunahing retirement destination ng isang kilalang retirement abroad index. Ayon yan sa Department of Tourism. May ulat live si AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, sir. Binigyan mga pagkilala nga ang ating bansa bilang pangunahing retirement destination ng isang kilalang retirement abroad index. Batay nga sa datos na nanguna ang Pilipinas para nga sa world's leading retirement destination para sa taong 2026 ng Retirement Abroad Index 2026 ng Expatriate Group na isang specialist provider na nagbibigay ng international health insurance at nagsisilbi sa mga retiree across sa nasa 180 na bansa sa buong mundo. Ayon naman kay Tourism Secretary Dita Angara Matay na isang malaking indikasyon ito para sa ating bansa upang magbigay ng enjoyable experience para sa mga travelers at maging sa mga retirees na nais magpahinga dito na sa ating bansa. Sa uli, muli naman siniguro ng kagawaran na patuloy ang kanilang mga sinasagawang mga programa upang mas mapabuti pa ang tourism experience ng mga world's tourism foreigners na magtutungo sa bansa at kabilang na rin ang mga retirees na nais magbakasyon at magpahinga sa ating bansa. Efraim, mula pa rin dito sa Department of Tourism para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
12: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
11: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
13: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
14: Anong nangyari?
13: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
15: Ako sir, ambulance driver ako.
14: Ambulance driver?
15: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
12: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.
15: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
12: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na
14: dati. Makapal yung semento.
12: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
12: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
11: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ng alas 10 ng umaga.
3: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
18: Tataroli! Uy, Tataroli, batang-bata, bumatayo. Engineer Jomari Raffaella, hello. Uy, hello, hello, hello. Yan, nakapokus na. Engineer John, good morning. Gusto mong mangiti? Tumawa man lang para... Engineer Arnel, engineer ka na ngayon, Engineer Arnel. Engineer Glorife, engineer ka na rin. Hindi, pampatawa lang. Eto, noon sa mga hindi pa nangingiti o tumatawa, meron akong binabasa isinir nung aking mga kaibigan na gusto magpangiti lang sa umaga. Kung ikaw'y nalulumbay o kaya kagabi ay napasobra kayo ng inuman o kaya medyo may mga kasiyahan pero ngayon ay pagod na pagod. At dahil work from home pa rin yung iba, sabi nito, yung usapan na may ini-interview yung isang MC ng mga iba't ibang lahi, ano? Yung MC, ang tawag dyan, host. So, MC, Master of Ceremonies. Sabi niya, ano ang gagawin nyo kung paggising nyo ay sa umaga ay may katabi na kayong 1,000,000? Wow, 1,000,000. Hindi naman sinabi kung 1,000,000 pesos, pero 1,000,000 pesos siguro ito, no? Sabi niya, sumagot si Americano. I'll go on a world tour. Wow, 1,000,000 pesos pa lang yun. Or $1,000,000 siguro yun kung sa Amerika, no? Sabi naman nung Japanese, put up a hotel. Aba, yung Koreano, sumagot din. Tataroli. Sabi niya, build a house. Oh, si Taiwanese, nung tinanong, make a business. Aba, ay si Pilipino, Tataroli. Angingiti si Arnel eh. Sabi niya ay tinanong nung MC, ano ang gagawin nyo kung paggising nyo ay may katabi na kayong 1,000,000? Sabi ng Pilipino eh, tulog ulit para maging 2,000,000. Asya, nangiti na ba kayo? Oh, tulog daw ulit para maging 2,000,000. Ibig sabihin, abay si Noy P. Oh, hindi naman lahat ito. Joke lang ito. Ano ah? Abay sinasabi niya, abay madoble nga para tulog ulit. Tao na tao si Arnel. Oh, Ijera Jom. Natawa ka na nga ba? Ijera Jomery. Ganda umaga. Tata Rolly, batang bata, bumatayo. Sige, Glory Fe. Ganda umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome on a Friday. Dito po sa Radio Pilipinas 738 at Radio Pilipinas 104.3 FM. Radio Publiko Serbisyo po ang program. Kaya mga kabisyo sa serbisyo, hayagin na. Simula na tayo muli ng pakikinig, panunood at mga dalang mga mensahe at mga babalita. Nako, eh pati yung aming Facebook Live. Sige, magpadala ho kayo ng mensahe dyan at aking babasahin. Okay? Hindi po muna kayo makakapag-text doon sa 0999-229-1738. At naka-standby lang. Oo. Samantala, sige, doon kayo magtanong o kaya magbigay ng inyong mga shout-out. Opo, kasi diyan po namin marireceive doon sa Facebook Live ng Radyo Pilipinas. Ano man ang ginagawa nyo, ano man ang, o saan man kayo naroon on a Friday, kaya kung kayo ay work from home, walang pasok dahil inubos ninyo mula Lunes hanggang kahapon, in-extend yung oras at ngayong Biyernes hanggang bukas, hanggang sa, hanggang sa Linggo, wow, hayahay. O, chill-chill lang. Pero, meron akong paalala sa inyo. Pag kayo nandyan sa bahay, tingnan-tingnan nyo nga mga nanay, mga tatay, mga ate, mga kuya, mga bro. Ay, tingnan nyo inyong refrigerator kung meron man kayo. At ano yung siniksik ninyo? Kasi siksik-sik kayo ng siksik doon sa loob ng mga refrigerator na hindi naman dapat gawing the aparador. O kaya, hindi na nabubuksan the tataroli? Kaban! Ano ba yung tawag nyo? Pag hindi mo na binubuksan, inilagay mo isang bagay. Ha? Maliban sa aparador, binubuksan mo pa eh. O, ano yun lalagyan? Anyway, sige. O kaya, kasi pagka meron kayo isiniksik sa inyong mga dyan sa refrigerator, nakakalimutan. Ikaw ba, Tata Rolly? Naalala mo ba kung ano isiniksik mo? Anong isiniksik mo sa iyong refrigerator? Minsan nakakalimutan mo, tuloy ay nabubulok. Kakainin mo. O, di ba? Yung mga... Ibig sabihin, mga pagkain. Ay, taglaga naman eh. Yung may sinisiksik daw ni Glory Fan at Chicken Pastel na kanyang ipinapatikim dito sa mga nandito, naisisiksik niya dyan sa kanyang refrigerator. Pero nakakalimutan daw minsan. Anyway, huwag mong kalimutan, masarap yan. Makatikim nga man lang. Anyway, ay alas 10:11 na ang oras. Samantala, are we ready sa ating mga babalita? Ay, tayo po ngayon. Dito po sa Metro Manila, maulap. Oho, dito sa Quezon City, ibig ko sabihin, sa punong himpilan ng Radyo Pilipinas 738 at 104.3 FM. Samantala, narito muna ang mga headlines ng balita. Lasyo nagpaalala sa mga kawanin ng Philippine Health Insurance Corporation na nakatalaga sa mga ospital na siguraduhing alam ang coverage na maaring pakinabang at mga benepisyo ng mga membro. Oo nga, nako, yung iba nagkaka-amnesia. Opo, baka naman kulang ang mga empleyado ng PhilHealth dyan. Mga taga-PhilHealth, abay, ayusin nyo ang pag-deploy ng inyong mga tauhan, ano po, at ang mga pasyente, ang mga nakararaming membro na katulad natin ay nagtatanong. Opo, samantala, 9 billion pisong Meralco refund isinusulong na maibalik sa loob ng isang taon sa halip na 3 taon. Katagal? Ay, opo, release na kaagad. Meron nga taga Meralco. Operasyon laban sa mga nagpapanggap na kamanin ng Department of Public Works and Highways sa mga lugar na apektado ng lindo sa Mindanao. Pinaminomonitor at uhulihin ng Philippine National Police. At 78 aplikanteng overseas Filipino workers na nasagip sa isang operasyon ng Department of Migrant Workers sa Makati City. Samantala naman, yes, alright, isa pa. Abay, meron palang dinismiss na doktor na pulis na inaresto sa Albay dahil sa pangingikil. Oh, yung pampangingikil ay nanghihingi. O na kaya sobra-sobrang pagkuha, paghingi ng pera. Sinimulan na ng Philippine National Police. Siya, 13 minuto na makalipas na po ang alas 3 ng umaga. May bagyo ho na nakamakakapekto sa ating bansa. Nasa Philippine Area of Responsibility. Makakausap ko ngayon. Ay, kakausapin ko po si Dan William Mill, ang isang eksperto sa DOST Pag-asa. Isa po siyang weather specialist. Dan, magandang umaga sa iyo. Good morning.
19: Radyo Pilipinas. Weather!
20: Yes po, magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Para sa lukuyan, may binabantayan tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan kaninang alas 8 ng umaga sa layuan sa 925 kilometers silangan ng Eastern Visayas. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito ng pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa ngayon sa anumang bahagi na ating bansa, pero inaasahan natin starting by Sunday, makakaranas tayo ng muling pag-iral ng southwest monsoon o habagat. Nahatakin ito ang papalapit na bagyo na kung saan ay bibigyan nga po natin ng local name na Francisco. For the next 24 hours, Metro Manila at malaking bahagi na ating bansa makakaranas pa rin ng maaliwala sa panahon. Bagyong maulap hanggang sa maulap na papawirin, pero nandiyan pa rin mga tsansa ng mga biglaan at panandaling pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman ating karagatan, wala rin gale warning na nakataas at banayad hanggang sa pamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan William Ilgulat.
18: Thank you. Maraming salamat, Dan William Mill. Tatanungin ko pa sana siya, kaya lang mahirap yata magtanong dito sa sistema yung ginagamit natin at one way ngayon. Anyway, pag-atisan muna natin. Dan William Mill, thank you. Namumonitor ko kasi pagka yung bagyong yan, ang ipapangalan sa kanya ay kapangalan ko, Tata Rolly. Eh, Francisco magiging pangalan daw, di ba, Aiza? Good morning, Aiza. How are you today? Kumusta ka? Ayos ba? Masyadong matindi ang traffic ngayon. Tama, sa Friday. Oo, sige. Joke lang. Alas 10:15 na ang oras, mga kababayan. Kaya, break muna daw tayo, sabi ni Tata Rolly. Tata Rolly, break muna tayo.
3: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
0: Flight PR1043, now boarding.
21: Hey, that's us!
22: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
23: Dreaming of love while cruising at high altitude.
24: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
23: Closer to heaven with the feet.
22: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
24: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
23: Leave all your worries as we soar over the clouds.
22: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
23: They'll be shooting stars through time and space.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
3: Radyo Publiko Serbisyo.
19: Radyo Publiko Serbisyo.
18: Yeah, yeah, yeah! Welcome back, mga kababayan. Ay, siya, tataroli. Shout out muna sa ating mga nakikinig sa kasalukuyan. Uy, hello! Angelito Azurin. Pare dito, nasa sa California. Good morning! Sabi niya, ang galing nga, pare tataroli. Pagka nasa ano talaga, nilalagyan ng slang pa. Oo! Oh, salamat, nabalbalag. O, kasi nakikinig siya, nanonood, nakikinig dito sa kanyang, alam mo, sa computer habang... Ngayon ay aba nasa bahay lang daw. Oo, gabi na ngayon eh. Syempre. Thank you. Roger Go, Ni Hao Ma. Oh, nasa China ka ba ngayon o sa Singapore? Oh. Si Consul Conjen Willie Kuyugan, na ating dating Consul General sa Shanghai, Ni Hao Ma. Magandang umaga po. Hey, thank you sa panonood. All right, narito muna ang ating
25: Kuya Kicks, now, alam na dis!
18: At sa ating Kuya Kicks, alam na dis! Heto, sa agham daw ng paggawa ng kape. Ano bang kape mo, Tata Rolly? Mamaya tatanungin ko ulit sa iyo, kape. Ang agham ng paggawa ng kape, yung pagpapakulo ng durog na kape sa mismong kumukulong tubig na umaabot pa yung kulong-kulo 100 degrees centigrade ay itinuturing na pagkakamali kung lasang pag-usapan. Oh, talaga Glory? Saya pananaliksik ni Glory Fe at ni Aiza, ang ideal na temperatura para sa tamang extraction ng kape ay nasa pagitan lamang po ng 90.5 degrees centigrade hanggang sa 96.1. Paano mo malalaman yun, Glory Fed? Eh, meron kang temperature, ano? Talaga naman, oh. Sige, tuloy mo. Yan science yan. May science daw po yan. Kapag kumukulo na ang tubig, nasusunog ang mga pinong nangis ng kape. Oh, ulitin natin. Yan ang dahilan kung bakit kailangan kulong-kulo. Kapag kumukulo ang tubig, nasusunog nito ang mga pinong nangis ng kape at naglalabas ito ng labis na pambihira. Tannins, ano 'yun? At asido. Ano 'yun, Glory Fe? Oo. Tinagalog na in English 'yan, ano? Anyway. Sige, basta yan ang nakalagay sa science-based tannins at asido na siyang dahilan kung bakit nagiging mapait. Papikit-pikit pa ako. Mapait. Opo. At mapakla ang lasa nito. Ayun, kaya yung iba nilalagyan talaga nila tataroli ng asukal kaya napada sa sobre yung iba. O, iyan po ito sa pananaliksik ni Glorife at ni Isa sa National Coffee Association of USA. At pambihira, imported talaga to si Glorife ah. At sa Isa, talagang wala ba sa Pilipinas niyan? O, so pinag-aralan niyan sa doon sa lugar ni Tata Rolly namin, doon sa United States of America. Ganun pala yun. So ibig sabihin, kaya pumapakla ang lasa niyo, nag-release ng tanin. Pero itong si Tata Rolly, iba ang kanyang kape. Tata Rolly, ano bang kape mo? Kape, alam ko na. Abe, kape pera. At saka kape pendot.
25: Kuya Kicks, now, alam na this.
18: Kuya Kicks, alam na this. Siya, makinig tayo muna ng traffic report mula sa Metro Bay sa Biyernes ngayon. Sa ang mga lugar ang mga maraming sasakyan at yung lugar na pwede nyong daanan, kayo mamimili, kayo magdi-decide ngayon sa report na ito ni Fe Carinan. Opo, sige, pakinggan natin si Fe Carinan mula sa Metro Bay ng MMDA.
1: Rancho Pilipinas Traffic!
5: Okay po, sa lahat na nakikinig po ng Radyo Pilipinas, upisan po natin ang salto ng EDSA. Mula dito sa may 5th Street, yung modern traffic na po tayo hanggang dito na po sa may 8th Street. Pero ato po yung bibilis na po ang dalay ng masasakyan, makakaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Monte de Piedad hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Aurora patungo na po dito sa may Annapolis. Kaya magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa mag-akikat po natin ng flyover in Ortigas. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may speed po ng show, Bulibuayda. Kaya makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Estrella hanggang dito na po sa may Buendia. Kaya makakaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Evangelista. Tuloy-tuloy na po hanggang dito sa Taft Avenue. Punta naman tayo sa North Manang EDSA. Yon, moderate traffic po tayo. Yung palapit po tayo dito sa may Arnaiz Avenue hanggang dito na po sa may area po ng Buendia. Pero ato po yung bibilis na po ang dalay ng masasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may speed po ng Show Boulevard. Pero pagpasok po natin, bilis na po yan hanggang pag-akyat po natin ng flyover ng Ortigas. Makakaranas naman po tayo ng moderate Serrano hanggang dito na po sa may intersection po ng Aurora Cubao. Pero after po ng Aurora, mabilis na po ang dalay ng masasakyan. Makakaranas lang po tayo ng moderate heavy dito na po sa may area po ng Oliveros patungo na po dito sa may split po or cloverleaf ng Balintawa. Pero ato po yan, mabilis na po ang dalay ng masasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may monumento. Then punta naman tayo sa Katipunan, southbound. Kung galing po tayo ng Commonwealth, papasok po ng Old Balaran, mayroon po tayo maranasan po ng pagbabagal hanggang dito po sa may area po ng Old, sa may MWSS. Pero after po yan, bibilis na po ang dalay ng masasakyan. Nakaranasan po tayo ng moderate traffic dito na po sa may intersection po ng Aurora, Katipunan. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy. Then makakaranasan po tayo ng moderate traffic yung para palapit po tayo dito sa may Canley Industria patungo na po dito sa may Green Meadows. Then moderate traffic naman po tayo, yung palapit po tayo dito sa may Lanuza Avenue, pero ato po yung bibilis na po ang daloy hanggang makarating na po tayo dito sa may Taguig o hanggang paglabas po natin ng SLEX. Then punta naman tayo sa northbound ng C5, Levy Mariano, moderate traffic patungo na po dito sa may McKinley Road. Then makakaranas naman po tayo ng moderate traffic yung pagbaba po natin ng flyover hanggang dito na po sa may Lanuza Avenue. Moderate traffic naman po tayo dito sa may Canley Industria, pero ato po yung bibilis na po ang daloy. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Levis Flyover patungo na po dito sa may intersection po ng Bonnie Serrano. Then moderate traffic naman po tayo, yung pagbaba po natin ng flyover ng Katipunan patungo na po dito sa may intersection po ng University Avenue or Ateneo. Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Friday, bawal po ang 9:00 sa oras po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan naman po niyan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati, 7 din po mag-start pero tuloy-tuloy po ang kwali nila hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga katanungan o na-encounter siya na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa hotline MMD 136. Yun po ang litas ng traffic mula dito sa MMD Metro Base.
18: Thank you, Fek Karinan, mula sa MMDA Metro Base. Yan, mga kababayan ha, o kayo na pumili o kaya mag-decide kung saan kayo dadaan ngayon dahil kung meron kayo na monitor doon sa report ni Fek Karinan ng MMDA Metro Base na namomonitor nila, narinig nyo, matraffic, ay lipat na ho kayo sa ibang lugar. Ano? Kayo na mamili, kayo na mag-decide. Nang sa ganyan, huwag kayong malate doon sa inyong appointment. Mahirap na. Di ba, Tata Rolly? Ngayon, kailangan advance ka mga 30 minutes bago sa iyong appointment. Mas maganda ho yung ganun at nakaka-relax ka ng konti, hindi yung sisinghap-singap ka at baka yung kausap mong girlfriend mo, may mapaghinalaan ka pa, di ba, Tata Rolly? O kaya, yung ka-meeting ninyo na opisyal o kaya yung pupuntahan nyo na lugar. O, yung nakahayahay ka na ng konti, kahit na at least 10 minutes or 5 minutes before yung inyong appointment. O isa nga pala kahapon, Tata Rolly, at Indira Jomery, Abba Arnel, at saka Aiza, and Glory Fe. Kayo pa, mga kababayan, nakalahok ba sa National Earthquake Drill? O, yan, mga paalala, maliban doon sa duck, cover, hold, ano inyong natutunan? Yun, ano ang mga alam nyo na pagka nangyari ang sasakuna, hindi man lindol, kundi yung bagyo o iba pa? Oho, ang sinasabi sa akin ni Glory Fe, huwag magsisiksikan sa exit. Meron silang nakita kahapon, yung iba, hindi lang dito, kundi doon sa ibang lugar. Totoo nga, yung iba naman, hayahay lang. Kaya dapat ma-remind yan. Opo, kaya, at saka, syempre, pag walang hard hat, o yung protection sa ulo, yung matigas na, syempre, yung hard hat, kung tawagin, pwede na ho yung libro o bagay na inyong madadampot. At, kalma. Pag-uga. Kalma. Magwag mag-panic. At siyempre, huwag niyo kalimutan, palagi niyo ilagay sa inyong bulsa o sa inyong lalagyan, sa bag ninyo, yung whistle o yung pito, kung tawagin na flashlight. Napakalaga. So, Tata Rolly, magbaon na rin kayo ng mga makukukot ng konti. Candy, ayan, maganda yan. Para na sa gayo, tsaka tubig, yun sa lalagyan niya. Go bag! Napakahalaga po yun. Hindi lamang lahat siyempre, kailangan nakahanda po tayo palagi. Yan, ha? Saka siyempre, lahat ng mga kailangan sundin, dito po, every 30 minutes, kami po ay nagbibigay ng paalala. Napapakinggan nyo, napapanood ninyo mga paalala tuwing bago sumapit o mangyari yung pong tinatawag na lindol o kaya sakuna dito sa ating bansa. Okay, sige, yan muna, Tata Rolly. Break muna tayo, mga kababayan. Huwag ho kayong maglilipat ng channel. Babalik din po kayo.
4: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
7: Dito kaya? Eh, parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
8: Ay, aircon ba ako?
7: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalba pala itong rep natin.
8: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
7: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
10: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala.

0: Ikaw, oo. Ikaw nga. Yes, yes, ikaw nga. Oo. Oh, tinitingnan mo ang relo. Yes, ang oras dito ay 10:31. Alas 10:31 na po. Oh nga, ikaw nga. Oh, 10:31 ang oras. Oh, yung mga nagtatanong, nag-aantabay, anong oras na? Ayun, pumatak na sa alas 10:32 na tuloy. Opo, dahil may mga appointment ngayong araw na ito. Lalong-lalo na yung mga gamagahandang kanilang tanghalian. Shoutout muna, Engineer June Villegas. Binabati niya si Madam Che and family. Kuya JR and family ng God Will Provide. Yan sa San Nicolas, Hagonoy, Bulacan. Mga taga-Hagonoy, gandang umaga po sa inyo. Good morning, good morning. Shoutout. Sige, tuloy kayo dyan sa Facebook. Pwede niyo ipadala ang pang-shoutout ngayong araw na ito dito sa Palatuntunan. Samantala, meron pong report sa Marian Bastasa. Kaso ng umano'y pangungutong ng isang pulis sa isang aplikante ng Philippine National Police, kinundina ng NAPOLCOM o National Police Commission. Ito yung report ni Marian Bastasa. Magandang umaga, Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mariing kinundina ni NAPOLCOM Chief Commissioner Rafael Calinizan ang kaso ng umano'y pangungutong ng isang pulis sa isang aplikante ng PNP kapalit ng pagpasa sa medical phase ng recruitment process. Ginawa ni Calinizan ang pahayag matapos maaresto sa isang entrapment operation ang isang police major na nakatalaga sa regional medical unit ng PRO 5 dahil umano sa pagtanggap ng 38,000 piso mula sa isang PNP applicant sa loob ng Cap General Simeon Ola sa Legazpi City, Albay. Ayon sa ulat, hiniumano na opisyal ang pera kapalit ng pagtulong para makalusot ang aplikante sa medical phase ng kasalukuyang recruitment process. Ayon naman kay Calinizan, isang matinding paglabag sa tiwala ng publiko ang ganitong gawain dahil sinisira nito ang integridad sa serbisyo publiko ng pulisya. Anya, hindi dapat gawing negosyo ang pagpasok sa serbisyo publiko at susuportahan ng NAPOLCOM ang pagsasampan ng kaukulang kasong kriminal at administratibo laban sa mapapatunayang sangkot. Una na rin sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nortatis Jr. na titiyak nilang magtutuloy-tuloy ang usad ng kaso sa sangkot sa ilalim ng tamang legal at administratibong proseso. Mula sa NAPOLCOM para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Alam mo yung mga bagay na ganyan, Tato Romy? Ano yan eh? Ngayon pala, magsisimula pa lang sa pagiging miyembro, papasok pa lang sa PNP. Bagamat hindi ito pangkalahatan, ano? Abe, nagsisimula ano yung bang problema na may kaugnayan sa pera. Paano na? Oho, ay gay talaga naman. Kailangan talaga ma-address at mapagtuunan ng pansin ng Philippine National Police ang values, or Filipino values, no? Na sa dapat hindi lang yung pagiging pagpasok sa pagiging pulis, eh macho ka na kaagad. At tapos susunundan, yung mga nandyan naman, ang susi o kaya ang pinanggagalingan ng problemang yun ay pera na naman. Nako, alas 10:35 na ang oras mga kabayan. Nako, alam nyo muna ba bukas? Sa aking program sa ipa-plug ko na ngayon Tata Rolly, no, yung mga nakikinig nanonood sa telebisyon at saka nandiyan po sa mga social media platform, bukas manood po kayo na at makinig dito sa Radyo Pilipinas 104.3 FM. Ano po? At saka yung YouTube at saka sa Facebook. Channel 3 din ng PTV at saka doon sa channels 45 to 49 ng Affordabox TV. Alam niyo kung bakit? Ay pag-uusapan namin yung alam nyo ba yung alternative healthcare? Oh, yung pong paggamit ng hilot, yung acupressure, lalo na yung pati yung acupuncture, paggamit noong maliliit na ano ang tawag diyan na hearing needle, ano po, na itinutusok ng paunti-unti pero hindi man po, ano napaka ano ganda para sa kalusugan ng iba mga kababayan. Oh, at saka yung paggamit ng mga herbal medicine. Makakausap ko po bukas ay ang Director General ng Philippine Institute of Alternative Healthcare. Aho, abay, siyempre mga kababayan, si Director General Dr. Iniego. Oh, sige, yan, bukas yan, alas 9 ng umaga. Pwede kayong makibahagi, pwede kayong magtanong tungkol doon sa paggamit ng mga herbal. Sambong. Yung banaba, dahon ng sambong, dahon ng banaba, dahon ng malunggay,

0: Eh, yung paggamit ng bawang lamang, Tata Rolly, ano? Oh, yan, ganun. Eh, yun, sa Pitak po. All right, Philippine Institute of Traditional and Healthcare. Yes, yeah. Philippine Institute of Traditional yung tinatawag na Alternative Healthcare. Narito muna, report ni J. Mark Dagala, mga kababayan. Yung sa LACNIB Exercise 2026, sa pagitan ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa, formal nang nagtapos. Ay, siya, natuwa na, nagtapos na. Ang pagkatapos niyan, ang susunod. J. Mark Dagala, gandang umaga sa iyo, J. Mark.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ay, bukod nga sa matatag na ugnayan, Kuya Kiko, ay masarap na budel fight ang kasunod mo ko.
0: Aba, sigurado, talaga?
2: Masarap na budel fight ang kasunod ko sa mga kalahok ng sundalo. At pumalangan, nagtapos ang salaknip exercise sa Kuya Kiko, sa pagkita po ng Hukbong Katia sa Pilipinas, Amerika, Japan at Australia. Kasunod ko ay nagpasalamat si Philippine Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete. Sa lahat ng mga sundalong dumahok, mga siwa at nagbigay support sa matagantay niya pag-disaynay. Sa aming sign, hindi na parete ng binasa ni Vice Commander Major General Efren Morados, binigyan din ito ang higit pang pagpapalakas ng pag-disaynay ng kanilang inter-employability at kapapalitan ng kaalaman gawin din ang kasunayan. Hindi bahagi rin ang mga pag-disaynay ang foundational training activities, Joint Pacific Multilateral Readiness and Centers, exportable dreams, at operational maneuver training. Ang salakid na nangangahulugang karasag sa dialekto Ilocano ay patunay na matagal at matatag na aliansa ng Pilipinas at Amerika kaya hindi nang iba mga kaalyadong bansa nito. Para sa mga Pilipinas, yung Magtigala, Radyo Pilipinas.
0: Ibig mong sabihin, ang pinaka... ang tawag dyan ay trophy nitong mga nag-umaten sa Salaknib Exercise 2026, J. Mark. Boodle fight? Oh,
2: yeah.
0: J. Mark, para sa kapakanan ng mga taga-pakinig at taga-subaybay ngayon, ano nga ba yung tinatawag nilang boodle fight? Eh kasi di ba iba, yung iba may tunog dyan, nabubudol eh. Ito, boodle fight. Iba naman to. Paano yan?
2: Ito ay yung pinagsama-sama mga pagkain ito at sama-sama pagsasalubong sa iisang lamesa, Kuya Kiko. At ito ay matagal
0: may
2: na
0: lechon.
2: Sa mga sundalo.
0: May lechon, merong kung ano-anong pagkain. Masarap.
2: Oo, kung ano naman ang pagkain ito na masasarap at ito ay sabay-sabay nakakainin ng nakakamay.
0: Ayan.
2: Matagal ang tradisyon ito sa mga sundalo, lalo na kapag...
0: Naalala ko yan, J-Mark. Naalala ko yan, J-Mark, di ba? Naalala ko, nandyan, nalalatagan nila ng, ano, yung dahon ng saging. Tapos ilalagay sa gitna yung kanin. Tapos yung ulam, magmula kung ano-anong ulam na ilagay, lahat na pwede, no? Gulay, lechon. Minsan, pag medyo okay-okay yung nagpapakain ng boodle fight. Pero alam mo dyan, palagay ko, pagkatapos na mailatag yan, parang dinaanan ng isdang pirana. Alam mo yung isdang pirana? Yung ubos-ubos talaga. Muntik maubos pati yung ano, yung dahon ng saging. Anyway, dahil sa yun ay, ano yan, parang fiesta. Tama, di ba, J. Mark?
2: Tama yan. At ito yung community feast, kung tawagin.
0: Yes.
2: Mga sundalo.
0: Oo. Ang mga sundalo niyan, pagkatapos nitong Salaknib Exercise 2026 na ito, balik na sila sa kanilang mga mother units ba? O sila ay mapupunta na sa mga units sa kanilang assignment?
2: Tama yan, Kuya Kiko, no? Babalik sila sa kanilang mga mother unit at paghahandaan ng mga susunod na pagsasanay sa iba pa mga kaalyadong bansa ng Pilipinas.
0: Right. Thank you, J. Mark.
2: Maraming salamat, Kuya Kiko. Balik mo na sa iyo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yan ang report, mga kababayan, ni J. Mark Dagala. Opo, kasi nga, yung ang boodle fight, hindi po away-away, talagang tatarori, no? Lalagyan, hahainan ng kanin, ulam, yung dahon ng saging. At syempre, yung iba, kanang kamay lang. May style yan eh. Hindi pwedeng dalawahan kasi hindi, ubus-ubus ka agad yan. Pero mo, pag ganun, nagkakaroon na ng boodle fight, makita mo, pagkatapos ng wala pa siguro 10 minuto, ubus lahat yun. Kasi gutom na. Ganun yun. No. Pero iba naman, boodle fight, ginagawa yun sa ibang restaurant. Mayroong mga silang... Kasi naalala ko dito kay Katunying restaurant dito sa Visayas Avenue. Oh, naku, napakasarap. Pag sinabi ang Boodle Fight, meron silang style na padalagang mapapakain ka ng masarap. Oo, napadagdag yung Katunying tuloy. 10:41 ang oras, narito muna ang report ni Melanie Valdos Reyes. Issue daw sa vote threshold sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte hindi makakaapekto sa pagpapatuloy ng trial procedure ayon sa lead prosecutor. Melanie Valdos Reyes sa kanyang report. Lenny?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tiniyak ni House Lead Prosecutor Batangas Representative Jervy Luis Tro na hindi magiging dahilan ng pagkaantala o paghinto ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ang nagbabagong usapin sa kung ilang boto ba at talaga ang kailangan para mapatalsik ang pangalawang pangulo. Ayon kay Luis Tro, masyado pang maaga para maging prejudicial question o hadlang ang issue ito dahil sa dulo pa naman ng paglilitis, kakailanganin ang pinal na bilang ng boto. Anya, posibleng tumagal pa hanggang September ang paglilitis, kaya may sapat na oras ang mga senador upang resolbahin ang usapin. Ang pahayag ni Luis Tro ay tugon sa patuloy na debate kung ang nakasaad na 2/3 votes sa konstitusyon para sa conviction ay ibabase ba sa kabuuang bilang ng miyembro ng Senado o full membership o sa bilang lamang ng mga senador na makapagpa-participate sa mismong paglilitis. Bilang chairperson ng House Committee on Justice, ipinaliwanag ni Luis Tro nang usapin ay pasok sa internal na jurisdiction at constitutional autonomy o kalayaan ng Senado na magtakda ng sarili nitong mga patakaran at panuntunan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Yan ang report ni Melanie Valdos Reyes, mga kababayan, alas 10:43 na. Yung bukas, alas 9 hanggang alas 10 na, 9 to 9:15 or 20 ng umaga, yung pong sa kipalatuntunan sa umaga, no, Go Agri Plus. Aha. Yan ang pag-uusapan namin ng magaling na Director General, na si Director General Maria Teresa C. Iñigo, ang Director General ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare. Gusto niyo bang matuto ng yung pong acupuncture? Yung paghihilot? Ha? Oho, iba pa. Yung ibig sabihin, acupressure at saka iba pa. Chiropractic. Aba, meron pa pala siyang chiropractic. Oo, chiropractic practice. At saka, yung mga herbal medicine na pinupromote sa pamagitan ng Department of Health at itong PTAC. Bukas po yan. Magkita-kita po tayo at makinig po kayo sa aking panayam kay Director General, of course, Maria Teresa C. Iñigo, ang Director General ng PTAC. Magandang umaga din po kay Ma'am the J. Hello, Ma'am Geraldine the Sion. Opo. At si Ma'am Miss Lau. Oh, Ma'am Renz Lau. Good morning diyan po sa PTAC. 10:44 ang oras. Narito muna.
4: Kuya Kicks, now, alam na this.
0: Sa ating Kuya Kicks, alam na this trivia. Yung sarap po ng pagkain at yung pong inumin, yung lasa natin, yung ating paglasa ng pagkain at inumin, ay nakakadepende, nakadepende rin po yan sa psychology o sa ating utak. Natuklasan po ng mga scientist gamit ang Functional Magnetic Resonance Imaging o fMRI, kung tawagin. Magnetic Resonance Imaging, fMRI, scans, yung scanner na yan, ano? Oo, gamit po yun. Na kapag ang isang pagkain o alak ay nilagyan ng mas mataas na presyo, mas mataas ang nakikitang kasiyahan o kaya pleasure, yung pagtanggap, yung pag-enjoy noong pag-inom na yon sa utak ng tao kumpara sa kaparehong pagkain na nilagyan ng mababang presyo. O nga, no, tataroli. Ice, pagka ba mahal, yung pong, nako, pagka mahal, sumasabay doon sa utak, yung psychology ng utak natin, mahal to, masarap to. Pero hindi, yung iba eh, wala eh. Pagka sinabing alak, tirabata! Ayun! Yan po ay mayroon scientific base ayon sa pananaliksik ni Naglorife at Aiza ayon sa isang pag-aaral ng Stanford University na ibinahagi sa Nature Journal. Tingnan nyo yung kanilang website. Ano po, mga kababayan? Yes!
4: Kuya Kicks, Now, alam na dis!
0: Alas 10:46 na, yan ang ating Kuya Kicks Alam na Dis Trivia. Magandang umaga kay Lawrence Atanasio. Hello, hello, shout out Raquel Espiritu ng Philippine Amateur Radio Association para at saka yung Ham Radio. Samantala, naku, may nangyaring sunog sa Santa Cruz, Manila at nagkaroon. Anong sinasabi nga, alamin natin, may problema, may natrap. Ano kaya ang pangyayaring yan, alamin natin sa Hepe ito, Glorife and Aiza, anong title niya? Si, ano siya doon? Manager, yon manager. Si Mark Erniel Buco or Buco ang ng Emergency Operations Center ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Department. Magandang umaga po, Mr. Buco. Good morning. Good morning. Hello there. Good morning. Magandang umaga po.
5: Hello po, good morning.
0: Opo, pakilakas niyo po ang boses niyo. Gandang umaga po, Mr. Mark Iniel. Buco ba o Buco ang aking pag-pronounce ng inyong apelyido? Ano po ang pag-pronounce ng pangalan?
5: Nagsimula po ang ating tunay.
0: Anong nagsimula? Ah, hindi niya naririnig, ano?
5: 4-34 po.
0: Sige, sige.
5: Naglara naman po itong fire-up na alas 9:22 na umaga. Ang involved po natin ay 7th floor building. At may na-rescue po na tatlong tao na na-trap na nalapatan naman po natin ang pauno ulit.
0: Paano po bang pwede ba nyo bang dagdagan ang mga detalye niyan? Yung naririnig niyo ako, Mr. Buco, Buco. Mr. Erniel, opo, go ahead. Pakikwento nyo pa ulit. Dagdagan nyo pa yung pangyayari dyan sa nangyaring sunog sa Santa Cruz, Manila. Saang eksaktong lugar ito para sa kapakanan ng mga hindi taga Manila? Please.
5: Bali, ang nangyari sa sunog ay sa kanto ng Recto Avenue, Tomas Mapua Street.
0: Opo. Ilang palapag na yung building na yan? Ilang story? Yung ilan po?
5: 7th floor.
0: Ah, kalungkot, yes. Ano? Eh, paano the na-identify na yung na-trap at
5: bali, na-identify naman po yung na-trap natin na na-rescue naman po sila.
0: Ah, salamat naman po at na-rescue. Ilan ba sila? Ilan? Ilan sila, Mr. Mark Erniel W. ko?
5: Tatlo po yung na-trap.
0: Lalaki, babae?
5: Opo.
0: Lalaki po ba o puro babae ba? Ano kasarian nila?
5: Bali, yung na-trap po natin ay dalawang babae at isa pong lalaki.
0: Dalawang babae, isang lalaki. Sila, ano po yun? Nakatira sila doon sa unit na nasa 7th floor o nasa anong floor sila?
5: Nandun po sila sa may 7th floor po. Sa isa po seven floor po kung saan po nasa-sunod.
0: Oh. Mabuti po na rescue. Anong ginamit niyo? Yung mataas na ladder na ginagamit niyo diyan sa ng Bureau of Fire?
5: Hindi na po natin kinailangan gumamit ng ladder dahil accessible naman po yung floor. Na pinangyarihan ng tunog. Bali, gumamit na lang po ang ating mga responders ng breathing apparatus po para ma-penetrate po nila yung natutunog po na floor.
0: Sa initial na investigasyon ba na banggit ba ng Bureau of Fire, anong ano po ang gasanhi ng sunog na yan, Mr. Buco?
5: Sir, sa ngayon po, ongoing verification, under investigation pa po yung ayon po sa report ng ating Bureau.
0: Okay. May mga iba bang nasaktan?
5: Sa ngayon po, wala na po. Bali, yung tatlo lang po na na-report na na-rescue natin na na-trap na victim.
0: Kumusta yung building? Pinababalik na ba yung mga taong nakatira dyan sa building na yan?
5: Sorry sir, ano po?
0: Pinabalik na ba? Pinabalik na yung mga taong naninirahan dyan sa building na yan, Mr. Buco?
5: Sir, sa ngayon po naka-cordon pa po yung pinangyari yung incidente po. Yung mismong floor po na apektado po.
0: Doon lamang sa 7th floor mismo? Mr. Buco.
5: Opo. Bali po, pagkatapos po ng investigasyon ng Bureau of Fire, siguro po sila po ang makakapagsabi kung safe na po na papasukin yung mga nandiyan.
0: Oo, Mr. Bioko, sa tansya mo, mga ilang mga residente yung hindi pa makakabalik doon sa entire floor ng building?
5: Bali, ngayon po sir, wala pa po kasi estimated na total ng apektado po na mga residente po ng ating building.
0: Meron po ba kayong mensahe sa mga nakatira dyan sa inyong nirespondihan na pangyayaring nasunog na building?
5: Ang mensahe po natin sa ating mga Manileño, sa ating mga kababayan, magdobli ingat po tayo at lagi tayong maging handa sa mga emergency, lalo na sa tunog. At alamin po natin yung mga evacuation location po natin, evacuation exit, para kung sakali man po na mangyari po ulit ang ganitong mga incidente, ay madali po tayong makakalabas ating building.
0: Alright, maraming salamat po, Mr. Bioko. Thank you sa inyong pagbibigay ng karagdagang detalye dyan na nangyaring sunog sa Santa Ana. Yun, the, ano yun, anong lugar nga sa Santa Cruz, hindi Santa Ana, Santa Cruz. Oo, meron siyang particular na building. Oh. Si Mark Erniel Bioko, ang manager ng Emergency Operations Center ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Department. Salamat po. Mabuti na rescue yung mga kababayan, mga tama na ninirahan. May tatlo na na-rescue. At pero yung 7th floor, yung floor na yon na naapekto ng sunog ay hindi pa nakakabalik yung mga naninirahan doon. Ingat mga kababayan, naingat-ingat, tingnan nyo mabuti yung mga naiiwan pong mga nakasaksak sa inyong mga electrical outlets. Yun minsan, ano, yun ang nakakaapekto ng mga pinagsisimulan ng sunog, pinagagalingan ng sunog na yun. Opo. Ay, pero mas maganda, pagkaganyan mga building, merong fire extinguisher o kaya yung training ng mga tao saan pupunta, saan lalabas pag may mga ganong sitwasyon, yung lalo na sa mga sunog. Samantala, mga kabayan, narito naman ang report ni AJ Ignacio, ang last Metro Report ng National Bureau of Investigation. Nabasa ko pati last Metro Report. Pambihira ka, AJ, sandali, pasensya ka na, pati yun. National Bureau of Investigation, ang title niya, no, lead, ipinagpaliban unang pagharap ni Ateneo Resign Coach Tab Baldwin sa kanilang tanggapan ngayong araw. AJ, sa iyong report.
1: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
6: Yes, sa kaki ko, magandang umaga, no? Pinagpaliban muna ng tanggapan ng National Bureau of Investigation o NBI ang pag-arap ni resigned coach Ateneo Tal Badwin. Ayon nga kay NBI Director Melvin Matibag Kakiko, posibleng sa susunod na linggo na uli ang schedule ng pag-arap ng naturang coach. Kanina, lumutang sa CIDG si Baldwin para sa ikalawang sabina sa kanya kaugnay nga sa investigasyon ng student-athlete tragedy sa Aurora. Patuloy naman na kakiko ang pagsiguro ng NBI na haharap si Baldwin, no, sa susunod na linggo at patuloy nilang tututukan ang naturang investigasyon. Kakiko, dagdag na balita lamang. Oy, no? Magkakaroon tayo ng malaking rollback sa presyo ng produkto.
0: Teka, bago sa yung susunod na linggo, AJ, bago yung ano, i-suspense muna ng konti yung malakihang rollback, yung announcement mo. Alam mo, may nalaman na ako dyan sa Ateneo ngayon, yung mga estudyante doon ay maglalagay sila ng armband. Ilalagay nila sa kanilang dami, yung wrist, ano, yung sa pulso, no, sa kanilang kamay. Dahil nga, meron silang tinatawag na parang pagpapakita, pagpapaalam ng kanilang saluobin dyan sa mismong loob ng paaralan nila o paaralan dyan sa Ateneo. Opo, bigay ganun. Matapos ngayong araw na ito, matapos itong misa, AJ, dadagdag ko lang, ay matapos ang misa ngayong bago magtanghaling tapat. Oh, bye-bye now. Nagsire-ready na sila. Idadagdag ko lang yung impormasyon eh. Namo-monitor ko dito eh sa aking monitor ngayon. Oo, lalong-lalo sa social media. Kaya talagang ano eh, yung issue na yan lumaganap ng malaki no dahil sa nangyari sa mga athletes ng Ateneo. Oo,
7: yes, kaya ko dahil alam mo naman eh isang alam mo naman ang Ateneo ang isa sa mga may pinakamagandang sistema ng basketball no sa UAAP Association at ganun pa ang sinapit ano, kaya ko.
0: Kaya nga. O sige, tuloy mo nga. Ayan ah, ito na yung sinasabi mong ano ba yan, mag-aaliluya ba? Oo, oh, malakihan.
7: Ay, no, okay ko eh. Talagang mapapa-aliluya tayo dito sa mangyayaring ito no, sa susunod na linggo dahil posibleng nga magkaroon ng malaking rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Kaki ko, bibilisan ko na lamang, no, 10 piso ang ibababa sa kada litro ng diesel. Habang nasa 6 pesos naman ang ibababa sa kada litro ng gasolina at 10 pesos and 70 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Kaki ko, yung iba pang mga detalye ng naturang impormasyon na yan ay aking ire-report mamaya sa 11 major newscast natin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pero yan na yung
0: yes,
7: presyo, kaki ko, maliwanag na yan.
0: Aleluya, AJ Ignacio. Thank you, thank you.
7: Alright, kakiko, mula pa rin dito sa Southern Part ng Metro Manila para sa bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Yan na rin ang report, mga kabayan. Siya, uwian na. Thank you, General Rolly. Batang patabo mo tayo bukas, ha? Magkasama ulit tayo. 9 o'clock to 10 o'clock in the morning. Aking panayam sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare mula sa pamamagitan ng Director General Maria Teresa Ko Iniego. Alright, dyan po sa PITA. Mag-aral po kayo, acupuncture, papaano, acupressure, yung panghilod, at saka yung papaano, ang certification ng pagkumukuha ng paggawa ng mga herbal medicine. So, narito muna, thank you Arnel Villamor, Engineer Jo Marie Raferial, thank you Aiza and Miss Glory Fed. Mga kababayan, inyong nakasama muli sa umagang ito, sa inyong pakikinig, ang inyong kaibigan, Kakiko Flores, nagsasabi, ang inyong kabisyo sa serbisyong ito at nagsasabing, God is good, God is great all the time.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
3: Oo. Mr. President, papakita ko lang po sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na po yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inanunsyo ang pagpapalaya sa 24 na mga Pinoy na naipit ng halos 9 na buwan sa Siberia dahil sa immigration issue.
0: Headlines.
10: 4 na mahalagang dokumento para sa kapakanan ng Association of Southeast Asian Nations at Russia, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin.
11: Headlines.
9: Office of Civil Defense at Department of Social Welfare and Development tuloy ang pagtulong sa mga lugar na labis na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao.
11: Headlines.
10: Department of Energy kinumpirma ang malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.
11: Headlines.
9: Framework sa pagtatayo ng nuclear energy plant sa bansa ilalabas ng Department of Energy.
11: Headlines.
10: Presidential Anti-Poverty Office at iba pang tanggapan ng pamahalaan kumikilos na upang agad matugunan ang suliranin sa malnutrisyon.
11: Headlines.
9: Senado balik trabaho na, Senate Flix tapos na ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian.
11: Headlines.
10: Pre-trial conference impeachment ni Vice President Sara Duterte ipagpapatuloy sa Lunes, Hunyo a 22.
11: Headlines.
9: At pagkamatay ng dalawang student athletes ng Ateneo nais pa imbestigahan ng kamera.
12: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
9: 5 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, June 19, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
10: At ako naman po si Ched Oliva.
9: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inanunsyo ang pagpapalaya sa 24 na mga Pinoy na naipit ng halo 9 buwan sa Irtsuk, Siberia dahil sa immigration issue. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging kautusan ni Russian President Vladimir Putin hinggil sa pagpapalaya sa 24 na mga kababayan natin sa Irkutsk, Siberia na naipit o napiit ng halos 9 buwan dahil sa usapin ng immigration. Ginawa ng Pangulo ang anunsyo sa Copy and With Media na dito ay nailahad ng Presidente na kanyang nabuksan ang naturang issue sa kanilang bilateral meeting ni President Putin. Ayon sa Pangulo, ikinagulat ng Russian leader ang sitwasyon ng 24 na mga Pinoy at lumalabas na hindi nito batid ang kalagayan ng ating mga kababayan. Napagalaman din na walang kasong isinampa laban sa mga Pilipino, ngunit nanatili silang nakakulong sa loob ng 9 buwan, at nangako naman anya si President Putin na hahanap ng paraan upang marasolba ang sitwasyon ng mga kababayan natin. At noong gala reception ay nagsabi sa kanya anya si Putin na nakita na nila kung ano ang sitwasyon. Mula dito ay pinahayag ni Pangulong Marcos na palalayain na ang 24 na mga Pilipino pagkatapos na maikasa ang deportation. Dagdag ng Pangulo na binigyan umano ng Russia ng opsyon na manatili at legal na magtrabaho ang 24 na mga Pinoy doon, subalit minarapat anya ng mga ito na umuwi na lang sa Pilipinas. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Matagumpay na naidaos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, kung saan nagsilbing co-chair sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Ayon kay Pangulong Marcos, ang summit ay nagsilbing pagkakataon upang maipabatid ng mga bansang kasapi ng samahan ang kanilang commitment sa pagpapatatag ng kooperasyon para sa political security, ekonomiya at socio-cultural pillars ng samahan. Tinalaki rin anya ng mga leader ang mga usapin at posisyon para sa pagsusulong ng kapayapaan, katatagan at sustainable development. Kabilang rin ang pagpapaigting ng trade and investment, food and energy security, science and technology cooperation at pagpapalalim pa ng people-to-people exchanges. Inadap din ang ilang mahalagang dokumento na gagabay sa susunod na yugto ng ugnayan ng ASEAN at Russia, partikular ang Kazan Declaration 2026, ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action for 2026 to 2030, Joint Statement at Concept Paper on Cultural Cooperation at ang Joint Statement at Concept Paper on Energy Cooperation.
14: We remain committed to ensuring that the momentum generated at the summit translates into concrete outcomes and meaningful cooperation. On behalf of ASEAN, I express my appreciation to President Putin and the government of the Russian Federation for the warm hospitality extended to all the delegations for this commemorative summit. As we mark this important milestone, we look forward to working closely with Russia to further strengthen our partnership and to build a more peaceful, resilient and prosperous future for our region.
10: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: Naging malakas ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapalakas pa ng ugnayang pang-ekonomiya sa rehiyon kasama na ang Russia sa isinagawang welcoming remarks ng Pangulo sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kabilang sa mga binigyang daan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapabuti ng proseso ng kalakalan at pagbibigay ng mas malaking papel sa micro, small and medium enterprises o MSMEs, gayon din ang halaga ng food at energy security.
14: We must be more deliberate and more ambitious in expanding economic opportunities. Food and energy security deserve a particular attention, as these are the foundations on which broader stability rests. Our micro, small and medium enterprises must have a place in this partnership, and our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy.
10: Sa kabilang dako, binigyan din ni Pangulong Marcos ang pagtutok sa kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon bilang isa sa key priorities na magpapatatag sa kooperasyon ng Russia at ASEAN. Kabilang dito ang pagsugpo sa transnational crimes, gaya ng terorismo, illicit trafficking, cybercrime at mga online scam. Iginit din ng punong ehekutibo ang pagpapalakas sa maritime security, counter-terrorism at pagpapalakas ng kakayahan laban sa mga hamon at banta sa cyberspace.
14: We must be more deliberate and more ambitious in expanding economic opportunities. Food and energy security deserve a particular attention, as these are the foundations on which broader stability rests. Our micro, small and medium enterprises must have a place in this partnership, and our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy.
9: Sa kaugnay pa rin balita, nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasapriyoridad ng mga hakbang para sa mga mamamayan, kabilang ang pamumuhunan para sa ikabubuti ng mga estudyante. Dito ay inilahad ng Pangulo ang halaga ng student exchanges, scholarship programs, turismo, kultura at sining.
14: Scholarships, student exchanges, academic partnerships, tourism and the arts. These are not peripheral to our relationship, they are at its living core. We must continue to invest in these bonds, placing our youth not merely at the receiving end of this cooperation, but at its center, as the generation that will ultimately decide what ASEAN-Russia relations will become.
9: Yan po ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Plano ng Pilipinas na maging sentro ng production at investment hub ng Sustainable Aviation Fuel o SAF. Ayon kay Trade Undersecretary Seferino Rodolfo, ang paglalagak sa SAF ay para rin pag-invest sa kinabukasan. Tiwala si Rodolfo na may potensyal ang Pilipinas na maging global hub pagdating sa sustainable aviation na fuel. Para maabot ito, nakipagtulungan ng Board of Investments sa non-profit aviation organization na Island Skies Alliance na nakikipagtulungan sa airlines, investors, technology providers, sustainability experts at government agencies na may kinalaman sa SAF development. Una na rin sinabi ng Board of Investments na maganda ang katayuan ng Pilipinas para makahikayat ng SAF investments dahil sa lumalago nitong aviation sector at feedstock at supportive policies.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Hinimok ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang investors at development institutions sa ASEAN na tumulong sa pagbuo at pag-invest sa Philippine Mass Rail Transit System sa ASEAN RailCon 2026. Sinabi ng opisyal na makakatulong ang mga bansa para mapabilis ang ilang big ticket railway projects ng Pilipinas. Kabilang dito ang North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway Project at Metro Rail Transit Line 7.
15: With these game-changing projects, we can transform the entire landscape of the Philippine transportation. But to achieve this, we would need help and collaboration from our partners and friends from ASEAN countries.
10: Sa kabilang dako, sinabi pa ni Giovanni na ang mga nabanggit na proyekto ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing madali, maayos at moderno ang araw-araw na biyahe ng mga commuter sa Pilipinas.
15: Philippines reaffirms its commitment to working closely with our ASEAN partners and development institutions in advancing a highly efficient, expansive, and well-integrated rail system that will support sustainable development and improve the lives of our people.
10: Si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Malakihang rollback sa presyo ng produktong petrolyo asahan na sa susunod na linggo batay sa pinakahuling trading sa world market ayon sa Department of Energy. Magbabalita si AJ Ignacio.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Good news sa ating mga motorista dahil asahan ng malaki ang rollback sa presyo ng produkto petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 4-day trading, posibleng bumaba ng 10 pesos ang kada litro ng diesel, habang nasa 6 pesos naman ang ibababa sa kada litro ng gasolina, habang nasa 10 pesos and 70 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, isa sa naging dahilan ng pagbaba ng presyo ng petroleum products ay dahil na rin sa kasunduan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Inaasahan naman sa Lunes, iaanunsyo na ng Department of Energy ang lingguang presyo ng oil price adjustment at susundin naman ito ng mga kumpanya ng langis at ipatutupad ito sa darating na Martes ng umaga. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Senate President Sherwin Gatchalian pinatitiyak na bababa ang presyo ng produktong petrolyo sa paghinto ng gera ng US at Iran. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian sa Department of Energy o DOE na tiyaking mararamdaman ng publiko ang paglagda ng US at Iran sa kasunduan na inaasahan na umpisa na ng pagtatapos ng kanilang gera. Partikular anyang dapat maramdaman ay ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Yit ni Gatchalian, matagal nang pinapasa ng publiko, lalo na nang nasa sektor ng pampublikong transportasyon, mga magsasaka at pangkaraniwang mamimili ang mataas na presyo ng petrolyo kasama ang mataas na presyo ng bilihin dulot ng gera. Yan naman sa pagkakasundo ng US at Iran ay inaasahang umpisa na ng pangmatagalang peace and order sa Middle East at magbubukas na ang Strait of Hormuz na daanan ng mga barko ng petrolyo. Sa kabila naman nito, nanawagan si Gatchalian sa ehekutibo na ipagpatuloy pa rin ang magbibigay ng tulong sa mga sektor na lubhang nahihirapan sa malaking pagtaas ng presyo ng petrolyo. Mas magiging malakas anya ang pagbangon ng ekonomiya ng bansa kung matutulungan na tuluyang makaahon mula sa naging dagok ng mataas na presyo ng petrolyo at pangunahing bilihin ang mga pinaka-vulnerable sector ng bansa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Target ng Department of Energy na mailabas na ang framework para sa pagtatayo ng nuclear energy plant sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kasalukuyang dinadraft ang circular na target ilabas bago matapos ang taon o sa unang bahagi ng 2027. Aniya, maingat ang Energy Utilization Management Bureau sa drafting process para matiyak na handa ang regulator sa pagpapatupad nito. Kabilang sa mga kinokonsiderang issue ng gobyerno, ang pagkakaroon ng cost recovery mechanism sa sandaling na-bid out ang mga proyekto.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Nagpasya ang Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na itaas ng 25 basis points ang kanilang target reverse repurchase o RRP rate na nagdala sa 4.75%. Dasakbang na ito, ina-adjust na rin ang interest rates para sa overnight deposits sa 4.25% habang nasa 5.25% naman ang ipapataw sa overnight lending facilities. Ayon sa Central Bank, nananatiling matindi ang banta ng inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing o ng mga bilihin sa bansa. Pagtiyak ng Monetary Board na patuloy nilang babantayan ang mga papasok na datos sa ekonomiya at handa silang gumawa ng karagdagang aksyon kung kailangan upang maibalik sa ligtas na 3% target ang inflation sa Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Oras natin alas 11:18 ng umaga. Kinumpirma ni Lieutenant Commander Florentino Rimando Jr. ng Philippine Coast Guard na mayroong namataang Chinese vessels sa unang araw ng Maritime Cooperative Activity o MCA sa West Philippine Sea. Ayon kay Rimando, nag-issue ng radio challenge ang BRP Melchora Aquino sa PLA Navy Ship 555 at Chinese Coast Guard Vessel 5304 bilang bahagi ng kanilang mandato. Una lang ibinahagi ni BRP Diego Silang Commanding Officer Captain John Pierce o Percy Alcos na may namataan silang mga illegal na presensya ng Chinese vessel habang nagpapatuloy ang MCA.
18: We have detected and monitored the vessels of interest. So with that, we also challenge these VOIs. But these VOIs did not hinder the participating forces to achieve the very main objective of this exercise. So we have detected one PLA and then one Chinese Coast Guard vessel. So it's the mandate of the Philippine Coast Guard and the Philippine Navy to continue the regular conducts, this regular conduct of patrol to assert our maritime rights and jurisdiction in the key areas of our maritime domain.
9: Yan ang pahayag ni Lieutenant Commander Florentino Rimando Jr. ng Philippine Coast Guard.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: 11:19 oras natin, Pilipinas. Magpapatuloy po ang balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide makalipas ang ilang paalala.
12: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
20: Receive credible news and information.
19: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
20: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
19: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: 20 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa iba nating mga balita, DSWD nakapaglaanan ng higit 283 million pesos na tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
12: Radyo Pilipinas. Report.
21: Tumampa na sa 283.6 million piso ang halaga ng tulong na naipaabot ng Department of Social Welfare and Development sa walang tigil nitong relief operations sa mga lalawigang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, kabilang sa nailaan itong tulong, ang family food packs na umaabot na rin sa halos 400,000 kahon, nagpapatuloy rin ang pamamahagi ng cash aid sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation o AICS para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, mga nasugatan at mga naospital dahil sa sakuna. Inaasahan ng DSWD na madaragdagan pa sa mga susunod na araw ang mailalaan itong tulong habang nagpapatuloy ang response at recovery operations. As of June 19 naman ay meron pang higit 5,000 pamilya ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers dahil sa epekto ng lindol. Nananatili namang naka-standby ang nasa 5 bilyong piso pang pondo ng DSWD para tugunan ang iba pang pangailangan ng mga apektadong lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Tuloy-tuloy ang pagtugon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa poblasyon, Glan at Malapatan, Sarangani Province. Ang kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, kabilang sa mga pangunahing ibinibigay ngayon ay mainit na pagkain mula sa mobile kitchen, family food packs at ready-to-eat food boxes. Sinisimulan na rin ng DSWD ang pagbibigay ng cash assistance upang matulungan ang mga pamilya na maipagawa ang kanilang mga bahay at makabangon sa lalong madaling panahon.
22: Kasi gusto natin bumalik sa type of normalcy yung buhay ng ating mga kababayan. Tama si Mayan, yung relief is panandalian. Kasi na yung mga kababayan natin gusto na dyan makakumpong yung kanilang kataan. At kaya nga yung cash assistance, which sabi ko rin kay Mayor, pauna lang yun. Pag nabigay na ng NHA yung kanila, nabigay na DSRB yung kanila. So let's assess again. Supposedly yung Glad mas malalim, Glad at yung Malapatan mas malalim yung naging effect on it. Yung people like the other LGBTQs. Dapat yung response namin sa cash assistance. So in our guidelines allows that. It gives us the flexibility to determine ano yung sapat, angkok, tamang
10: kahalagaan
22: na ibibigay sa bawat
10: kababayan. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
12: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Nagpapatuloy pa rin ang ginagawang pagresponde ng Office of Civil Defense Region 11 sa mga lugar na labis na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng programang Boses kay OCD Region 11 Director Ednar Dayanghirang, sinabi nitong nakatutok na ang kanilang ahensya maging ang iba pang government agencies sa pagbibigay ng karagdagang ayuda sa mga isolated na lugar sa Davao Occidental at Sarangani. Ikakasanay din aniya sa susunod na linggo ang pagbibigay ng cash assistance para sa mga residenteng labis na naapektuhan at pinadapaan ng nagdaang lindol, partikular na ang mga may totally at partially damaged na mga bahay. Kasado na rin ang pagtatayo ng modular houses para sa mga apektadong residente.
1: mayroon ng inihanda na cash assistance na ibibigay by Tuesday. No? Yung Tuesday, tinatapos na lang yung listahan at yung logistical support na kinakailangan, cash assistance. Ito yung sa partially and totally damaged houses. Initial support lang ng government ito habang inaayos pa yung modular houses provided by DSUD. Kasi yun yung patakaran ng presidente. Ayaw niyang tatagal ang mga tao sa tent. So yung mga totally damaged, yun ang maging beneficiary ng modular houses.
9: Yan ang pahayag ni OCD Region 11 Director Ednar Dayang Hirang.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Karagdagang tauhan ang ipadadala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 Bicol Region sa Mindanao para sa muling pagbangon ng mga naapektong lugar ng malakas na lindol. Kinumpirma ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio na 15 personnel nila ang pupunta sa Mindanao para sa nagpapatuloy na relief operations at rehabilitation efforts sa mga lugar na apektado ng mga kalamidad at iba pang emergency situations. Isa sa mga tututukan ng mga tauhan ng DSWD Region 5 ay ang pagbibigay ng psychological support at technical assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol.
4: They're not just ordinary social workers. Sila yung experts sa pag-provide ng psychosocial intervention doon sa mga affected families and individuals because of that 7.8 earthquake in the Mindanao area, particularly in Sarangani and General Santos and Davao region. Kabilang din dyan yung ating mga psychometrician. Ang magiging papel ng psychometrician natin is sila yung magpo-provide ng technical assistance doon naman sa ating mga personnel na simula pa nung tumama yung lindol na ito ay talagang nakatutok na sa disaster response operation.
10: Yan ang pahayag ni DSWD Field Office 5 Regional Director Norman Laurio.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, bahagyang bumilis. Bagyo inaasahang papasok ng PAR ngayong weekend. Ang iba pang detalye hatid ni Mary Ann Bastasa.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pangang bumilis itong bagyong binabantayan ng pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layo 1,850 kilometro, silangan ng Eastern Visayas, Taglay ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugsong umaabot sa 70 kilometers per hour habang kumikilos sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahan namang papasok ito ng PAR sa weekend o bukas ng gabi hanggang Linggo ng umaga at tatawaging Bagyong Francisco. Ayon sa pag-asa, posible itong lumakas sa tropical storm ngayong hapon o gabi at maaring maging typhoon pagsapit ng Linggo, bagamat hindi inaasahang tatama sa kalupaan ng bansa. Posible rin itong magpalakas ng habagat na maaari namang magdala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Mula sa pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Kinumpirma ng pag-asa na hindi pa rin nararamdaman sa Pilipinas ang full-blown na epekto ng El Nino kahit pa nagdeklara na ng El Nino maging ang Tropical Pacific. Sa panay ng programang Boses kay DOST Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division Chief Ana Lisa Solis, posibleng sa Nobyembre pa maitala ang epekto ng dry spell sa bansa bagay na dapat ng paghandaan ng pamahalaan at mga komunidad. Kasama na rito ang banta ng malalakas na bagyo dahil pa rin sa epekto ng worldwide El Nino phenomenon. Babala pa ng pag-asa na posibleng tumagal ang dry condition hanggang sa mga unang buwan ng taong 2027.
23: As po ang tiyansa na marami pong mga areas na posibleng maapektuhan ng tinatawag natin prolonged drought condition. At ito po ay possible po lalo na sa mga susunod na mga buwan at dun po sa next year po yung mga at least mga katapusan ng 2026 up to first quarter ng 2027. Yan po unti-unti nating mararamdaman yung mga areas na magkakaroon ng mga tagpuyo.
10: Si DOST Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division Chief Ana Lisa Solis.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Walang tigil ang pag-arangkada ng whole of government approach ng pamahalaan pagdating sa mga hakbang para masolusyunan na ang mga matinding pagbaha sa Metro Manila sa panahon ng tag-ulan. Sa panayam ng programang Boses kay Department of Environment and Natural Resources o DENR-NCR, Environmental and Enforcement Division Chief Merliza Bongga, may sarili umanong mga hakbang ang kanilang ahensya para masolusyunan ang mga pagbaha. Kabilang dito ang pagsasagawa ng clean-up operations sa mga major waterways tulad ng Ilog Pasig at San Juan River, pagdedeploy ng River Warriors at Estero Rangers. Gayun din, maigting ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at maging sa mga barangay para sa hauling ng solid waste sa mga daluyan ng tubig at mailagay ito sa mga landfill.
2: Meron din po tayong easement recovery. So, ang DNRNCR po ay nagkakandak ng survey sa delineation ng 3-meter legal easement po sa ating mga waterways. Sa ngayon po, meron na po tayong 55% of the entire waterways po dito sa NCR. Nakapag-identify po tayo dito sa 55% ng more than 32,000 po na mga illegal structures. And ang of these illegal structures po, more than 8,000 po ay mga informal settler families.
9: Si DENR-NCR Environmental and Enforcement Division Chief Merliza Bonga.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Nagsimula ng maghatid ng pabahay sa mga residente sa Naga City. Ang Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Marcos Jr. Ito matapos ang isinagawang turnover ng Department of Human Settlements and Urban Development o DESUD ng modular shelter units sa mga pamilyang nakatira sa danger zones at mga gilid ng waterways. Isinagawa ang turnover kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Naga City Charter na pinangunahan ni Mayor Lenny Robredo kasama si DESUD Secretary Jose Ramon Aliling. Kabilang sa ipinamahaging modular shelter units ay malatagpuan sa Barangay Pakol na magiging bahagi ng Bayanihan Village para sa mga pamilyang naapektuhan ng clearing operations at mga panganib dulot ng kalamidad. Kasabay nito, isinagawa rin ang groundbreaking ceremony para sa Naga City Rental Housing Project. Ayon kay Secretary Aliling, patunay ang programa na seryoso at may malasakit na serbisyong pabahay ang Administrasyong Marcos Jr.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Lubos naman ang naging pasasalamat ni Naga City Mayor Lenny Robredo sa pamahalaan at sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng isinagawang groundbreaking ceremony sa Naga City para sa Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program. Ayon kay Robredo, ramdam na ramdam ng mga taga-Naga ang mabilis at agresibong aksyon ng pamahalaan para mabigyan ng maayos na pabahay ang mga Pilipinong labis na nangangailangan. Umaasa naman si Mayor Lenny na hindi lang ang Naga kundi maging ang iba pang bahagi ng bansa ang mabibiyayaan sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program.
3: Nagpapasalamat tayo sa national government.

0: Health, inaanyayahan ng lahat na makibahagi sa mga libreng serbisyo nito bilang pakikiisa sa selebrasyon ng Pride Month. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Lawrence? Lawrence, go ahead. Okay, balikan natin ang report na yan ni Lawrence Tanhoko.
2: Samantala, PhilHealth kinalampag na ilibre ang dialysis at transplant sa mga chronic kidney disease patient. Ang detalye sa ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kasabay ng pagdiriwang ng National Kidney Month ngayong Hunyo, kinalampag ni Paranaque 2nd District Representative Brian Jamsuan ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na palawakin ang outpatient coverage nito para sa dialysis at iba pang gamutan sa bato upang maiwasan ang isang malawakang krisis sa kalusugan. Ito ay matapos ilabas ng Philippine Renal Disease Registry ang nakakabahalang datos na 57.4% ng mga pasyenteng may chronic kidney disease ay mga batang nasa edad 20 hanggang 59 years old. Panawagan ni Jamsuan huwag hintayin na maging full-blown public health crisis ang naturang sakit. Upang rumesponde sa krisis, inihain ni Jamsuan ang House Bill No. 6310. Sa ilalim ng panukalang ito, uobligahin ang PhilHealth na sagutin ng 100% ng gastusin ng mga pasyente ng CKD kabilang ang maintenance, dialysis, gamot, professional fees at hospital charges. Paiirarin din ang no balance billing policy kung saan bawal maglabas ng kahit isang sentimo mula sa sariling bulsa o out-of-pocket expenses ang mga pasyente. Biligyan din ng mambabatas ang maagang pagsusuri at tamang edukasyon sa kalusugan ang susi para manatiling produktibo ang ating mga kababayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Health, inaanyayahan ng lahat na makibahagi sa mga libreng serbisyo nito bilang pakikiisa sa selebrasyon ng Pride Month. Balikan natin ang report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hinikayat ng Department of Health o DOH ang publiko na samantalahin ang mga serbisyong pangkalusugan na bukas para sa lahat anuman ang kasarian o yung sexual orientation bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month. Ayon sa DOH, kabilang sa mga serbisyong maaring ma-access ng komunidad ang mental health at psychosocial support, assistance para sa mga biktima ng gender-based violence at libreng HIV at sexually transmitted infection o STI services. Pinayuhan din ng kagawaran ng mga nangangailangan ng agaran tulong sa kalusugang pangkaisipan na tumawag sa National Center for Mental Health Hotline 1553 habang maaaring i-report sa National Emergency Hotline 911 ang mga insidente ng pang-aabuso o yung kaya naman ay tinatawag na karahasan. Hinikayat din ng DOH ang publiko na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center upang makatanggap ng libre at inklusibong serbisyong pangkalusugan. Bahagi ito ng kampanya ng kagawaran para isulong ang pantay na akses sa serbisyong pangkalusugan at matiyak na walang maiwan sa pagtanggap ng nararapat na pangangalaga. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Oras natin, alas 5:36 ng umaga. Balik trabaho at doble kayod na ngayon ang Senado sa ilalim ng pamumuno ng bagong Senate leadership. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, nagtapos na ang serye ng Senate flicks at tututok na sila sa tunay na mandato ng Senado. Dagdag pa niya, ilalatag na nila sa mga susunod na araw ang mga LEDAC bill na kailangang maaksyonan at matapos. Pinaghahanda na rin nila umano ang magiging impeachment trial na sisimulan sa July 6.
5: Tapos na ang Senate flicks, back to work na tayo. So in the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos at lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy yung aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. We started the preparation for yung physical preparation for the impeachment.
2: Yan ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ipagpapatuloy sa Lunes ang gumugulong pa rin pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sa defense team ni VP Sara, ang natapos pa lang nila ay ang marking ng mga ebidensya para sa isa sa apat na articles of impeachment laban sa Vice Presidente.

0: Nagpanibawaan na may dalawang articles of impeachment na maraming mga dokumento, kaya naman pwede pa anyang umabot sila hanggang Martes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Iginiit ni
3: Defense Concerned, away from naman kung sa nangyari. Hopefully, matapos natin ang Monday. Kung hindi naman, we're ready to also come back on Tuesday. Well, there's one article, apat yung article. May isang article po na tapos na yung marking. Pero the three articles, hindi pa. I think there's one other article na maaring either matapos ngayon or early Monday. Pero yung meron tayong dalawang article na marami talaga mga dokumentos.
0: Si Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sa defense team ni VP Sara Duterte.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Iginiit ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na wala pa siyang impormasyon kung may inilabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay Senador Christopher Lawrence Bongo at iba pa. Ayon kay Remulla, masyadong delikado ang ginawang pronouncement ni Davao City Representative Pulong Duterte na mula umano sa sinabi nitong highly reliable source.
4: Sabog siya nun. Kasi wala pa kami nakikitang ganun. So wala, hindi namin alam. Always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncement, delikado yan.
2: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, itinanggi rin ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na meron ng formal na komunikasyon kaugnay sa pagpapa-aresto ng ICC laban kay Senator Christopher Bongo at iba pa.
5: Hindi ko siya alam. Hindi ko alam. The Philippine National Police is ready. Marami tayong tracker, manhunt, at arrest to implement warrant of arrest.
0: Yan ang pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Imbestigasyon sa pagkalunot ng mga estudyante ng Ateneo mahalaga para maiwasang maulit ang insidente ayon sa Philippine National Police. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Mahalaga ang masusi at komprehensibong imbestigasyon sa kaso ng pagkalunod ng dalawang student athlete ng Ateneo de Manila University Blue Eagle sa Aurora para makapagtatagga ng mas mahigpit na pamantayang pagkaligtasan. Ito ang binigyan din ng Philippine National Police upang maiwasan na maulit ang kalintunan na trahedya sa inaharap pa. Ang PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kasalukuyan ang sinusuri ng mga imbestigator sa kaso ang posibilidad ng paglabag sa anti-hazing law kaugnay sa pagkasawi nila Rene Paterbonia at Divine Adili. Titiyakin din ng PNP ang mabilis subalit masusing pagsisiyasat sa mga insidente may kaugnayan sa kaligtasan ng publiko. Ngayon din sa pananagutan, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakumpleto na ng Criminal Investigation and Detection Group ang humigit kumulang 80% na kanilang investigasyon sa kaso. Hindi bababa sa 48 ka-individual ang napadalhanan ng subpoena bilang bahagi ng patuloy na pagsisiyasat habang ang natitirang testigo ay nasa ang haharap sa mga otoridad sa Hunyo 19 at Hunyo 22. Umaasa naman ang CIDG na may susumite ng ang kanilang kompletong ulat sa Department of Justice sa susunod na linggo. Kanina humarap sa CIDG ang dating head coach ng koponan na si Tab Baldwin para sagutin ang mga katanungan na siyang makapagbibigay liwanag sa nangyaring trahedya. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nais ang kamara na imbestigahan ang pagkamatay ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University. Una nang inihain ni na Deputy Speaker Paulo Ortega V, Jefferson Kunghun, Deputy Majority Leader Ernest Jonition Jr. at Assistant Majority Leader Zia Alonto ang House Resolution Number 1129 para imbestigahan ang drowning incident sa Aurora na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ayon sa mga mambabatas, layunin din ng imbestigasyon na palakasin ang protective measures ng lahat ng student athletes sa buong bansa, lalo't nangyari ang insidente sa team building activity ng paaralan. Anila, mahalagang masuri ang buong sistema para maprotektahan ang student athletes at maiwasan ang ganitong pangyayari.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nagbabala ang Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 matapos lumabas sa pinakahuling survey ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute na patuloy na mataas ang bilang ng mga batang kulang sa nutrisyon sa bansa. Batay sa resulta ng 2025 updating survey, nasa 25.3% o katumbas ng isa sa bawat apat na batang limang taong gulang pababa ang nakakaranas ng stunting o yung mabagal na paglaki dahil sa kakulangan sa wastong nutrisyon. Ayon sa EDCOM 2, itinuturing itong malubhang issue sa kalusugan ng publiko dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga apektadong bata. Ipinaliwanag pa ng komisyon na ang epekto ng malnutrisyon ay hindi lamang nakikita sa pisikal na paglaki ng bata. Maaari rin itong makaapekto sa pag-unlad ng isip, kakayahang matuto at kahandaan ng mga bata sa pagpasok sa paaralan. Dahil dito sinabi ng EDCOM 2 na ang problema sa edukasyon ng bansa ay nagsisimula pa bago pa man makapasok ang isang bata sa silid aralan.
1: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
7: Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa larangan ng palakasan, Alex Iyala ginulat sa World No. 2 o ginulat si World No. 2 Elena Rybakina para makarating sa quarterfinals ng Berlin Tennis Open. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
8: Iyala at pinatumba si World No. 2 Elena Rybakina sa score na 7-5-6-4 sa kanilang round of 16 match sa Berlin Tennis Open sa Germany. Nakabawi ang Filipina player laban sa Kazakhstani matapos siyang matalo sa kanilang unang pagharap sa Italian Open noong isang buwan. Ito rin ang naging panglimang panalo ni Iyala laban sa top 10 players mula ng kanyang magical run sa 2025 Miami Open. Pero hindi naging madali ang tagumpay na ito dahil ipinoste ni Rybakina ang 4-1 lead sa first set bago inangkin ni Iyala ang sumunod na tatlong games para itabla ang score sa 4-4. Inagaw ni Rybakina ang 5-4 advantage sa sumunod na game, ngunit muling napasa kamay ni Iyala ang huling tatlong games. Sa second set, sinandalan ni Iyala ang 3-1 lead at maayos na service game para baliwalain ang comeback attempt ni Rybakina. Makakaharap naman ni Iyala sa quarterfinals si World No. 8 Elina Svitolina ng Ukraine. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
2: 16 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga balita mula sa ating lalawigan dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
10: Pagod.

0: Aming ina. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Alas 11:46 oras po natin Pilipinas. Mga balita dito sa Luzon. Mount Province Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nagkaroon ng post-evaluation sa ginanap na second nationwide earthquake drill. Magbabalita si Apollo Padain ng Radyo Pilipinas, Bontok.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinag-usapan sa nakaraang assessment meeting ng mga membro ng Provincial Disaster Risk Reduction Council ang mga napansin nilang pwede pang maayos sa ginanap na simultaneous earthquake drill araw ng Huwebes sa Bontoc Mountain Province. Ang ilan sa kanilang napansin ay ang kakulangan ng alarm system kasama pa ng mga backup nito at kasama na pati ang kakulangan sa fire extinguisher, mga expired na mga medical kits at hindi pa siniseryoso ang nasabing earthquake drill. Ang daan pa na mga senior citizens at persons with disability ay kulang sa ibang mga gusali ng gobyerno, kaya minukay nila na kung pwede ay lagyan ito ng mga daanan para sa mga senior citizens at persons with disability. Sinabi naman ng PDRMC na sikapin nilang bigyan ng solusyon ang mga problemang napansin nilang kakulangan ng mga opisina. Para sa Bagong Pilipinas, Apollo Padain, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Mula naman sa Bicol, 306 na rockfall, 32 volcanic earthquakes at isang volcanic tremor na itala ng FIVOC sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Ang balitang yan na hatid sa atin ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Sa nakalipas na 24 oras na itala ng FIVOC sa Bulkang Mayon ang 306 rockfall, 32 volcanic earthquake at isang volcanic tremors na tumagal ng 15 minuto ayon sa ulat ng ahensya ngayong June 19. Nakitaan din ang banaag ang bulkan habang patuloy ang pagdaloy ng lava sa mga galis ng Basud, Bunga at BIC. Nasa 1,688 na tonelada kada araw ang sulfur dioxide flux ng bulkan batay sa pinakaulig monitoring ng ahensya nitong June 18. Umabot sa 200 metro ang taas ng plume mula sa crater ng bulkan na may katamtamang pagsingaw at napadpad sa kanlurang hilagang kanluran. Naitala rin ang panandali ang pag-impis ng bulkan kasabay na nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi nito. Sa ngayon, nananatili nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon kaya maigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at ang pagpalipad ng anumang sasakyang panghipapawid sa ibabaw ng bulkan. Pinaalalahanan din ang ahensya ang publiko sa posibilidad ng pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar sakaling magkaroon ng matinding pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Sa Kabikulan pa rin, pulis na sangkot sa umano'y extortion, arestado sa entrapment operation ng PRO Region 5, si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Naaresto ang isang pulis na nakatalaga sa Regional Medical Unit 5 matapos masangkot sa umano'y pangingigil kaugnay ng kasalukuyang recruitment process ng Philippine National Police sa isinagawang entrapment operation ng Police Regional Office 5 sa loob ng Camp Brigadier General Simeon A. Ola sa Legazpi City. Ayon sa ulat ng PRO 5, inaresto ang 40 taong gulang na police officer matapos umanong humingi at tumanggap ng 38,000 pesos kapalit ng pangakong maipapasa ang isang aplikante sa medical phase ng PNP recruitment. Pinangunahan ang operasyon ng Regional Intelligence Unit 5, RID Tracker Team at Legazpi City Police Station kasunod ng natanggap na impormasyon at isinagawang surveillance. Matapos ang pagkakaaresto, agad na ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatan at isinailalim sa medical examination bago dinala sa Legazpi City Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Binigyang diin ng PRO 5 na mahigpit nilang ipatutupad ang internal cleansing program upang mapanatili ang integridad ng organisasyon. Ayon kay Police Brigadier General Erosito Miranda, ang Regional Director ng PRO 5, hindi kukonsintihin ng kanilang tanggapan ang anumang uri ng korupsyon, lalo na sa recruitment process ng PNP. Anya, mananatiling merit-based, patas at transparent ang pagpili ng mga bagong pulis at pananagutin ang sinumang lalabag sa batas at magpapababa sa tiwala ng publiko sa kapulisan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Dako na tayo sa mga kasama natin sa Visayas. Binaha ang bahagi ng Datile Street, Barangay Tisa, Roa City dahil sa naranasang pag-uulan ngayong Biyernes habang nag-shift naman sa online class at suspension naman para sa iba pang paaralan dala ng masamang panahon doon. Si Hope Torrechante ng Radyo Pilipinas Iloilo sa balitang yan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng Roa City ang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan na naranasan umaga June 19. Kabilang sa mga apektadong lugar ang kahabaan ng Datile Street sa Barangay Tisa kung saan napilitang lumusong sa baha ang mga residente at motorista upang makarating sa kanilang mga destinasyon. Malaki rin ang itinaas ng tubig sa kalsada papunta sa Graceville na nakaapekto rin sa pagdaan ng mga sasakyan at mga residente dahil sa masamang panahon at pagbaha. Nagsuspende ng klase ang Our Mother of Mercy Learning School Incorporated para sa lahat ng antas ngayong June 19. Samantala, inilipat naman sa online learning ang mga klase sa junior high school at senior high school ng Philomere Christian University. Pinapayuhan ng publiko na manatiling mapagmatsyag, umiwas sa mga lugar na binabaha at sundin ang mga abiso ng mga lokal na otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Samantala, balita naman sa Mindanao, ika-anim na araw ng Surigao o ika-anim na taong anibersaryo ng Sigor del Sur isinagawa sa Vicente Pimentel Senior Gymnasium sa Tandag City. Dumalo po ang iba't ibang national government agencies para makilahok sa mga aktibidad bilang bahagi ng selebrasyon ng anibersaryo ng lalawigan. Ang detalye. Ang ulat mula kay Angel Luisa Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Ipinagdiriwang sa Vicente Pimentel Memorial Gymnasium sa Tandag City ang ika-66 na araw ng Surigao del Sur bilang paggunita sa pagkakatatag ng lalawigan. Sinimulan ang pagdiriwang sa pamamagitan ng isang misa pasasalamat na dinaluhan ng mga opisyal ng pamahalaan, mga municipal mayor, barangay kagawad at mga kinatawan ng iba't ibang national government agencies. Sinundan ito ng isang maikling programa kung saan dumalo rin si Acting Provincial Governor Manuel Alameda kasama ang iba pang mga opisyal ng lalawigan. Patuloy namang isinasagawa ang iba pang mga aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Surigao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Eastern Mindanao Command, kinilala ang ambag ng mga reservists sa nagpapatuloy na disaster response at relief operation sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Sa detalye, mula kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Kinilala ng Eastern Mindanao Commando, East Mincom, ang malaking ambag ng mga reservists sa nagpapatuloy na Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR operation sa mga lugar na lubang iyanig ng magnitude 7.8 na lindol. Inihayag ni East Mincom spokesperson Colonel Rosa Maria Cristina Rosette Manuel na karamihan sa 401 na pinadalang personahe sa mga relief search, rescue at retrieval operations ay mula sa reserve force ng mga units ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Manuel na kahit na wala itong sweldo, ay binubuhos ito ang kanilang dedikasyon para makatulong sa nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Kaya hinikayat ito ang publiko na sumali sa mga reserve forces ng AFP upang makatulong sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, June 19, 2026. Ang ating oras po, 5 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
8: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. News nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
16: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
15: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
17: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
18: Ano nangyari?
17: Sumimplang po talaga. Lahat kami, nasakay.
19: Ako sir, ambulance driver ako.
18: Ambulance driver? Oh.
19: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
16: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
18: Dahil hindi na umabot.
19: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
16: Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
18: Makapal yung semento.
16: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
18: These are the reinforcements.
16: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
15: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
18: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Six, derechahang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia.
8: Mula sa Department of Trade and Industry, ako naman po si Director Cheryl Mundo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
7: Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas.
8: Sa ating balita, isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatibay ng seguridad at pagpapaigting ng people-to-people connections sa kanyang paglahok bilang ASEAN Chair sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ang detalye sa report ni Kenneth Paciente.

0: Pabalikan natin ang ulat niya mula kay Kenneth Paciente. Samantala, sa kaugnay na balita, muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin ang commitment ng ASEAN at Russia na palalimin pa ang pagtutulungan ng mga bansa. Kaugnay niyan, tinanggap ng dalawang leader ang mahahalagang dokumento, kabilang Kazan Declaration 2026 at ang ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026-2030 na magsisilbing gabay sa susunod na bahagi ng relasyon ng ASEAN at Russia. Kabilang din sa isinulong ng mga leader ang kapayapaan at katatagahan, kalakalan at pangungunan, food and energy security, science and technology at people-to-people exchanges. Kasabay ito ng pagiging bukas sa mas malalim ng pakikipag-ugnayan sa Shanghai Cooperation Organization at Eurasian Economic Union. Binigyan din ni President Putin ang pangako ng Russia sa pagkakaroon ng strategic partnership sa gitnang silangang Asya, habang iginiit ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkakaroon ng konkretong resulta at makabuluhang kooperasyon.
1: At balikan natin sa
0: strategic partnership sa gitnang silangang Asya, habang iginiit ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkakaroon ng konkretong resulta at makabuluhang kooperasyon.
1: At balikan natin sa ating balita, isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatibay ng seguridad at pagpapaigting ng people-to-people connections sa kanyang paglahok bilang ASEAN Chair sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ang detalye sa report ni Kenneth Paciente.
2: Tatlong punto ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Babalikan natin ang ulat na yan. Samantala, pakikipagtulungan sa mga lokal na komunidad upang mapigilan at mabawasan ang epekto ng mga panganib dulot ng climate change, ating pag-uusapan kasama si Climate Change Task Force Commandant, retired Brigadier General Gerardo Zamudio. General Zamudio, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Ay, magandang hapon ho, Director Sir at Joshua. Magandang hapon sa ating mga tagapagsubaybay.
1: General, sa patuloy po na paglala ng epekto ng climate change tulad ng mas malalakas na bagyo, pagbaha at yun pong matinding init, ano po ang nakikita ninyong pinakamalaking hamon sa paghahanda ng ating mga komunidad?
3: Ang pinakamalaking hamon ay ang kakulangan po ng sapat na kaalaman at aktibong partisipasyon ng mga mamayan. Hindi lamang ito usapin ng pamalaan kasi, kundi ito po ay sa paniniwala namin sa Climate Change Task Force ay responsibilidad ng bawat Pilipino. Kaya ang pangunahing layunin po ng Climate Change Task Force ay palakasin ang climate awareness, yung voluntarism, at yung community action upang maging handa ang mga komunidad sa anumang epekto climate change. Kaya ngayon po ay nasa mga munisipyo ngayon, meron na po kaming organization, meron na kaming regional director, at na-organize na ho rin namin ang aming mga commands sa Climate Change Task Force. Ito po ay pagpapakita lamang na tagumpay ang ating kampanya sa pagbigay ng solusyon dito sa epekto o sa problema natin na mayroong kailangan sa climate change.
0: Okay. General, balikan ko yung nabanggit mo kanina na pagpapataas ng kamalayan at yung voluntarism. Sa inyo pong paanig, paano po ninyo hinihikayat ang mga barangay at mga residente na maging aktibong bahagi sa paghahanda at pag-iwas sa climate hazards?
3: Una is pinapalawak namin po ang aming organization hanggang santas po ng barangay upang magkaroon po ng direktang pakipag-ugnayan sa mga komunidad, at kami po ay nagsasagawa ng mga information campaign kasama na po ang tree planting, yung clean up drives very recently ho, ay meron sa Batangas, meron din sa Mindanao, ng tree planting activity, clean up drive sa dyan ho sa Lake. At kasama na ho yung climate education programs at iba pang mga activities. Actually, meron tayong batas, yung tinatawag na Environmental Education and Advocacy Act, na kung saan ay minamandato ho ang CHED, ang DepEd, ang TESDA, kasama po ang Department of Science and Technology. Ang mga programang ginagamit namin ngayon sa magitan po ng partnership dito po sa mga ESA ng ating pamahalaan para magamit po natin yung mga existing na programa po ng ating NSTP program, yung National Service Training Program, na very organized. Nakita ko na yung tungkol po sa environmental program na mayroon kailangan sa...
0: Alright, medyo maganda itong ating pinag-uusap na napapanahon, pero medyo nawawala-wala po yung inyong linya. Nagpuputol-putol po. Nairinig niyo po kami?
3: Yeah.
0: Alright. Can you hear us?
3: No, kayo. Kaya lang yung signal ata namin ang problema dito sa school.
0: Sige po. Subukan namin balikan po kayo pag maayos na po ang signal. General. Okay.
3: Yun lang. Maraming salamat, Joshua. Oh, thank you. Salamat to.
0: Salamat kayo, General. Maya-maya lamang. Bayan, huwag kayo bibitin yung maraming kong balita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
4: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work. For our next food crawl.
1: Yun yon, yung requirement dyan, kailangan running, hindi dapat walking. Walking!
0: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
1: O, dalawang daliri lang food squad. No, ang lambot nga ni yung baboy.
0: It's fun! Ngayong linggo, alas 10:30 ng umaga.
1: This is good for me.
0: Dito lang sa PTV. Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Department of Health at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Secretary Ted Herbosa. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV. Tara, lumikha! Papalapit na ang Father's Day. Nag-iisip na ba kayo ng mga pwedeng ipangregalo? Try nyo na ito, DIY photo frame para sa inyong memories. Isang espesyal na Father's Day drawing. At personalized DIY figurines na perfect para sa espesyal na araw ng mga ama. Sini ang magniningning dito sa
2: Artsy Craftsy Pala!
0: Artsy Craftsy, Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa inyong People's Television. PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina,

0: nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Balikan natin si retired Brigadier General Gerardo Zamudio, ang Commandant ng Climate Change Task Force. Magandang tanghali po ulit, General.
1: Magandang hapon sa ating lahat, Director Shirley and Joshua. Kamusta kayo? Pag-esara yung sika natin pa ngayon.
0: Apo. General, balikan po natin yung ating talakayan kanina. Sa inyo pong kararanasan, ano po yung mga maling pananaw o kakulangan sa kaalaman ng publiko tungkol sa climate change na kailangan pong maitama?
1: Alam mo kasi, marami po ang naniniwala na ang climate change ay problema naman ng mga scientifico o kaya ng ating pamaraan. Pero po ang karotohanan mo talaga, nararamdaman na kasi natin na araw-araw ito sa iba't ibang anyo. So, na mas malalakas na bagyo, maging linginig at pagbaha. So, kinakailangan natin maunawaan na ang bawat kilos natin po ay epekto ng kalikasan. Kaya dapat po ay magtulong-tulong tayo. Kaya ito yung dahilan kung bakit aming binuo ang ating Climate Change Task Force na inadapt natin yung kultura, yung struktura, disiplina ng ating mga kasundanuhan kasi sa itong gera laban sa napaka malupit na epekto ng climate change. So, yun ang aming pananaw tungkol sa bagay na yan.
2: Okay. Sa usapin naman po, General, ng papel ng mga lokal na pamahalaan, barangay, officials at community leaders sa mga pagbuo po ng mas matatag na climate resilient communities, paano po nakatutulong ang community-based approach sa inyong pong pananaw?
1: Kami ang pananaw namin dyan ay napakahalaga po ng papel napakahalaga po ng papel ng LGU dahil sila po ang pinakamalapit sa ating po mga mamamayan. Ang mga LGU at barangay officials po ang naumuna sa pagpapatupad po ng mga programang pangkalikasan tungkol mo sa disaster preparedness at climate adaptation. Kaya kayo po ay naniniwala na ang LGU ko ay at ang community leaders pag nagsama-sama ito, ito ay malaking papel ang gagawin pa rito sa climate action, especially na ang lahat ng mga LGU ay required sila na mayroon silang katawag na Local Climate Change Action Plan na ang pagkakaintindi ko dito base doon sa dokumento na basa ko is every 3 years dapat ito ay nire-review ito, ina-update ito. So doon kami papasok yung Climate Change Task Force kung saan namin pwedeng i-locate yung sarili namin doon sa mga programa, mga activities, mga ginagawa ng LGU, especially doon sa adaptation. Kasi sa ngayon, napapansin natin na may mga LGU pa rin na traditional approach tungkol sa epekto ng climate change. Like yung mga pinapama, ang ginagawa nila, ang namomonitor natin, yung mga mayor, ay yung hanggang doon, kumbaga, reactive sila na pag mayroong nabaha, tutulungan, i-evacuate, pero dapat na maging proactive. Kung alam natin na yung lugar na yon ay palagi ng binabaha at malaki ng ginagasis ng gobyerno, so kami sa Climate Change Task Force ay taga-remind kami na baka pwede ho mayor or governor na tayo pa maghanap na ho tayo ng relocation site, tanggalin na natin po dyan kasi malaki ang gasos nila. So, ito yung mga bagay na nakikita natin na partnership with LGU, Jusma.
0: Sir, sa panahon po ngayon na may mga bagong teknolohiya at datos tungkol sa panahon at hazard mapping, paano po natin magagamit ang science-based information para mas maging handa ang mga komunidad?
1: Commission Albert de la Cruz na siya pong create itong ating Climate Change Task Force ay yun yung kanyang paliwanag na mahalaga po paggamit ng hazard maps, yung mga weather forecast, yung early warning system at ito pang scientific information upang makagawa po ng mga tamang desisyon. No? At ang layunin natin ay going mas accessible sa pagitan po ng aming organization kasi kami, parang namin po daroon ng Memorandum of agreement or understanding sa mga ahensya ng gobyerno na mayroong hawak nito niya mga data na ito. So ang layunin namin ay going mas accessible at mas madaling maintindihan po ng mga pulitan ang mga informasyon ito upang magamit sila sa kanilang paghahanda. At nandiyan ho kami sa ngayon na nagkakandak na ho kami ng mga capacitation training sa mga official po namin and hopefully by fourth or first quarter of 2027 ay makikita na kami na ay very active na kami sa pagbibigay ng mga karagdag ng impormasyon na ito ay sa language ng mga taong makukunawakan ng mga kabayan po natin sa isang komunidad na Director Sir.
2: Okay. General, kumustahin ko lang po yung nabanggit ninyo na ilang mga komunidad o mga lokal ng pamahalaan na reactive na kung kailang may baha ay sakalang sila kikilos. Kumusta po yung kanilang cooperation ngayon para maging proactive at mas matugunan yung mga pangailangan ng mga komunidad na bago pa man dumating yung mga sakunan na dulot ng climate change?
1: Actually, ay kami naman kami report na karamihan po sa mga local government officials po namin na kausap ay very supportive naman po sa climate change task force. At ang tingin ko nga, ang kulang talaga dito ay yung kakulangan ng kaalaman. Maaaring ang ilan sa mga nasa LGU ay hindi sapat yung kaalaman ng mga staff nila tungkol sa ganitong klaseng mga impormasyon. Kaya ito yung programa ng Climate Change Task Force. We will work with the Climate Change Commission sa office po ni Commissioner Arnold de la Cruz na kung paano pwedeng makapagsagawa kami ng isang seminar na ang mga attendees ay yung mga naghahanda itong Local Climate Change Action Plan para kung mayroon silang kaalaman na ay ma-update sa mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran na
2: George Juan. Okay, well, that's good to hear po. Pero may mga lugar po ba kayong nakikita na nangangailangan na mas maagarang intervention dahil sa mataas na climate risk? At from your perspective po, General, ano po ang dapat gawin ng mga lugar na ito? Maliban po doon sa pagdadagdag ng kaalaman.
1: Ito yung mga nasa shoreline at saka ito yung mga, karamihan ba na nasa shoreline kasi nakakaalam Joshua yung ating sea level rise. Kung titingnan ninyo, halos doble yung sea level rise natin sa Pilipinas. Kaya ito ay ramdam ito sa mga lugar na kung saan malapit sa mga pampanglandagan. So itong mga lugar na ito ang dapat tingnan ng ating mga mayor, ng ating mga local officials, kung paano sila pwedeng hanapan ng mga lugar na kahit na bumaha ay hindi sila maapektuhan. Kasi pag hindi natin ginawa yan, ang mangyayari po niyan ay matanggas sa gobyerno. Itong parte ng Bulacan na nakikita natin yan. So dapat mayroon tayong strategy na natin pwedeng i-relocate yung mga tao na ever now and then, ever tayo na magkaroon ng malakas na ulan ay babahain at nagiging problema ng ating pamanaan. At kung i-compute po yung ginagrasis ng gobyerno ng Pindones, baka sapat na yon para magkaroon lang tayo ng relocation. Ang tingin ko is baka i-recognize natin yun. Yung mga ganong klaseng mga solusyon na Joshua Kailan, alam mo, yung tao ay mayroong mga perception na ito ayaw bigyan ng aksyon kasi maaaring may mga kumikita doon sa ganong klaseng response ng ating mga LGU. But ayaw mong isipin yan. Gusto ko lang i-communicate na dahil nga sa hindi natin pagbibigay ng reaction, ng proactive na action, ito yung nabubuo na pananaw sa ating mga taong nakakalang at nakaunawa sa problema nito, Joshua.
0: General, mensahe nyo na lang po sa mga Pilipino tungkol po sa kahalagahan ng pakikilahok ng bawat isa para labanan ang climate hazards.
1: Okay, ang climate change po ay isa sa pinakamalaking hamon po ng ating panahon. Ngunit ito rin po ay pagkakataon upang magkaisa tayo bilang isang bansa. Kaya inaanyal po namin ang bawat Pilipino na maging bahagi po ng solusyon. Kung hindi man tayo maging membro ng Climate Change Task Force, ay maging bahagi po tayo ng ating ng solusyon. Sama-sama po nating pangalagaan po ang ating kalikasan upang maipamana po natin sa susunod na generasyon ang isang mas ligtas, mas malinis, at mas matatag sa Pilipinas. Pero bago ako magpaalam ng Director Shirley and Joshua, kukunin ko pagkakataon ito na ipaalam sa lahat ng mga official po natin na tuloy ho ang ating command conference dito po sa Rizal Technological University sa 26 and 27, that is Friday, Saturday. Lahat ng ating mga commanders na dyan po, lahat ng ating mga regional directors ay nandiyan po. So magkita-kita tayo, ito ay isang malaking advocacy na panindigan natin at ituloy-tuloy natin. Maraming salamat, Joshua and Director Sherman.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Climate Change Task Force Commandant, Retired Brigadier General Gerardo Zamudio.
2: Sa puntong ito, balikan natin ang ulat ni Kenneth Paciente kung saan isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatibay ng seguridad at pagpapaigting ng people-to-people connection sa kanyang paglahok bilang ASEAN Chair sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Narito po ang ulat.
3: Tatlong punto ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Sinabi niya na bagaman pinagtibay na ng panahon ng partnership ng Russia sa ASEAN region sa loob ng 35 taon, dapat pa rin anya itong pagtrabahuhan. Sa usapin ng seguridad, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang matatag na political at security engagement sa pagitan ng ASEAN at Russia, lalo na sa panahong tumitindi ang geopolitical tension.
4: Transnational threats such as terrorism, illicit trafficking, cybercrime, and online scams do not respect borders, and neither can our responses. We must strengthen practical cooperation on maritime security and counterterrorism, reinforce our collective resilience in cyberspace, and develop the institutional habits of anticipation rather than mere reaction.
3: Sa economic partnership, dapat anyang palawakin ang mga oportunidad sa kalakalan, palalimin ang pamumuhunan at mas maiyugnay ang mga komunidad ng negosyo sa rehiyon. Gayun pa ng presidente, dapat tutukan ang seguridad sa enerhiya at pagkain dahil ang mga ito ang pundasyon ng mas malawak na stability o katatagan.
4: Our economic cooperation must also be inclusive. Our micro, small and medium enterprises must have a place in this partnership. And our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy.
3: Panghuli, hindi dapat makalimutan ayon sa Pangulo ang pangangalaga sa mga mamamayan ng ASEAN at Russia sa pamamagitan niyan ng pagkakaroon ng scholarships, student exchanges, academic partnerships at iba pa.
4: The connections forged between our peoples outlast any summit declaration and carry our partnership forward in ways that policy alone cannot do. We must continue to invest in these bonds, placing our youth not merely at the receiving end of this cooperation, but at its center, as the generation that will ultimately decide what ASEAN-Russia relations will become.
3: Dagdag pa ng Pangulo na ang pagharap ng Pilipinas sa summit ay hindi lamang pakikiisa, kundi bilang tanda ng panibagong panawagan ng pagkilos. Bilang ASEAN Chair ngayong 2026, ang Pangulo ang naging co-chair ng naturang summit. Kenneth Paciente para sa Bayan.
2: Bayan, huwag kayong bibitiyong manatili nakatutok. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
5: Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa rabies. Ang rabies ay isang mapanganib na viral infection na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat o kalmot ng isang infected na hayop. Kabilang sa sintomas nito ang lagnat, sakit ng ulo at panghihina, pananakit, pamamaga at pamamanhid ng sugat. At kapag lumala, ay maaaring makaranas ng pagkairita, pagkalito, pagdedeliryo at halusinasyon. Takot sa tubig at hangin, pananakit ng kalamnan at panginginig, at pagkaparalisa. Maaari namang malaman na may rape.
6: because kung anong because nung pumotok yung gera, basta kung saan kayo makakuha, kung saan makakuha. Sa tignan ninyo, basta kausapin niyo lahat, maghanap tayo ng makukunan natin ng petroleum products. One of those places was Russia. Pero sige, one shipment here, one shipment there, saan idadaan? There was no real system in place. Now we are beginning to put that system in place, and I think it will be very good for the Philippines to have another assured lifeline when it comes to petroleum products. Should anything like this happen again, we don't know if. Pero sige, one shipment here, one shipment there, saan idadaan? There was no real system in place. Now we are beginning to put that system in place, and I think it will be very good for the Philippines to have another assured lifeline when it comes to petroleum products. Should anything like this happen again, we don't know if the supply will again be suddenly cut, but now we have many more options than we did before.
0: Sir, does

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo pa rin po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang MMDA Hotline 136, Making Metro Manila Roads Safe Spaces for All. Wow, ang ganda ng ating title, ano? Kasama po natin live na live po, talagang live na live po siya dito sa ating studio, ang General Manager ng Metro Manila Development Authority o MMDA, mga ka-TNK. Ikinararangal po namin na makasama ngayong araw si Undersecretary Nicolas Torre III. Magandang hapon po, Yusek Torre.
2: Happy TNK Day, Yusek Torre.
3: Magandang hapon, Ms. Sharon and Ms. Jessel.
2: Opo, welcome po sa Tinig ng Kababaihan.
3: Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong dalawa uli at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. At it's really an honor to be with you here sa hapon na ito.
2: Naku, salamat din po at napaunlakan nyo kami.
1: Yes.
2: Yusek, para mag-umpisa po tayo ng ating talakayan ngayong hapon po, no? Kilalang kilala po ng ating mga ka-TNK, lalo na yung mga nagagawi sa Metro Manila po ang MMDA, no? Dahil very visible po ang ating mga traffic constables sa major highways natin, no? Pero bilang paniwala, Yusek, ipakilalang po muna natin sa ating mga ka-TNK ang MMDA. At bukod po sa traffic management, ano-ano nga po ba yung iba pang mandato ng inyong ahensya?
3: MMDA is created ng isang batas na may pitong areas ng concern. Kasama dyan yung unang-una yung regional coordination ng buong Metro Manila. Ang Metro Manila kasi alam natin 17 ng LGUs niyan, so may regional coordination function kami. Kami basically ang nag-harmonize, nagsisynchronize ng lahat ng aktibidades ng the 17 LGUs na yan, 16 cities and one municipality sa regional level. Okay, so pangalawa sa trabaho namin, solid waste management, yung mga basura natin. Mm-hmm. Kami ang namamahala niyan, flood control.
2: Mm-hmm.
3: Traffic. Mm-hmm. Yan. May public safety kami, urban greening, at saka yung removal of the urban blight. So, andun kasama yung urban renewal, yan, kasama sa trabaho ng MMDA yan. So, hindi lang traffic yan kasi ang palaging nakikita kasi the most visible na service na ginagawa ng MMDA yung ating traffic constables, yeah, at saka yung ating mga street sweepers. So, yan. Marami pa tayong ibang mga ginagawa in accordance sa ating pitong mandate na yan.
1: Okay. Para po sa mga hindi pamilyar, Yusek, ano po ang MMDA Hotline 136? Diretso na po tayo dito sa ating specific na trabaho po or mandate po ba ito or program ng MMDA? At ano po ang concerns na maaaring i-report po dito? At kailan po nag-umpisa itong MMDA 136 hotline?
3: Ang MMDA 136 hotline ay isang service hotline. Okay?
2: Mm-hmm.
3: Public service hotline, koneksyon ng tao sa gobyerno. Yan ay matagal na, hindi lang masyadong napapansin, pero sa ngayon ay ating ina-advertise. Sapagkat ito ay isang ino-offer namin sa ating mga kababayan na paraan ng pag-connect sa gobyerno pag sila ay may pangangailangan, especially during emergencies. So, meron kaming ibinibigay na service guarantee dyan. 555. We will answer you in 5 rings. Subukan yung tawagan. 5 rings, sasagutin kayo. Kung kayo ay tumawag dahil kayo ay nagkabanggaan, sa isang lugar na cover ng MMDA, ang 10 regional roads at ang 6 circumferential roads natin, essentially yung mga malalaking kalsada ng Metro Manila, EDSA, Quezon Avenue, Commonwealth, C5, Ross Boulevard, at Show Boulevard. Yung mga nandun, ang mga nakadeploy ng mga MMDA. Pupuntahan namin kayo sa loob ng 5 minuto. Habang tumatakbo ang aming constable papunta sa lugar nyo, kung saan mga nagkabangaan, ang 5 nagkabangaan ngayon sa EDSA Show Boulevard, sabagay, andun na kaagad ang ating mga tao. Hinahanap na rin kayo ng ating mga CCTV operators doon sa ating command center. Kinukuha na ng picture, kinukuha na ng mga video, para pagdating ng aming constable, sasabihin nila ng constable, pwede na po kayong tumabi, ipapadala na namin sa inyong Viber ang inyong mga pictures at banggaan para magamit nyo sa paggawa ng police report para sa inyong mga insurance claims kung kinakailangan. And then, ibig sabihin, because of the system, hindi magtatagal sa gitna ng kalsada ang mga nagbanggaan at gusto natin dyan is 5 minutes, wala na rin sila sa gitna ng kalsada. So, 5 rings, we'll answer. 5 minutes, we'll be with you. And 5 minutes, tapos ang concern sa gitna ng kalsada.
1: Okay. Talagang nasubukan ko yan, Miss Jessel. Tinawagan ko nga yung hotline 136 kanina po. Isang ring lang ay nasagot na ako. At sabi ko nga magpadala ng photo ng isang lugar sa Commonwealth. At parang wala pang 1 minute o 38 seconds ay napadala na po sa aking Viber. Ganun po kabilis. Hindi po, hindi ba yung kinausap ko, i-ready mo na? Talagang, abrupt or talagang
3: walang setup.
2: Yes. Po.
3: At inanilag ko, Miss Sharon, kasama sa pwede mong itawag ngayon. Halimbawa, ikaw ay tinitikitan, hinuli ka sa isang lugar. Sir, andito ako sa EDSA Reliance. Pwede bang tingnan niyo ako rito dahil parang kinukutongan ako.
1: Ooh.
3: Or, nandun ka sa isang waiting shed gabi sa gitna ng EDSA, sa harap ng EDSA Heritage Hotel.
1: Mm-mm.
3: At medyo takot ka dahil wala kang kasama. Tawag ka sa 136, sir. Ano ba itong sa paligid ko? Parang may nakatingin dun sa medyo malayo sa akin. Parang tinitingin ako, baka hold upper ba to or ano. Mm-hmm. Makapag-responde kami, pwede ka namin samahan, or at the very minimum, isa-scan namin through our CCTVs kung ano nasa paligid mo at sabihin namin, okay po, ito po ang sitwasyon mo dyan.
1: Wow, para akong may kasama, para hindi ka nag-iisa. Kahit yes. Madilim, parang may kasama ka.
2: Opo. Yusek, bukod po dun sa mga nabanggit nyo na po, maaari na rin daw po kasing gamitin na yung hotline 136 po para dun sa mga kaso ng catcalling, pambabastos o harassment po sa pampublikong lugar. Tama po ba?
3: Yes po. Lalo na kung yan ay nasa kalsada, sa mga sasakyan, sa mga waiting shed natin, yung mga pasilidad na kinocover ng MMDA. Pag tumawag kayo sa 136, nasa malapit lang ang ating mga enforcers, pwede kayong mapuntahan, pwede malaman ka kung ano man yan. Kung kinakailangan natin i-refer sa PNP, mm-hmm. i-refer namin sa PNP yan.
1: Mm-hmm. Parang kunyari may nambastos.
3: Yes, yes.
1: Pwede na akong kumbaga mag-dial.
3: Yes. May contact din tayo, ang ating command center, may contact din yan sa PNP, sa barangay, or sa kung ano mang appropriate agency mm-hmm. na makakatulong sa inyo.
1: Okay. At sa ngayon po, ilan na po ang mga na-action na natulungan ng hotline 136 kaugnay ng mga ulat ng catcalling, pambabastos, o kunyari paninipol, or nagsabi na, uy, sexy, at iba pa pong harassment. Meron po ba kayong datos?
3: Sa ngayon po, yung mga crime incidents kasi, hindi namin re-record, pero sa totoo lang, sa ngayon, after this program, medyo palagay ko ay baka dumami na ang tawag sa amin. Kasi sa ngayon, ang tawag sa atin, traffic accident talaga, yung mga obstruction, yung mga road clearing, at saka yung latest namin na inad dyan, yung pagbabantay sa ating mga estero, at saka yung mga litterings, yung mga litter bag, yung nagtatapon ng mga basura kung saan-saan, yun ang nahuhuli ng ating mga CCTV, pinupuntahan natin para mamultahan. Pero sa ngayon, ngayong nagulat nga ako na hindi gaanong alam na may 136, at siguro, dahil mayroon pa namang iba-ibang mga hotlines, at iba-ibang mga naka-publish na mga emergency numbers.
1: Yes.
3: Kaya ang 136 hindi pa siguro gaanong na nabibigyan ng mileage. So sa ngayon, ako yung masaya-masaya na binigyan ng pagkakataon na ito may offer namin sa kababaihan for the safe spaces kasi sa MMDA kami naniniwala na ang ating mga kalsada ay dapat ay maging safe para sa lahat. Include most especially to women, children, elderly, differently abled at sa iba pang mga gumagamit ng kalsada natin.
2: Yun po talaga yung gusto natin, Yusek, ng isang ligtas po. Hindi lang actually Metro Manila, kundi buong yes. Pilipinas po. Yusek, kanina nabanggit nyo na po na nagre-referral na lang po kayo, na parang may na-receive po kayo na tawag and then nire-refer nyo po dun sa mas tamang ahensya po ng kunwari PNP kasi sila po yung implementers ng mga batas po. Yusek, paano po iba pang proseso ng MMDA dun sa mga reklamong may kaugnayan po sa Safe Spaces Act and ano po yung maaasahang action ng ating mga kababayan, especially po ng mga kababaihan mula sa MMDA po, pag nag-report sila ng mga ganitong concerns po?
3: Ang siyang sigurado dyan, kukunin namin ang report mo, i-analyze ka agad ng mga tao namin sa command center, at hahanapin namin kung sino ang makakatulong sa'yo. Kung immediate ang immediate halimbawa, ang kailangan mo, ikaw ay hinaharas, ikaw ay binabastos, may umaaway sa iyo sa kalsada na hindi mo naman kakilala. 136, makapag-dispatch kami ng mga tao, mga aming mga enforcer, at iba pang mga traffic auxiliary, traffic constables, para mapuntahan ka, masamahan ka man lang, malaman kung ano ang nangyari. And then, kung kailangan pang i-escalate, papunta sa law enforcement, i-escalate natin sa law enforcement. Kung kailangan sa barangay naman, i-refer natin sa barangay. So, yun po, hindi kayo nag-iisa sa kalsada, palagi, or hindi kayo nag-iisa kahit saan man. Dahil ang 136 ay nandyan, pwede niyong tawagan.
1: Okay. Pero additional question, Yusek, regarding po yung sa mga rape, meron po bang tumatawag, na meron na bang instance na kunyari ay rape victim, tumawag sa 136? Or usually kasi, di ba, either 911 or sa police, meron na po bang tumawag sa 136.
3: Let me check on the records, ano? Okay. Pero I think wala.
1: Wala.
3: hindi pa ganun ka-extensive ang info drive namin sa 136 na nagagawa ngayon. Kaya, para ito ay, kasi totoo nga naman, ang emergency hotline talaga natin, 911. Sa amin naman is support ito. If ever, for whatever reasons, ay hindi nyo makontak ang inyong pulisya o ang inyong mga, kung anumang mga ahensya, tawagan yung 136, tutulungan namin kayo, kami ang tatawag.
1: Na mas mabilis.
3: Sinisiguro kasi namin dito sa 136 na pag tumawag ka, sasagutin ka namin sa loob ng 5 rings.
1: Yes. Okay, maraming salamat po, Yusek Torres, sa inyong ibinahagi. Pero mga ka-TNK, pansamantala po muna nating putulin ang ating usapan. Maya-maya lang po, alamin naman natin ang ating yung sistema ng MMDA sa mabilisang pagdugon at pag-aksyon sa mga emergency reports. Mamaya po yan, sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
0: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Game 1, 2, and...

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: lang.
1: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
0: Huwag iritan, kundi igalang.
1: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan at para sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagat ang MMDA Hotline 136, Making Metro Manila Road Safe Spaces for All. Kasama pa rin po natin live na live dito sa ating studio ang General Manager ng MMDA, walang iba kundi si Undersecretary Nicolas Atore III. At para sa pagpapatuloy po, USEC, ng ating talakayan po.
4: Ano po ang mga impormasyon na kailangang ihanda ng isang complainant kapag tatawag sa hotline 136?
5: Well, unang-una, syempre, personal circumstances niya. Mm-mm. At saka, pero more than anything else, no? Kasi tumatawag yan normally sa hotline natin. Mga under duress, under stress. No? Unang-una muna, safety muna. Safety. Ano ba ang nangyayari? Ikaw ba ay inaharas? Ikaw ba ay nagiging biktima ng catcalling and these things? Just make sure first na safe ka muna. Okay? Mm-hmm. Paano ka maging safe? Punta ka muna sa mataong lugar. Okay? Mm-hmm. Or punta ka muna sa isang lugar na sa tingin

0: siyempre, nasa telepono ka pa lang, baka mamaya hindi mo na may ipagpatuloy ang tawag ngayon. So, kailangan situational awareness. And then, sisiguruhin namin, sasagutin ka namin sa loob ng 5 rings at as much as possible, 5 minuto, makakarating kami sa'yo.
1: Mm-hmm. Kailangan bang mag-picture yung complainant sa paligid niya?
0: Sa ngayon naman, hindi natin inire-require yun. Mm-hmm. No? Kung pa pwedeng pangalagaan muna lang mga sarili nila. Baka lalo na yung cellphone na yan, baka lalong pag tumagal pa. Tawag lang sa 136, only the essentials.
1: Mm-hmm.
0: Tell us your name, tell us where you are, and then sasabihin na namin kaagad, okay, nakikita ho namin kayo rito sa aming camera.
2: Mm-hmm. Yusek, kasama natin sa, nakalagay po na actually sa RA11313 or yung Safe Spaces Act nga po natin. Mm-hmm. Na ang MMDA po kasama ang PNP.
0: Yeah,
2: actually,
0: yeah,
2: meron po kayong mga mandato, parang responsibilidad under dun sa batas na yon. Mm-hmm. And nakalagay nga po na meron kayong, dapat meron po tayong anti-sexual harassment enforcers.
0: Yeah,
2: na sila po yung pagka may tumawag sa inyo, baka sila nga po yung pinapadala nyo. Yusek, ano pa po yung ibang ginagawa ng MMDA upang matiyak na agad na aaksyonan po yung mga reklamo ng harassment, lalo na kung nangyayari po ito in real time? And then may tanong din ako, Yusek, no, na paano nyo napapatunayan siguro na merong concern regarding sa catcalling? Yung mga videos po ba na meron kayo, CCTV ay meron din po bang audio yon, ganun?
0: Ganito, sa MMDA, talagang each and every enforcer na nandyan ay talagang tinitrain namin para maging anti-sexual harassment enforcer, no?
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi po pwedeng, hindi ako ashe, okay na ho to. Ito, ihanapin natin o tawagin pa natin iba. Hindi. Ang goal namin dyan, lahat ay dumaan sa training, lahat ay dumaan sa deputation.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, pag sila i-deputize na maging enforcers ng anti-sexual harassment law, pagka-deploy sa kanila, anybody can be dispatched para sa mga calls ng anti-sexual harassment. Nagkataon lang na sa ngayon, hindi talaga naha-highlight pa yung facility natin ng 136. And hopefully, dahil dito sa mga kababaihan na tumatawag na nakikinig sa atin ngayon, now you know na hindi kayo nag-iisa. Naglalakad kayo sa kalsada, andyan si Big Brother na 136, nandyan lang sa paligid ng ating mga kamera. Anytime pwede mo matawagan ang ating hotline.
2: Mm-hmm. Thank you po. Yusek, actually, meron kaming, ang PCW po na ay nag-organize ng CODI Summit, and then ini-invite din po siguro namin yung MMDA para magpadala po kayo ng mga gusto nyo pa pong itrain na mga inyong mga officers, no, para sa Committee on Decorum and Investigation.
0: Yes. Actually, what we are actually doing, ang mga ganyan mga training namin, ay nag-i-invite kami ng mga kung sino mga trainers. Because para hindi na kami mahirapan, kami na lahat ang magkakarga. Meron kaming theater doon. Napakaganda. Ang sarap ng theater namin doon. 105-seater.
1: Wow.
0: Pag medyo puyat ka sa gabi nga lang, yun lang problema dahil makakatulog ka sa upuan. Very comfortable, very very good. At theater type talaga siya. Napakaganda. So, magpa-training kami, ang mga trainers ang pinapupunta namin doon so that mas cozy, mas maayos ang environment at talaga ma-absorb ng ating mga trainees ang mga tinuturo sa kanila.
1: Okay. Meron pong coordination po ba ang MMDA sa PNP, LGUs o iba pang ahensya kapag may natanggap na Safe Spaces Act complaint, which na-mention nyo po kanina? Pwede pong pa-elaborate pa po.
0: Yes, kasi naman ang MMDA noon, mataas at malakas ang ating institutional partnership.
1: Yes.
0: Marami tayong mga committees na nagtatrabaho together with the other agencies.
1: Mm-hmm.
0: At ang pinakamataas kasi, ang Metro Manila Council, andyan ang mga LGUs.
1: Yeah.
0: At pagkatapos, meron tayong Regional Peace and Order Council, Regional Development Council.
1: Mm-hmm.
0: Most especially yung Regional Peace and Order Council. Nandyan, kasama natin ang PNP, kasama natin ang DILG, kasama natin ang Bureau of Fire, Bureau of Jail, at ang iba pang mga stakeholders sa peace and order. Andyan pati yung Coast Guard, andyan din ang AFP dyan. Nandyan lahat yan na sa regional peace and order natin. Na ang chairman naman natin ay ang nagpipreside ng mga meetings ng Regional Peace and Order Council together with the president na elected ng RPOC.
2: Yusek, paano naman po pinoprotektahan, no, yung privacy at yung security naman po ng mga re-request or mga complainant po, no? And lalo na po itong mga kababaihan at menor de edad.
0: Privacy? Yung privacy nila sa

0: ang CCTV natin at ang ating command center, restricted area yan eh. Hindi naman kahit sino-sino eh nakakapunta at nakaka-access. So, ang information na yan ay talagang compliant. Meron tayong safety officer dyan at meron tayong data privacy officer.
1: Okay. Salamat po, Yusek Torres, sa inyong ibinahagi uli. Ngayon naman po ay balikan naman natin ang say sa TNK ng ating mga TNK sa ating poll of the week, na yung ating question of the week is, alam mo ba na maaari nang i-report sa MMDA hotline 136 ang mga insidente ng catcalling, pambabastos at harassment sa pampublikong lugar? At yun nga po, alamin natin kung ano yung mga say po nila dito sa question na ito. At mag-comment po kayo maya-maya after marinig po natin yung say po nila.
2: Opo, Yusek, ito actually yung resulta ng ating say sa TNK poll po, no? 11.3% ang nag-heart react po. Sabi nila, oo, alam ko na ito. 21% po ang like, interesting, tell me more. 57.1% ang care, honestly, ngayon ko lang nalaman. 6.7% ang wow, talaga, pwede ko palang i-report yan sa MMDA. At 3.4% po ang angry react, no? E gaano naman kabilis ang pag-responde nila. At 0.4% ang nag-sad react dahil wala pa yan noong nakaranas o nakasaksi ako ng ganitong sitwasyon. Dito po sa poll result natin, ang pinakamarami po ay yung care react, no? Yung 57.1% na honestly daw, ngayon lang po nila nalaman. Samantala, ito naman po ang insights ng ating mga ka-TNK.
1: Okay, ito po ang say ni Sean Kyle Flores. Kung tutugon sila sa mga reklamo, dapat ay agarang aksyon at responde ang maipakita nila. Ngunit sa tingin ko, mas makabubuti kung kukuha ng mga litrato at video bilang ebidensya, tumawag sa complaint hotline 888, at formal na magsampa ng reklamo sa pulisya o korte kapag may insidente ng pang-aabuso o pambabastos sa mga kababaihan. At yan po kay Sean Kyle Flores.
2: At say naman po ni Tricia VC, sana walang victim blaming o shaming sa part ng MMDA officer na tatanggap ng report. Sana i-report naman ng victim survivor sa PCW kung hindi gender sensitive at gender responsive ang MMDA officer na tumanggap ng report. Salamat PCW sa post na ito.
1: At ito naman po ang say ni Litz Del Rosario. This is good for all of us women.
2: At say naman po ni Christian Ibana, maganda ito dahil nagbibigay ito ng boses sa mga biktima at nagpapaalala sa publiko na hindi katanggap-tanggap ang anumang uri ng harassment. Mahalagang malaman ng lahat na may takbuhan tayo para sa ating kaligtasan.
1: Yes. At ito naman po, maraming salamat po pala. Kala ko may additional pa sa mga nagbigay ng kanilang mga insights. At syempre, sa ating pagbabalik, alamin naman natin kung ano yun naman ang
2: masasabi
1: ni Yusek Torres sa say sa TNK ng ating mga ka-TNK. Abagan po yan natin sa Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag mo nang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin live dito sa ating studio si MMDA General Manager Yusek Tore para sa ating episode na pinamagatang MMDA Hotline 136, Making Metro Manila Roads Safe Spaces for All. Bago po tayo dumako sa ating last question, Yusek, ano po ang masasabi ninyo sa say ng ating mga ka-TNK at sa resulta po ng ating poll kanina?
2: Wow! It's really an eye-opener, no? Na talagang mas malaking dapat pa, mas malaki pang trabaho ang aming gagawin para ipaalam sa ating mga kababayan. Kasi malaking eye-opener sa amin na marami pa palang hindi nakakaalam. 57% ang hindi nakakaalam ng existence ng MMDA Hotline 136. So, okay, nagpapasalamat talaga sa program natin na naipakita natin na meron palang 136 na pwedeng matawagan para makahingi ng tulong.
3: Okay. Maski ako nga rin po, Yusek, ngayon ko lang nalaman, meron pa pala akong tatawagan other than 911, mm-hmm. Di ba? Yung 136. Kaya tandaan po natin, mga ka-TNK, meron na pong additional mga numbers na mga emergency hotline na pwede nating tawagan. At syempre, Yusek, bilang pagtatapos, ano po yung message nyo po o mensahe ninyo sa mga kababaihan, kabataan at commuters na nakararanas po ng harassment, ngunit natatakot na magsumbong o humingi ng tulong? Yusek?
2: Sa side ng MMDA, ang aming pagtingin talaga, ang kaligtasan ng mga kababaihan ay napakahalaga. Yes. No, mahalaga ang inyong boses at mahalaga ang inyong karapatang makaramdam ng seguridad sa bawat pampublikong lugar na inyong ginagamit. Okay? So huwag matakot humingi ng tulong, huwag matakot na magsumbong, at huwag niyong isipin na nag-iisa kayo. Sapagkat nandito ang MMDA, nandyan ang Hotline 136, may service guarantee kami, 5 ring, sasagutin kayo, 5 minuto, makakarating kami kung saan man kayo para makapagbigay ng tulong sa inyo.
1: Wow! Salamat po. Muli, maraming salamat po kay Undersecretary Nicolas Torre III sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at sa pagpunta po mismo, no, dito sa ating studio po. Siya po ang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Salamat po ulit, Yusek Tore.
3: Thank you, Yusek Tore.
2: Maraming salamat, Ms. Sharon, at maraming salamat, Ms. Jessel. Alam nyo, meron kaming tula kasi sa MMDA.
3: Sige nga po.
2: Pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dial 136, 5 minuto. Kami ay nandyan.
3: Wow. Dapat po paulit-ulit na sa radio.
2: Kasi nga lang, aberya sa daan. Ngayon, sa mga kababaihan, pag kayo ay sa tingin nyo, kailangan nyo ng tulong, yan. Ipa-MMDA na yan. Dial 136, 5 minuto. Kami ay nandyan.
1: Wow. Dial 136 daw po at 5 minuto, nandyan daw po ang MMDA.
3: Kaya tandaan po yan, ano, mga ka-TNK.
1: Batiin lang po natin yung mga nanonood sa atin sa live stream po natin, no? Kay Sean Kyle Flores, Chica Sandigan, Teddy Bernal, Gregory Luis Magbanua, Romarie Ramos Reyes Lingkod, at kay Donna Duque.
3: Yes, at sa punto pong ito, mga ka-TNK natin, nais nating pasalamatan ang mga ka-TNK, nais naming pasalamatan ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ang pamunuan ng Radyo Pilipinas sa pamumuno po ni Officer in Charge Sir Alan Alianige, at lahat po ng mga production personnel na nakatuwang po natin sa broadcast ngayong araw.
1: Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita Valdeavilla, at sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo sa TNK Production Team.
3: At tandaan, maaari po tayong maging bayani sa ating sariling paraan, tulad po ni Dr. Jose Rizal na nagsulong ng dignidad, edukasyon at mas malawak na pagkilala sa mahalagang papel ng kababaihan sa lipunan.
1: Matatandaan po, no, na sa kanyang liham na sa mga kababayang dalaga sa Malolos, binigyang diin ni Rizal ang kahalagahan ng edukasyon, malayang pag-iisip at tapang ng kababaihan na manindigan para sa kanilang mga karapatan at kinabukasan. sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at hindi pananahimik laban sa anumang uri ng harassment at pang-aabuso, nakatutulong tayo sa paglikha ng mas ligtas at mas makatarungang lipunan para sa lahat. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Jessel Aquino.
3: At ako naman po si Sharon Enriquez. At muli, happy birth anniversary sa ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal.
1: Opo, dahil bukas din po ay ang ating World Refugee Day at yes, nakikiisa rin po kami sa pag-obserba po nito. Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan.
4: Ito ang Radyo Magazine.
5: Radyo Magazine.
4: 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab.
5: Collab.
6: 104.3 FM 2.

0: 104.3 FM2 The Capital.
1: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
1: 738 dito sa Capital 104.3.
2: Capital 104.3.
1: The AM and FM Collab.
3: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
9: Anong nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver?
10: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil sa malubak, Hindi namin namalayan, napatay na pala.
7: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
9: Makapal yung semento.
7: Mas mabilis yung curing time. Mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: 10 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
0: Juan Trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Juan Trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
13: Isang magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapihitan sa AM, sa FM, nasa 104.3, The Capital po kami. At syempre kami po naman ay sabayang napapanood at napapakinggan sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po ay hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa lahat po ng social media namin, i-like, i-follow at i-share nyo na po. At syempre, huwag kalilimutan na i-like, i-follow at i-share ang amin pong Facebook page na mayroong 1.7 million subscribers. At lahat po ng mga social media platform ng atin ding mga kasamahan, ayan, ng atin pong mga provincial at sister station, yung kanilang Facebook page, i-like, i-follow at i-share nyo rin po. Maraming salamat at sabayan din po tayong napapanood sa pamagitan po ng free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung meron namang Afford a Box, nasa Channels 45 to 49. Thank God it's Friday, araw ng Biyernes, pero huwag kalilimutan, ngayon pong araw na ito, June 19, ipinanganak si Dr. Jose Rizal. Sabi dun sa caption eh, parang finally meron yung ano eh, yung pinakita sa akin kanina, tawang-tawa ko kasi 'di ba naaalala natin pagka Dr. Jose Rizal ay December 30, tama 'di ba? Oh, ngayon daw parang nabati naman siya ng tama. Oo nga naman kasi bakit nga naman December 30? Well, December 30 yung ano pagkaka ano sa kanya, 'di ba? Yung pagkaka baril sa kanya. Oh, pero mahalaga din naman yung kanyang araw ng kapanganakan, which is today, December 19. Kung siya po ay nabubuhay, ano kayang sasabihin niya sa ating mga mga brat diyan sa Senado? 'Di ba? Anyway, 165th na siya. Oo, kung siya po ay nabubuhay ngayon. Talaga, 165 years na si Dr. Jose Rizal. Oo. And sa Linggo, syempre pa. Meron na naman palang rason para gumastos. Father's Day daw sa Linggo. Okay. Sige, so sa magagiting na mga ano ba ito? Mga haligi ng tahanan. Ayan. ang Father's Day ay sa linggo na. Ayan, Happy Father's Day syempre sa aking minamahal na daddy. Ayan, ang si Daddy Cesar. Ayan, Happy Father's Day. At sa aking partner, si Conrad. Ayan, si Conrad Constantine Sakdalan. Ay, happy, happy Father's Day. Anyway, lalaki din po ang ating makakapanayam ngayon pong hapong ito. At ang ating pong pag-uusapan, syempre may kaugnayan nga sa ating mga bagong bayani. At yung kumbaga parang isinusulong ng pangulo, no, yung zero balance billing, eh paano ito tinutugunan ng bagong hepe, no, medical center chief ng OFW hospital. Ayan po ang ating makakapanayam mamaya, kaya tutok lamang po kayo dito sa One Trabaho. Hanggang 2:55 po tayo ng hapon, magkakasama ako po si Jamie Quinto.
0: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
13: Hindi na natin patatagalin pa, nasa line na natin si Dr. Servando Serio. At siya po ay si Dr. Servando Serio Simangan Jr. Ayon. Siya po ay isang vascular surgeon at medical center chief ng OFW Hospital. Ayon. Okay. So, nasa kabilang line na natin. Doc, magandang hapon po sa inyo. Advance Happy Father's Day.
14: Thank you so much po. Thank you. Thank you so much to all the listeners and to you for to you the host for letting me for allowing me to be here.
13: Opo. Thank you po. Kami po ang nagpapasalamat dahil alam natin na kapag ka doktor talagang maraming ganap lagi, no, busy ho kayo. Pero nagpaunlak po kayo sa amin, then nagpapasalamat po kami sa inyong time. Siguro ho para dun sa ating mga nanonood at nakikinig, no, pag sinabi ho natin na vascular surgeon, ano ho yung parang expertise po ninyo?
14: Actually, yes, ang aking subspecialty ay vascular surgery, which means lahat ho ng ugat, veins, arteries, at usually sa peripheral, ibig sabihin ho sa mga braso, sa tiyan, sa paa, usually yun ho ang aming subspecialty. Pero nagta-transplant din po ako ng kidney. So para sa mga nagfe-fail ng kidney at saka nagda-dialysis na, bukod sa gumagawa ako ng pang-dialysis, nagta-transplant din po ako. So yun po ang general picture ng aking practice before ako maging medical center chief.
13: Ayun. And bago ho tayo dumako sa inyong pagkaka-appoint as medical center chief, no, siguro po maipakilala nyo na din yung inyo pong sarili sa ating mga tagapakinig. Gaano ho katagal na kayo na sa health industry, and ano ho yung mga napuntahan na po ninyo na mga ospital bago po kayo ika ngay napunta sa OFW Hospital? Kayo po ba ay naging doctor to the bar yun din?
14: Ay, actually, hindi po ako naging doctor to the barrios, pero umikot po talaga ako sa buong Pilipinas. Like, ako ay gumraduate noong 1990 sa pagiging doktor. Mm-mm. 1990 ho, siguro wala pa kayo noon. Ay, anyway, yun.
13: Ano po, pag-graduate na rin po ako noon mga ilang taon.
14: Oo, so anyway, punta na yung maraming lalawigan para mag-offer ng aking mga services. Mm-hmm. Nakarating na ho ako sa ITRMC sa La Union. Mm-hmm. Nakarating na ako sa SG Specialist Group, Trauma Center sa Dagupan. Uh-huh. At nandun ho ako ngayon sa Baguio at saka sa Puerto Princesa. Mm-hmm. And of course, ako ho ay tubong Cagayan Valley. Although hindi ako doon nag-practice, tubong Cagayan Valley ako. And then here naman sa around the area ng Metro Manila is nakatrabaho na rin ako sa St. Cabrini sa Batangas, Santo Tomas Batangas, at saka dito hospital. Dito sa Manila, it's dalawa lang po. St. Luke's Medical Center QC at of course National Kidney and Transplant Institute, where I spent practically my whole surgical time from 1991 hanggang last January 2026.
13: Oh, very, so ganun po. 30, very impressive naman po. Grabe, very impressive naman.
14: Bago ako lumipat ng OFW hospital.
13: At talagang kailangan natin ho ng talagang ma-experience na malawak yung experience no sa ganitong mga para ikaw ay maging medical center chief. Now, kamustahin ho natin, ito hong OFW hospital ay hindi naman na po ito bago, hindi po ba? Pero kumbaga, kayo po yung bagong head, no? Kumbaga kayo yung bagong
14: head.
13: Medical center chief. So, started ng January of this year. Ano-ano ho yung mga ipinatutupad na po ninyo na may mga pagbabago ho ba sa OFW hospital? Ano po yung mga pinapatupad po ninyong mga pagbabago?
14: Okay. Actually, hindi kami ganun katanda pa. We're only 4 years in business.
13: Opo.
14: 2022 po ito na inaugurate and then nagkaroon ng soft opening and then nagkaroon ng 2023 nag-start ng full function.
13: Opo.
14: Actually, last year lang po kami nakaabot sa level 2 na hospital. That means all services are available already, at least the very basic. So yun po ang aming target ngayon. We aim to perfect our level 2 services. We aim to provide everything. So for now, marami pang problema, maraming kukumpletuhin, but yun ang hong target namin. As a level 2 hospital where all services should be available, yun ho ang pinaplano namin kumpletuhin at this level po.
13: Ay, ang galing. Now, isa ho sa mga na alam naman po natin no na isa sa mga isinusulong no ng pangulo, yung kanyang priority ay yung kalusugan, hindi lamang ng mga OFW, no? Kundi ng kalusugan ng mga taong bayan. Particular na binabanggit po ng Pangulo, yung pong zero balance billing program, no? So, kamusta ho yung dyan po sa OFW? Dito ho sa sinusulong ng gobyerno, kamusta ho yung zero balance billing program? Ilan na ho so far yun pong mga nakinabang dito? And paano po ninyo tinutugunan yung kampanyang ito ng Pangulo?
14: Okay. First, a little background kasi sa totoo lang. Ito kasi ang nangyayari sa mga OFW natin. Dahil sa kagustuhan nilang magbigay ng kanilang lahat, blood, sweat, and tears, literally, sa pagtatrabaho abroad, nagiging lesser priority ang health.
13: Opo.
14: And so, therefore, every time, ang priority nila mag-provide, magtrabaho para makapag-provide. They forget that prevention is, an ounce of prevention is worth a pound of cure.
13: Mm-hmm.
14: So, they forget that. Or, if they do not forget, they have to set it aside and make that not the priority. So pagdating ho sa mga health, for example sa Italy, nakita nila ay bakit mas mababa ang survival rate ng mga OFWs kaysa sa common na persons. Practically something like a decade younger sila namamatay, ganun. And then of course we find out that they come back late stage na yung mga cancer, late stage na ang heart disease, late stage na ang mga kidney disease. Mm-hmm. That is po kasi talagang pina-prioritize ng ating mga OFW, pupunta sila doon malusog, malakas, nagagawa nila lahat. Pero yun nga lang, kinakalimutan din nilang i-prioritize yung health nila. So, that one is one of the reasons why we need this OFW hospital. That and because when they leave, they also leave their dependents, their families.
13: Mm-hmm.
14: Eh, sino pang gaalaga doon? Di syempre, kailangan i-provide din natin yun. So, the OFW hospital is uniquely for OFWs and their dependents. Para covered po lahat.
13: Mm-hmm.
14: And now, it's practically, I don't know if there's any other hospital that's like this, but OFW hospital, aside from the fact that it is catered only to OFWs, is the only hospital where there are no other patients other than no balance billing. Lahat ho ng pasyente ng OFW ay no balance billing. Wala ho. Kung maubos ho ang kanilang PhilHealth, kasi yun ang first na kinukunan, kumukuha ko kami sa ibang place. For example, yung support ng OWA, yung support ng DSWD, yung support ng DOH. And then, kung ubos na rin talaga, yung mismong pang-support namin sa maintenance ng hospital ang pinangbabayad o pinang-cover ng expenses nila. So, there is no time or there is no amount na hindi kino-cover ng hospital. Talaga hong OFW hospital, ang walang trabaho dun yung cashier. Kasi wala ho kaming sinisingil.
13: Oo nga naman kung zero balance billing, hindi ba? Oo, ang sarap naman, yes. Ang sarap naman nung ano, nung maging cashier pala diyan. 'Di ba? Wala masyadong ano, wala masyadong taong pipila. Okay. Doc, no? Yun hong sinasabi ninyo yung zero balance billing na ito. So, ilan ho yung mga masasabi natin na ano yung mga sakit na natugunan po dito? At saka alam nyo, Doc, ang pinaka matindi talaga sa totoo lang, yung mga lab test . Isipin mo yung mga blood chem na yan, napakamahal. Oo.
14: As of yung last year, the whole year, the number of blood tests, hindi to number of patients, hindi namin masasabing number of patients ito. But the number of blood tests and the other tests that we did has gone up to 340,000 ginawang tests ng ano. Now, we are not claiming because as I said, we are still a work in progress. Hindi kami 100% kompleto. Hindi namin pa provide lahat. Pero we are trying our best to get there. But whatever we have, whatever we can, whether gamot, or lab test, or ibang procedures, or even check-up, lahat yon pag meron kami, libre. Binibigay namin yon. Walang charge talaga. Yes, there are hundreds a day. Hundreds a day nang nag-check-up, pero times 5 dyan, times ano dyan, ang mga lab tests nila and all others. Now, hindi namin na po-provide pa lahat. Aaminin ko na talaga yon. Hindi pa lahat. Pero
13: hindi, kasi hindi naman nga kayo pa tertiary hospital, hindi ba? Kumbaga parang sabi nyo nga po, you are on level 2 and that's something. Ibig sabihin nag-start kayo ng level 1, so nag-level 2 na ngayon. Malaking bagay ito. So, speaking of, ilan ho yung bed capacity ng OFW hospital? And ano pong klase ng mga health services ang maaaring ma-avail ng ating mga OFW and at the same time, yung kanilang mga pamilya po?
14: Yes, okay. We have a capacity pa lang is 100 beds. Ang aming na-approve na pwedeng gamitin is 72 beds. At sa pag-level 2 namin, na umabot na kami sa above, kasi pag 50 and above na yung level 2. So 72 ang na-approve sa amin, ang capacity ay 100. Yung aming usual na laman is about 30 to 40. So yun naman. Now all services, hindi pa kami, as I said, as a level 2, wala pa yung complicated surgeries.
13: Yes.
14: Yung straightforward surgeries, yung mga OBGYN na panganganak, pagsesarian, ganun, okay. Meron, yung minor surgeries na excision, yung mga ibang operations na simple lang, pwedeng-pwede dun sa hospital. And yes, walang charge yun. Talagang, what we try to do is to have a complete array of specialists. At least man lang sa check-up, meron. So, kinukompleto namin yun. And, with the use of our electronic appointment system, hindi na sila kailangan magbaka sakali. Pwede pa rin pumunta, why not? We will entertain them. But in order for ease of transaction, meron na kaming electronic appointment system para alam na nila kung anong oras, anong araw sila pupunta.
13: Ah, okay. Maganda po 'yan para at least din ma-minimize yung ano, yung crowd, no? Kasi kapag ka ganun, parang hahaba yung pila, tapos mainit lalo na kung halimbawa yung mga nanay may mga dala-dalang mga anak pa, hindi ba? O madaling mag-alboroto ang mga bata. Okay. Doc, ito po bang ito may tanong ho rito. Yun daw po bang mga outpatient or OPD? Libre din daw po ba sila sa consultation and laboratory fees?
14: Exactly, yes. In fact, they compose the bulk of our patients, the outpatient consults and laboratory exams. Mm-hmm. Whatever we have, we give it for free. Kung naka-appointment sila, mas maganda. Kung hindi sila naka-appointment, okay pa rin. Punta pa rin sila. Basta, isa lang naman requirement eh.
13: Mm-hmm.
14: OFW ka or dependent ka ng OFW.
13: Okay. Paano naman daw po yung, eto, may tanong din dito, paano daw ho yung mga dati pa na mga OFW, mga 1980s pa daw po sila nag-OFW, maaari daw po ba silang makonsider na natanggapin dito po sa OFW hospital?
14: Yes, kung sila po talagang nakarehistro, dati nang nakarehistro na OFW, eh hindi ho naglalapse yun. Although, kailangan i-activate ulit. So, meron kaming OWA desk doon sa loob ng hospital. Doon sila dadaan para i-verify na ang kanilang status as a former or a present OFW.
13: Ah, okay. So, kumbaga parang kailangan lang sigurong magpakita ng, siguro naman nakatabi sa kanila yung pasaporte nila na magpapatunay na,
14: yes,
13: diba?
14: Oh.
13: Na oo, OFW ako.
14: Yes, or actually, extensive po ang records ng OWA. Nandun po sila pagka na naka-OFW sila.
13: Ah, okay. So ito po ay hindi tumitingin sa, kumbaga parang current OFW lamang, kung hindi maging sa mga
14: correct
13: dating OFW pa.
14: Correct. Opo. Opo. Yes.
13: Ayun. Okay. So ito, kapag karo po ba malayong kaanak ng isang OFW, ay pwedeng i-accommodate pa rin, let's say halimbawa po no, miyembro po halimbawa ng LGBTQIA+, ayan, si OFW, isang member siya ng LGBT community, no, and then syempre wala naman po siyang immediate na family, sabihin na natin siguro may partner siya dito or kaya naman mga pamangkin na pinapaaral, mga ganon, maaari pa din po ba silang maka-avail ng services ng OFW hospital?
14: For now, we are sticking to the legal definition ng dependents. Yun lang po. May
13: okay
14: limit po yun. Opo. Yes, like adult or employed na yung mga anak, for example, hindi na rin po qualified as dependent. Yung mga ganun po. So we're sticking po to the legal definition for now. Eventually po siguro, ma-expand natin yun by asking our congressman to amend the charter of the OFW hospital, but for now po it is limited to the legal definition as it has been placed in our charter. Ganun lang po muna.
13: Tama naman, ano? Okay, so at least talagang kumbaga parang maganda ho yan na ma-brought up din po ninyo, no? So kailangan ho pala ng mag-legislation pa for that.
14: To expand kung gusto nilang ma-cover yung iba. Yeah.
13: Hindi kasi 'di ba, yung iba ho parang ang tagal nag-OFW. Kumbaga parang sila yung parang breadwinner talaga. Kung minsan hindi naman miyembro ng LGBT pero yung iba naging matandang binata, naging matandang dalaga, 'di ba? So talagang ang immediate family nila ay mga pamapamangkin, mga ganun, hindi po ba?
14: Yes, yes, yes. Oh, I understand. Meron na sa ibang areas ng law. Meron na yung for example, yung tinatawag na solo parent at yung mga sinasabing mga ano, yung mga yun nga pamangkin etc. But for now, unfortunately, kami po ay na-deny pagka hindi kami pagka na-deny po ang claims namin sa PhilHealth and therefore kalugihan ho namin pagka meron kaming charge tapos madiskubre na ay hindi pala qualified. Sa amin ho magcha-charge yun. So, mag-i-stick mo muna kami sa legal definition na nasa charter ng aming hospital.
13: Oho. And syempre, mas maganda siguro na, yun nga, nabanggit ninyo, mas maganda na para less hassle din, di ba?

0: bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
1: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
2: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Buti na siya siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Juan Trabajo. Juan Trabajo. Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabajo. Juan Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
6: 2:37 ang ating oras, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito po ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapitan. Sa AM, sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. At syempre sa lahat ng social media platform. Kaya i-like, i-follow at i-share. Maraming salamat po. Kasama pa rin natin si Dr. Servando Serio DC Simangan Jr. Isa po siyang vascular surgeon at medical center chief ng OFW Hospital. At ang ating pong pinag-uusapan pa din syempre ay may kaugnayan po sa mga benepisyo ng ating mga bagong bayani, mga bagong buhay na bayani. Ayan. Ano po yung mga kulang pa, nabanggit po ninyo kanina, no? Pero ano po yung mga ilan sa mga kulang pa na pasalidad ng ating OFW Hospital na plano po ninyong ma-improve pa?
7: Kasalukuyan nung inaayos ang aming CT scan. So pasyensya na po. Opo. Palagi kaming pinupuna tungkol diyan, pero yun po, sira po ang aming CT scan ngayon. Inaayos pa. Pero kasabay nun, at the same time, ginagawa na rin po yung MRI. Magkakaroon na po ng MRI ang OFW Hospital. And then of course, aside from that, nag-i-increase na rin po tayo ng mga number of ultrasound machines, number of blood chemistry machines ng cardiac diagnostic machines. And most especially, we are trying really to get as much as we can yung mga gamot. At the same time, the big project for this year na pinasinagawa

0: in-start ng ating Pangulo last year is the construction of the cancer center.
1: Oo nga.
0: Sa kasi yon sa pinakamalalaking problema ng mga OFW. Nasa kasamaan palad ay parang halos advanced na pag dumadating dito sa Pilipinas after nila magkasakit abroad. So the cancer center na simulan naglay down ng ground na at saka ng foundation just recently, we hope it to be finished either late this year or early next year. Ayun. So there's going to be a cancer center in OFW Hospital.
1: Ayun, ang galing. So ito naman po, dito tayo sa kamakailan lamang po ay isinusulong na rin, no, sa Kamara yung pagrepaso po sa anti-hospital deposit law. And also, kung nabalitaan niyo po siguro ito, kasi syempre yung sa tinatawag na policy gap ng PhilHealth daw po, eh ito po ay matapos yung pagkakasawi ng isang pasyente na sinabing parang hindi pa siya sakop because yung hindi pa nga 24 hours. Kumbaga parang
2: 24 hours.
1: Oh. Alam niyo sir, doc, maganda nga 'yon, ano, na sana ma-repaso nga 'yon kasi paano naman kung halimbawa talagang kailangan 24 hours na at hindi mo naman kailangan magstay ng 24 hours, 'di ba? Parang ganun. Sa tingin po ninyong anong take ninyo dito?
0: Okay. Totoo 'yun. Not all medical problems or those who consult or get admitted need 24-hour stay in the hospital. Hindi lahat. Okay. So therefore, yes, there should be it's either tanggalin na 'yon. It will be up now to the doctor. In fact, advantage pa ngayon sa hospital eh, kung mabilis ang turnover.
1: True.
0: Kasi meron nang ma-accommodate na iba pang pasyente pag nakauwi na.
1: Tama,
0: so, dapat i-consider din yun ng PhilHealth. Okay? Although I'm speaking this way, I know for sure that is not a problem in OFW Hospital.
1: Mm-mm.
0: Because definitely, we never ask for deposit in the first place. And then, it's automatic for us now to use a source of funds, everything except the patient himself. So, hahanapan namin yan. Budget from the government, PhilHealth, OWA. Ah, yes, in Malasakit, in the MIFIP. Lahat yun, kukunan namin, never yung pasyente. So, yan, isang problem yan na hindi ma-encounter sa OFW Hospital. And of course, actually ito pa i-clarify ko ha.
1: Yes po.
0: Yung tungkol sa deposit and all. OFW Hospital, although it said na kailangan mo OFW, yun ay para sa outpatient at para sa admission. Emergency po, wala kaming sinisino dyan.
1: Mm-mm.
0: We will accept everyone who comes to our emergency room even if hindi sila ma-admit or hindi sila magagawa ng procedure. Basta yung first aid, yung unang treatment sa ano na, sa OFW, and then we just refer them to other general hospital. So ibig sabihin nun, pag emergency, hindi kami hahanapan ng maski ano. Although hindi namin of course matatapos. Usually bibigay namin yung first aid at yung initial treatment, pero ire-refer namin kayo sa ibang general hospital.
1: Ayun. At least 'di ba? Kung minsan yun naman ang talagang mahalaga eh, yung mabigyan muna ng paunang lunas yung nararanasan ng sakit ng isang OFW or ng isang pasyente for that matter. Okay. May balita ho kasi on a different note. Merong hong balita na mapapauwi na po yung ilang mga OFW dito po sa bansa, no? And ito po yung mga nakadetain po sa Russia sa loob ng 9 na buwan. Alam naman natin na kapag kumbaga parang ganoon, 'di ba? May effect din ito whether correct me if I'm wrong, doc, pero sa tingin ko ay may psychological effect din po ito, hindi ba? Yung makulong ka
2: definitely
1: sa ibang bansa. Makulong ka sa ibang bansa.
2: Yes.
1: So ano ho yung ika ngay pwede hong mai ma-i-offer ng OFW Hospital, sakali hong makauwi na sila dito, automatic po ba na sila po ay isa sa ilalim ninyo sa health assessment, or ano ho yung mga maaari nilang maging option dyan po sa OFW Hospital?
0: Sige po. Ganito po ha, the DMW under Secretary Hans Kakdak, include with the DOH Secretary Dr. Ted Herbosa. They have been very active during the time nung kasagsagan ng war sa Middle East.
1: Opo.
0: They have repatriated plane loads of OFWs from there to here. Nakailang balikan ho yan para lang lahat ng mga feeling nila endangered or feeling nila wala sila sa kasiguradahan ng health nila ay pwedeng umuwi. Na dala ng gobyerno, wala hong gasto sa kanila at marami ho ang nakauwi. And sinalubong ho sila ni Sec Hans at saka Sec Ted most of the time, but also even the president went as far as Clark, for example, to welcome them back. So totoo ho 'yun. Yung mga parang nagkaroon na rin ng PTSD. Para na rin silang sumabak sa gera, di lalo na itong mga nakulong. The assessment actually is done right at the moment na mag-land sila. Hindi pa yun ho ang OFW yung gumagawa. Pero with Sec Ted there, nandun na ho, pag-landing pa lang may assessment na. At kung kailangan, since ang pasok ng karamihan, in fact siguro 99.99%, ang pasok nila is sa Metro Manila, sa mga DOH hospitals pa lang ng Metro Manila, na-assess na sila sa mga emergency.
1: Mm-hmm.
0: Pagka meron pa silang kailangan after that, then OFW Hospital is ready. The OWA cooperates with us in such a way na since kami ay naka-station lang, no, hindi kami makaalis doon sa San Fernando, Pampanga.
1: Okay.
0: The OWA is the one who transports yung mga OFWs na kailangan mag-check up pagdating sa amin. And then kami na po bahala. Pagdating, pag nadala sa amin, kami na po ang gumagawa. Pero it's a teamwork.
1: Opo.
0: From DMW and DOH, the two secretaries, Secretary Hans Kakdak and Secretary Ted Herbosa, and then the OWA.
1: Opo.
0: They all team up and then in order to be able to take care of these OFWs. And definitely, yes, the big ngayon is not practically, not just physical. Mental, emotional, psychological kasama din ho yun.
1: Oo.
0: Maybe we are short-handed on that side, but we will still try to provide it also.
1: Oo. Alam nyo, yung ganyang mga pahayag po ninyo, Doc, ay kung ako yung pamilya ng OFW na ito, malaking ano sa akin to eh, parang marirelieve ako ng kahit konti na parang, kumbaga parang, yes, pwede naman. Ayan, merong tutulong. Oo. Okay. Ito po sir, no? Doc, iano ko na din, ituhog ko na din since magpa-Father's Day sa darating na linggo. Ayan. Ano daw po ba yung karaniwang sakit ng mga tatay na OFW na nagpapagamot po diyan sa inyo?
0: We will start right away with cardiovascular.
1: Uh-huh.
0: Yung BP nila mataas, diabetic sila, nagsisimula ng kanilang heart disease.
1: Mm-hmm.
0: Yun po, ang karamihan na napupuntahan na nakikita namin. Other than, na number 2 and number 3, cancer and kidney disease. Kaya po, pati actually, kung may, yung plano po, medyo may in the future pa, pero may plano na rin po ng dialysis center after ng cancer center.
1: Mm-hmm.
0: Opo, kasi nga, yung tatlong yun, ang main problems talaga na-encounter natin sa mga OFWs.
1: Mm-hmm.
0: Sa mga OFWs. Otherwise, mga ordinary na lang na infection, ganun ang na-encounter namin. In fact, hindi pa rin namin pinapabayaan. Kahit na medyo awkward,
1: okay,
0: we all still consider STDs and TB.
1: Ayun.
0: Yung mga awkward na kwan, pero alam namin na meron.
1: Opo. Oh, oh,
0: pero the most common, cardiovascular diseases, heart diseases, bale, and hypertension, diabetes, cancer, and then renal disease. Yun po. Okay. Ang mga top na problems ng OFWs.
1: Oho. Well, Doc, again, nagpapasalamat po kami dahil tayo po ay natutuwa no, dito sa ating napakagandang discussion na ito. Kuna na lamang po namin kayo ng mensahe bago po tayo tuluyang magpaalam bilang kayo po ang tumatayong ama no, ng OFW Hospital.
0: Una, salamat sa inyo, Ms. Quinto, at saka sa inyong programa. At pwede natin ma-share. We always say na ang DMW ay tahanan ng OFW. And kayo, mga OFW, bukod sa tahanan, meron kayong ospital. Para sa inyo lang yon at libre yon.
1: Very beautiful, Doc. Thank you. Thank you po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa inyong time. Again, si Dr. Servando Serio DC Simangan Jr., isa po siyang vascular surgeon and medical center chief ng OFW Hospital.
3: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Dito naman po tayo sa ating mga balita. Kasunduan ng Estados Unidos at Iran magbibigay daan para sa katatagan ng sitwasyon sa Middle East at Persian Gulf. Ayon po yan sa ASEAN-Russian leaders. Si Raquel Bayan sa detalye. Raquel?
3: Radyo Pilipinas Report.
4: Umaasang lider ng ASEAN at Russia na magiging daan ang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran para sa mas matatag na sitwasyon sa Middle East at Persian Gulf. Ayon kay Russian President Vladimir Putin, positibong hakbang ang paglanda ng dalawang panig sa kasunduan at maaari ito magsilbing simula ng mas pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Anya, mahalaga ang naturang development hindi lamang para sa seguridad sa gitnang silangan, bagkus maging sa pandaigdigang ekonomiya. Ang pagbutianin ng sitwasyon sa rehiyon ay maaari magkaroon ng positibong epekto sa global food at energy market na matagal nang naapektuhan ng mga tensyon at kaguluhan sa lugar. Ang usapin ay kabilang sa mga tinalakay ng mga lider sa ASEAN at Russia kasabay ng pagpupulong para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan.
5: The military conflict and about their work on modalities of the future peaceful agreement. We expect that the fact that the document was signed by heads of state, by President Trump and President Pezeshkian, they give us reason to believe that this document is a serious document that will be the foundation for the future agreements. We expect the situation in the Middle East and in the Persian Gulf will stabilize, which will have a positive effect, among others, on global energy and food markets.
4: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Senator Mark Villar nanawagan daw po ng mas mahigpit na pananagutan at mas maayos na serbisyo ng PhilHealth. Si Nymph Asuncion sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Nanawagan si Senator Mark Villar sa PhilHealth na palakasin ang mga pulisiya nito, paigtingin ang mga mekanismo ng pananagutan at pagbutihin ang paghahatid ng mga benepisyo para matiyak na walang Pilipinong mapagkakaitan ng tulong medikal sa oras ng pangangailangan. Ginawa ni Villar ang panawagan matapos mag-viral ang kwento ng isang byuda na nagsabing hindi nila nakuha ang benepisyo ng PhilHealth para sa kanyang yumaong asawa na matagal nang naguhulog ng kontribusyon. Ayon kay Villar, hindi dapat maging hadlang ang mga teknikalidad sa pag-avail ng benepisyong matagal nang pinaghirapan ng mga miyembro. Binigyan din ng senador na sa ilalim ng Universal Healthcare Law, dapat masakatoon ang sistema ng kalusugan sa pagpapalawak ng access at pagpapabilis ng serbisyo para sa mga Pilipino. Hinimok din ng senador ang PhilHealth na magsagawa ng komprehensibong pagsusuri sa claims processing system nito kabilang na ang pagrepaso o pagbawi sa 24-hour confinement policy. Bukod dito, giniit din niya na ang pagpapalakas ng information at education campaigns para malinaw na may paliwanag sa mga miyembro ang kanilang karapatan, benepisyo at mga serbisyong maaaring matanggap. Ayon kay Villar, mahalaga ang mga reformang ito para maiwasan ang kalituhan, mabawasan ang mga pagkakaantala sa pagproseso ng mga claim at matiyak na ganap na naipapatupad ang layunin ng Universal Healthcare Law sa pamamagitan ng isang epesyente, transparent at nakasentro sa miyembrong sistema ng ahensya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Salamat, yan po ang ulat ni Ninfa Asuncion.
7: Happy birthday
1: sa amin pong bossing dito, isa sa mga bossing natin. Ha? Happy birthday kay Engineer Alvin Pelgone.
7: Happy birthday!
1: And with that, tayo po naman ay magpapaalam na. Maraming salamat sa ating pong mga nakasama sa Marulas Transmitter, sa lahat po ng mga provincial at sister station na nagkere ng One Trabaho. Maraming salamat po sa inyo. At dito po sa studio, kasama po natin ang ating po mga engineers, Matet Segovia and Joy Timidan. Ang ating po mga executive producers, sina Ms. Tess Ramirez and si Ice Adan. Ako po si Jamie Quinto, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang hapon, mga kahuan trabaho. Happy weekend!
3: Juan Trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Russia ipinangako ang buong suporta sa development ng nuclear energy programs ng ASEAN region. Si Raquel Bayan sa detalye ng balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Magbigay ng commitment si Russian President Vladimir Putin sa kanda ng Russian Federation na suportahan ang mga ASEAN development ng nuclear energy program sa rehiyon. Sa joint press approach matapos ang ASEAN-Russia commemorative summit sa Kazan, sinabi ni Putin na handa ang state-owned nuclear corporation na Rosatom na magbigay ng teknolohiya at kaalaman para sa pagtatayo ng mga nuclear power plant. Maaari din anyang tumulong ang Russia sa pagsasanay ng mga espesyalista at pagbabahagi ng karanasan sa larangan ng nuclear medicine at iba pang aplikasyon ng nuclear technology kabilang na sa linya ng agrikultura. Ayon sa Russian leader, bahagi ito ng mas malawak na layunin ng kanilang bansa na palawakin ang kooperasyon sa enerhiya at suportahan ang lumalaking pangangailangan ng mga bansa sa Southeast Asia.
3: Rosatom has unique technology of building nuclear power plants using most stringent environmental and safety and security standards. Rosatom can not only build NPPs, but they can also help build from scratch a new peaceful atom industry. It's a turnkey service. They can train dedicated specialists and transfer experience and knowledge in such spheres as nuclear medicines and application in other spheres such as agriculture, for example.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ito ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 sa Capital 104.3, the AM and FM Collab, 104.3, FM 2, the Capital.

0: 3 p.m. on Capital 104.3.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
3: Collab.
1: World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
4: Radio Mag 1278.
1: Sports Radio 918.
4: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3
1: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Collab.
5: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
6: What's up, my friends? Narito na ang programang inaabangan na magaganda at matatalino, pati na rin na mga bolero. Kasama ng inyong likod, Papa Quincy, maghahatid ng dagdag kaalaman na may sundot ng tawanan. Gets na dito sa Capital 104.3 FM at Radio Magazine 1278 AM. Simulan na natin ang ating kwentuhan sa paggulita ng ika-165 kaarawan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal na sineselebrate nating mga Pilipino tuwing June 19. Pinanganak sa Calamba, Laguna si Jose Rizal, ang ikapito sa 11 mga anak ni na Francisco Mercado at Teodora Alonso Rialonda. Oh, pwede na silang bumuo ng basketball team, ha? Char, kinikilala at pinararangalan natin si Gat Jose Rizal bilang pambansang bayani dahil sa inspirasyong dulot ng kanyang mga nobelang No Limitangere at El Filibusterismo, naghayag ng pang-aabuso ng mga Kastilang mananakop at nagturo ng pagpapahalaga sa respeto at dignidad sa sarili. Ang mga aklat niyang ito ang nag-spark ng pag-alab ng malawakang pag-aalsa ng mga Pilipino upang matamo ang kalayaan ng ating bansa. Pero alam niyo ba na kahit ang ating national hero ay hindi nakaligtas sa mga marites? Alam niyo ba na bago pa nauso ang fake news sa social media, laganap na rin ang chismisa noong unang panahon. At paboritong topic din ng mga sinaunang chismoso, ang ating pambansang bayani. Kaya ngayong araw, himayin natin ang top 3 na kababalaghan at fake news patungkol kay Pepe. Alamin natin kung ano nga bang katotohanan sa likod ng mga sabi-sabi. Umpisahan natin ang ating talakayan sa top 3. Chismis sa ating number 3. Ito ang claim, anak daw ni Jose Rizal si Adolf Hitler. Yes, tama ang dinig nyo. May mga kwentong pilit dinidikit si Rizal kay German dictator at pinuno ng Nazi na si Adolf Hitler. Sabi ng mga sinaunang marites, nagkaroon daw ng one-night stand si Rizal at ang isang babae na nakilala niya sa Austria noong May 1887. Habang nagbabakyon sila doon ng friend niya na si Maximo Viola. Yung bunga ng pagsisiping na yon ni Rizal at nung girl na nakilala niya ay si Baby Hitler. Ay! Pero kung mga scholar at mga historiador ang ating tatanungin, nasabi nila fake news yan, my friend. Dahil batay sa opisyal na kasaysayan, ay ipinanganak si Hitler noong April 1889. Kung nangyari ang inkwento ni Rizal at nung babaeng yon noong 1887, lalabas 2 taon na dinala sa sinapupunan ng nanay niya si Hitler. Naku po, overdue naman yun, di ba? Sobrang overdue. Kaya fake news po yun, ha? Yung teoryang yun na pilit sinisiksik sa pahina ng ating kasaysayan. At sa number 2 chismis naman natin kay Rizal. Ito, malaganap tong ano na to, claim na to, na si Rizal daw ang sumulat ng tulang sa aking mga kabata.

0: Mula elementary hanggang high school ay itinuro sa atin na ang 8 anyos na Pepe ang sumulat ng linyang ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa hayop at malansang isda. O yung mga friend natin dyan sa BPO at call center ha, na laging nag-i-English, huwag kayong tatamaan. Charot lang, aray mo. Yung tulang naglalaman ng linyang yan ay sinasabi sa atin na si Jose Rizal daw ang sumulat. Pero ayon sa mga eksperto, nailimbag lamang yung tula na sa aking mga kabata 10 years matapos mamatay si Rizal. Kanilang argumento pa, paano may susulat ng 8 taong gulang na bata ang napakalalim na Tagalog na mga linya ng naturang tula? Gayong nagsisimula pa lamang mag-aral at magbasa noon si Jose Rizal. At hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung sino nga ba ang tunay na may akda ng tula. Pero ang maliwanag dyan, hindi po si Jose Rizal ang sumulat nito. At ang pinakamatindi sa lahat sa ating number one chismis, hindi raw namatay si Jose Rizal sa Bagong Bayan. Ayon sa kilalang historiador na si Professor Ambeth Ocampo, may kumalat na kwento noon na matapos daw ang pagbitay kay Rizal sa Bagong Bayan noong December 29, 1896 ay sinakay ang bangkay niya sa kariton para dalhin sa sementeryo. At habang dinadala ng kariton ng kanyang mga labi ay bigla raw itong pinaligiran ng kulay pink na ulap ang kariton at pagdating sa libingan ay himala. Pagbukas nila, wala na yung bangkay ni Rizal. Ang natira daw sa loob ay isang kakaiba at magandang puting tandang o rooster na lumipad papunta sa direksyon ng Cavite. Kumalat nga ang kwentong ito sa maraming bayan na si Jose Rizal daw ay naging manok na lumilipad. Aba, matindi. Pero pinabulaanan ito ng civil governor ng Manila noon sa isang opisyal na report na may date na March 29, 1897. Anya, ang totoo daw ay inilibing si Rizal sa isang unmarked grave o walang pangalan na libingan sa Paco Cemetery. At ayon nga sa kasaysayan ay noong 1898 ay pinahukay ng kanyang pamilya ang mga labi ng ating pambansang bayani at pansamantalang inilagak sa kanilang bahay sa Binondo hanggang sa tuluyan itong nailipat at inilibing sa ilalim ng Rizal Monument sa Luneta noong 1912 kung saan ito nananatili hanggang ngayon. Kaya nga, sabi ni Ate Guy, walang himala! Walang nag-transform na manok. Totoo pong namatay si Jose Rizal. Patuloy lang na totoo siyang nagsakripisyo at inialay niya ang kanyang buhay para sa kalayaan ng ating inang bayan. Kung kaya naman siya ay karapat-dapat tataguri ang pambansang bayani. Kaya sa susunod na may marinig kayong kakaibang kwento tungkol sa ating kasaysayan, huwag basta-basta magpapabudol ha. Maging mapanuri, magbasa, magsaliksik, magtanong sa mga totoong expert. At tandaan itong ating kasabihan, ang hindi mag-fact check sa narinig na chika ay masahol pa sa malansang chismosa. Ikaw ba, friend, may alam ka bang fake news sa kasaysayan natin? I-share yan sa ating comment section. Speaking of Jose Rizal, shoutout sa ating mga kaibigan sa Rizal High School sa Pasig City. Nag-cover po ako dyan noong opening ng classes noong June 8 at kakatuwang experience yun ha, dahil itong Rizal High School ay isa sa pinakamalalaking paaralan di lamang sa Metro Manila kundi sa buong bansa. At ang current enrollees daw nila ay lampas sa 11,400. Ang dami noon, di ba? Kaya mabuhay ang faculty at ang admin ng naturang paaralan ha. Saludo tayo kay Principal Richard Santos at sa kanyang mga kasamahan dyan sa Rizal High School. At shout out din dun sa mga nakilala ko nung nag-cover naman ako nung paggunita ng Araw ng Kalayaan last Friday sa makasaysayang Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Yung mga youth volunteers ng CAT Alert, ang Civic Advance Group. Ito yung mga na-interview ko si Nakia Nazaire at Stephanie Boblier. At yung mga kasamahan nila, saludo tayo sa mga yan dahil nakakatuwang makita na buhay ang diwa ng nasyonalismo at pagnanais na maglingkod sa ating bayan. Sa ating mga kabataan, nakakatuwang makita na hindi lamang sila puro social media kundi aktual nilang ginagawa ang paglilingkod sa bayan. Ito nga ang sabi nila.
1: Na-enjoy na natin yung kalayaan. Ano yung magagawa nyo para matumbasan yung sakripisyong ginawa ng ating mga ninuno, ng ating mga bayani?
2: Ating ikahiya yung mga kapapayan natin at yung bansa po natin mismo. Kasi yun nga po, dahil po sa mga bayani natin kaya tayo nakalaya. Tapos ikakahiya ko po natin siya. So,
3: at sa atin po inano ng mga ating bayani at saka ating mga hugunan upang mas gumanda pa po ang mga ang ating bagong henerasyon.
0: Dahil dyan ay nananatiling buhay ang mga salita ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan.
4: Facts na fact na fact. Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
0: Speaking of historic, alam niyo ba na may makasaysayang achievement ang Pilipinas sa ASEAN sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kamakailan? Yan ang pag-uusapan natin sa ating pagbabalik.
5: Class, sinong bayani ang makikita sa piso?
6: Ma'am, si Dr. Jose Rizal po.
5: Very good. Eh, sino namang bayani ang makikita sa 10 piso?
6: Ma'am, 10 Jose Rizal.
4: Dagdag kalaman ng may tawanan. Kasama si Papa Quincy.
0: Kabilang sa pangunahing layunin ng ASEAN ang pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa Southeast Asia. Bagay na patuloy na isinusulong ng Pilipinas bilang ASEAN Chair ngayong 2026 sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isa sa mga naging patunay nito ang naganap na dialogo sa pagitan ng Cambodia at Thailand sa sidelines ng 48th ASEAN Summit sa Cebu, kamakailan. Sa trilateral meeting ni na Cambodian Prime Minister Hun Manet, Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul at Pangulong Marcos Jr., tinalakay ang mga hakbang para sa mapayapang pagresolba sa matagal ng tensyon sa border ng Cambodia at Thailand. Narito ang magkakasunod na tinig ni na Pangulong Marcos Jr., Prime Minister Charnvirakul ng Thailand at Prime Minister Manet ng Cambodia.
7: During this meeting, I would venture to say that many subjects have been covered. Some agreements have been reached and ways forward have been discussed. There were many candid discussions about the border situation between Cambodia and Thailand. They have both reaffirmed their importance of maintaining open communication, exercising restraint, avoiding actions that may escalate tensions, and continuing efforts towards peaceful dialogue and constructive engagement. I believe this was possible because of a very clear, fervent belief by both leaders that it is time for peace and no longer the time for war. The Prime Ministers have agreed to task their respective foreign ministers to sustain this open and candid dialogue and to discuss more directly with one another in detail constructive approaches to prevent escalation, foster the conditions for peace and stability, and to safeguard the well-being of their peoples.
8: I just had a frank and candid discussion with Prime Minister Hun Manet. We both reaffirm that we will jointly endeavor to work towards peace through dialogue. Thailand and Cambodia are two neighboring countries. It is best that we avoid conflict. It only brings losses and suffering. Now is the time for us to look forward and walk this path together towards peace. This requires sincerity, good faith, and determination. In this spirit, Prime Minister Hun Manet and I agreed to assign our foreign ministers to work together closely on a list of practical confidence-building measures, starting with issues where we have common ground and can be implemented immediately. These measures would be key to restoring trust and gradually rebuilding our bilateral relations. Thailand and Cambodia must move forward together, step by step, in the same direction. As we move, we should communicate more directly with each other at all levels and try to find ways to bridge gaps and expand cooperation. On the issue of land and maritime boundary, I have proposed during the discussion constructive way forward to address this issue in the spirit of good neighborliness. Today, we have taken a major step. I am confident that with resolve, determination, and sincerity on both sides, we can advance the pursuit of peace for our two countries and for the region as a whole.
9: First of all, I would like to express my sincere appreciation to President Marcos Jr. as ASEAN Chair for convening today's meeting. The Philippines' constructive leadership in promoting regional peace, stability, and unity is commendable. Today, Prime Minister Nutin and I have just met with a collective resolve for lasting peace. Our discussions focus on de-escalations and trust-building measures to restore and consolidate a functioning framework for lasting peace and renormalize relations. We discussed the resumption of all existing mechanisms, namely the JBC, GBC, and RBC, as the new government of Thailand has assumed its full functionality. Cambodia highly appreciated the important role of ASEAN Observer Team, the AOT, and thanks ASEAN member states for their continued support and contributions. Cambodia welcomed the Philippines' assumption of its leadership from Malaysia. Cambodia has extended full cooperation and called for strengthened roles of AOT to verify and ensure the implementation of the ceasefire and all agreed measures. We also highlight the importance of people-to-people exchanges, including through the Cambodian-Thailand Friendship Association as a complementary pillar in rebuilding trust and promoting mutual understanding.
10: Matatanda ang matagal dang may sigalot ang Cambodia at Thailand kaugnay ng kanilang hangganan. Noong 2025, lalo pang tumindi ang border tensions na nauwi sa armadong sagupaan. Gayunman, sa tulong ng international community, kabilang ang mga karatig bansa, umiiral ngayon ang ceasefire agreement sa pagitan ng dalawang panig. Ay naman kay Professor Lucio Blanco Pitlo III, isang foreign affairs and security analyst, mahalagang maipagpatuloy ang pagpapalakas ng kumpiyansa at tiwala na magkabilang panig upang matamo ang inaasam na kapayapaan, bagay na isinusulong ngayon ni Pangulong Marcos Jr.
11: At chair ng ASEAN, yung ating kakayanan, no, na kumbaga i-manage, no, o makatulong to manage this multiple crisis at the same time. So, syempre, yung paksa natin, kung hindi yan ma-resolve peacefully, kung umigting uli yung conflict, syempre, ang impact noon sa atin bilang chair o host ng ASEAN, no? So, syempre, yung doubts o question doon sa credibility natin bilang mediator, no? Yung capacity natin bilang mediator ay malalagay sa question, no? At syempre yung ating papel bilang parang a peace broker o peace advocate, no, sa rehiyon natin, syempre maapektuhan yun. So palagay ko yun ang yung lagay ng ating mga OFWs, mga kababayan natin ng dalawang bansa na yan, at syempre yung ating reputation, no, yung ating profile, no, bilang founding father ng ASEAN, isa sa founding member ng ASEAN, at ngayon ay chair, at ang hamon sa atin ay maiwasan na umabot uli sa sigulot, physical conflict sa pagitan ng dalawang bansa. So far, we're doing what we can, hindi pa naman umabot uli na bumalik yung tension nandiyan, no? Pero hindi pa umabot doon sa punto na nagkaroon uli ng physical encounter. So sana wag na, at handa naman tayo na kumbaga ipagpatuloy yung role natin na maging active player para ma-diffuse itong crisis na to at magkaroon ng talagang parang ma-chart yung track para ma-resolve itong problema na ito.
12: Sir, so ano po, speaking of efforts, so masasabi ba, Prof, na President Marcos being chair of ASEAN this year, is he doing good sa ano, sa kanyang, sa pag-handle po nitong peace and stability issues natin sa region? Masasabi bang maganda ang performance ng ating pangulo?
11: Well, so far, base doon sa itong current nitong Cambodia at Thailand, so looking at the past months, no, mukhang wala naman yun na yung pagbalik, no, ng physical yung hostilities, no. So at least may ceasefire, medyo tenuous, nag-uusap yung dalawang panig, so that is good. At tayo, yung role natin doon sa pag-uusap na yon as a mediator ay nandoon, at the same time yung readiness natin to coordinate with other actors, no, with other major dialogue partners ng ASEAN. So itong East Asia Summit yung darating na Nobyembre, pagkakataon yan sa atin para hopefully meron tayong ma-highlight, no, na achievement dito sa issue ng Cambodia at Thailand boundary issue. So kung magkaroon man ng kasunduan, malaking bagay yan. So that's something na pwede natin showcase pa na contribution natin para dito sa pag-handle nitong problema.
12: Ito, Prof, last question, kasi banggit niyo po yan, meron mga ilang nagpapalutang na parang sinasabi po nila ay parang deserve ni Pangulong Marcos Jr. na ma-recognize o ma-acknowledge itong recent dito sa recent development nga ng dialogo between Cambodia and Thailand. Parang iba, ini-stretch pa na parang sinasabi Nobel Peace Prize pa daw. Tingin niyo ba, if ever naman po, deserve ba ng Pangulo na ma-recognize sa kanyang effort na ito na pagkasunduin yung dalawang pani?
11: Well, ang sa akin palagay, yung paggawa ng tama, no? At yung gampanan yung ating role, no, bilang ASEAN host at ASEAN chair ngayong taon, kabilang dyan itong pag-mediate dito sa krisis sa pagitan ng kapitbahay natin, Cambodia at Thailand, in itself, no, that's something noble, something good, no? At kung meron mang magkaroon ng award because of that, palagay ko bonus na lang yun. At mukhang hindi naman yun actively hinahanap ng ating Pangulo, no? Alam natin, may ibang leader, gaya ni Pangulong Trump, no, na parang nagpaparinig tungkol doon sa Nobel Peace Prize. Mukhang hindi naman ganun si Pangulong Marcos, no? So, palagay ko, pagpatuloy natin yung contribution natin, kasi hindi pa tapos, no? Patuloy pa rin yung pag-uusap. So hopefully ma-sustain natin yung momentum at kung ano man yung positive progress na naging dulot nitong Cebu Summit, no, nung karaang meeting sa Cebu, pagpatuloy natin kung sino man yung ibang player or actors, dialogue partners gaya ng Estados Unidos at China na willing at tumutulong dito sa pag-resolve nitong crisis na to, i-welcome natin. So palagay ko yun yung pinakamahalaga na contribution natin, at whether ma-recognize tayo o hindi, alam ng rehiyon, alam ng mga kapitbahay natin ang papel na ginagampan na natin. At palagay ko, no, kung magkaroon man ng pasapinal man yung ano, yung boundary agreement nila, palagay ko tatanungin nila kumbaga utang na loob. I-re-recognize nila yung naging papel natin, naging role natin doon sa agreement.
10: Sa huli, nagtapos ang pagpupulong sa pagkakamaya ng tatlong lider, isang simbolo ng patuloy na pagtataguyod ng diplomasya at pagkakaisa sa loob ng ASEAN.
4: Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
0: At bago po tayo magtapos ay shout out sa ating mga masugid na listeners. Binabati natin si Sir Nelson Chua ng Rotary Club of Chinatown, Manila. Magandang araw po sa inyo, sir. At gayon din kay Kuya Joseph ng Bomb Equipment. Welcome po ang inyong mga shout-out at kung meron kayong mga request sa topic, pwedeng-pwede po yung ilapag sa ating comment section sa Facebook ng Capital 104.3 at Radio Magazine 1278 kung saan nakapost ang ating episode. Kaya i-like and follow nyo at i-share nyo na yan sa inyong mga kaibigan. Okay ba, my friend? Maraming salamat ha sa pakikinig sa programang ito na produced ng Radyo Pilipinas Public Affairs Division sa pangunguna ni Sir Leo Sarne. Maraming salamat din sa ating mga kaibigan sa Capital 104.3 na pinangungunahan ni Station Manager Ma'am Che Ayuste at sa Radyo Magazine under Station Manager Marinela Texon. Hello po sa inyo mga madam, sir. Thank you din sa ating PBS Engineering Division sa kanilang pag-alalay. Pansamantala muna nagpapaalam ang inyong Papa Quincy, laging tandaan, ang tunay na matalino, marunong din tumawa. Bye-bye!
4: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
13: Negosyo with Joe. Paano ba magsimula ng negosyo? What are the do's and don'ts? How do you grow your money? Get a real-life guide from authorities in the industry. Tune in to Negosyo with Joe. Negosyo with Joe. Fridays 4 to 5 p.m. Only here on Capital 104.3. Negosyo with Joe.
14: All right, so there you have it. Once again, everyone, good afternoon to you wherever you are. It is a TGI Friday once again. This is Negosyo with Joe exclusively here on Capital 104.3. How are you guys doing? Tapos na naman ang isang linggo. So whether you are at home, whether you are in your cars driving home, please do take care and keep us in the background. Again, it's Capital 104.3. And in case you guys are mobile, kung kayo po ay nasa cellphone na, naglalakad wherever you are, please do download our app. It's PBS Receiver on your Google Play Store or the Apple iStore. And we promise you today, again, we're going to feature another success story, another masarap ha. Abi, hindi tayo nag-guess dito ng ano ha. Ayan yung background natin. Hindi tayo nag-guess dito ng di masarap ha. Anyway, so again, welcome to the show, guys. Please make it your daily habit or weekly habit, that is. It's happening every Fridays from 4 p.m. to 5 p.m. We feature success stories, household names, industry leaders, and of course, the budding small and micro entrepreneurs so we can pick up a lesson or two. Paano nga ba magnegosyo? Paano nga ba makaka-create ng 1 million, Abby? Ako, malalaman natin mamaya. Meron kayo 1 million naman ito. Okay. So without further ado, guys, let me introduce to you our host. Not, ano ba yan? Host daw? Our guest for the afternoon. Of course, these guys come from my hometown, ha? Taga Marulas, Valenzuela, at mga to. I'm very proud to say that, of course, coming from the Barangay Marulas, eh, masarap at quality yung kanilang produkto. Sige, para ikwento yung kanilang storya, guys, live in the flesh in our studio in Capital 104.3. Introduce natin ang guest natin, B, si Sir Jay and Ma'am Jackie from 1025 Cafe. Guys, good afternoon. Welcome to the show.
15: Hi, good afternoon.
14: Medyo soft-spoken itong dalawang to. Anyway, so I'm gonna turn you guys over here. So again, live po tayo sa radio pero we are taped on our YouTube soon in our YouTube platform. Simulan natin ang usapan, Jay and Jackie. Kanina, so, during the pre-program, pinag-uusapan natin yung mga do's and don'ts, ins and outs. Pero umpisahan muna natin sa pinaka-basic na tanong, Vino. Ano nga ba yung history? Paano nagsimula yung 1025 Cafe? You may, anyone of you can answer.
15: Actually, 1025 Brew started like way back pandemic days pa.
14: Mm-hmm.
15: We start wala pang paring hay, wala pang paring ginon. We have this let's called let's G pare. We started just like online burgers, bottled coffees,
14: right?
15: Lemonades. And then nung new normal na,
14: mm-hmm.
15: we took the risk na mag-startup na maliit na business. Yung dun sa katabi nung big shop na napupuntahan mo. Mm-hmm. And then why 1025? It's because it's actually our anniversary.
14: Ay, tika lang. Background lang nga ako. Anniversary niyo as a couple.
15: Yes, as a couple.
14: Malapit na. Malapit na. Okay. And then of course, go ahead.
15: And then, yeah, I think that was 2021 when we started the small cafe.
14: Mm-hmm.
15: Grabe, like, it's nung pandemic, we started sa garahe lang. Like mga black burgers, chicken wings, takoyaki.
14: Mm-hmm.
15: So like very small lang. And then yeah, we managed to take the leap para mag-test out ng medyo lumaki ng konti. We started with 5 tables. Sorry, 4 tables.
14: Foldable lang 'to, yung ganun lang.
15: Hindi, yung ano na round table.
14: Round table.
15: Round tables na, and then four high chairs lang.
14: Mm-hmm.
15: So that's it. Tapos napapansin ko like after 6 months to 7 months.
14: Mm-hmm.
15: Napupuno na hanggang sa kalsada
14: na nila. Madami na. Buti hindi ka nareklamo sa parking. Wala pang
15: marketing. Wala pang marketing.
14: Wala pang Facebook.
15: Tsaka ano lang, like limited lang yung nasa menu nun. Like we do have 2 pasta,
14: mm-hmm.
15: 2 burgers.
14: 2 pastas, 2 burgers, ang daming tao.
15: Like ganun.
14: Hindi ko pala tikman yung burger niya. Sige, matikman niya.
15: And then, siguro nung almost a year, we managed na to take another leap para mag-expand.
14: So, from 2021,
16: after a year.
14: So parang medyo mabilis yung ano.
15: Mabilis talaga yung
14: mm-hmm. And then yung next year, yun na.
15: Yeah, ito na, yung sa malaki
14: na. Yun na yun. Isang taon lang. Okay, isang taon lang. Grabe, nakakatawa sila, B, kasi nga nung nakakwento ako sa nila, sila that time. Sabi ko, mabilis ng progression nila from 2021. Partida, pandemic pa.
16: Hmm.
14: So paano yun? Nakamask ba yung mga tao? Tsaka naka-face
16: shield
14: ba?
16: Hindi naman. Ano kasi
15: online orders before.
14: Ah, online. Okay. How about so, dun sa tables?
16: Usually mga friends lang namin una yung mga nag-order.
15: Dun sa Let's G, pare.
16: Sa mga kapit-bahay lang. Ganun.
14: Ah, kayo yung Let's G.
16: Let's G, pare.
14: Kayo yun.
15: I don't know. I think may isa pang Let's G ngayon.
14: Ay, iba yan.
15: Pero we started like 2021 ng Let's G, pare.
14: Okay. So, yun yung pinaka-humble beginning. So, pero bago yan, bago naging 1025, bro, anong... I'm gonna go back memory lane pa, down to memory lane pa. So, interviewin ko lang yung ano nyo, history nyo yung dalawa. What are you? What did you study? Ikaw rin, Ma'am Jackie. Ikaw muna, bro. What did you do before bago ka naging 1025 Cafe?
15: Actually, I'm a graduate of BSHRM sa Laguna.
14: Yun, that makes sense.
15: So, yeah, I mean, I'm already in the industry.
14: Mm-hmm.
15: Tapos, I used to work sa isang 5-star hotel in Ortigas for 6 months.
14: So, you practice?
15: Yeah. Pero actually, prior that, after graduation, I started working naman na junior waiter sa isang fine dining sa Quezon City. So, as in, nasa industry na.
14: Mm-hmm.
15: So, restaurant, then hotel. And then, medyo na-shift. Napunta ako sa pagiging talent sa ABS.
14: Racket.
15: And sa mga racket-racket. And then, sa Bagcor. And then, after nun, yun na, nag-pandemic na. And then, dun, actually, quick history, dun din kami nagkakilala.
14: Ang talent din si Jackie, taray.
15: During pandemic.
16: During pandemic.
15: So, yun. And then, yeah, doon na, nagdire-diretso na siya hanggang sa nabuo na si 1025.
14: Oh, si Ma'am Jackie na, ma'am, how about you, ma'am? What did you do before this? There was 1025?
16: Actually, ano lang ako sa dad ko, sa family business lang. Mm-hmm. Doon lang ako talaga nag-focus.
14: Mm-hmm.
16: Pero graduate ako ng culinary.
14: There you go. Uh-huh.
16: Yes, graduate ako ng culinary. Pero never ako nakapag-experience talaga ng work talaga.
14: Mm-hmm.
16: Kasi family ko more into business side right, talaga. Right. So, never experienced na maging employee.
14: So, sila, sa inyo naman, bro, business din ba ang family background mo? Or?
15: May background din yung family ko sa business. Pero, ako kasi ano eh, maabilidad ako in terms of
14: mm-hmm.
15: So, I wanted to earn my own
14: money. Oh, hindi ka nahihingi.
15: Oo, so... So, I mean... Kasi
14: tabi lang po, ha? So,
15: no, I mean, like, syempre, mas masarap pag pinag-irapan mo yung
14: Oh, masarap na binibigyan tayo, di ba?
15: Pero mas masarap yun, masarap kasi like, yes. Di ba? Evidently.
14: Okay, so yung pinaka-backgrounder yun. So you both are graduates of culinary, tapos
15: HRM.
14: So, bro, sa mga hindi nakakaintindi sa HRM, tsaka culinary, ma'am, pwede nyo ba may paliwanagan? Ano ba yung inaaral nyo dyan? I mean, di ba, sa amin naman iba yung course. Ano ba yung HRM? Tsaka, ma'am, ano yung culinary? Sige nga.
15: Kasi before, it was called HRM. Hotel and Restaurant Management.
14: Okay.
15: So, ngayon, ginawa na lang siyang HM ata sa bagong culinary ng...
14: Okay, okay.
15: Ano, so parang pinag-isa na lang nila.
14: Mm-hmm.
15: But way back then, meron kang choice if you wanted to work sa hotel or sa restaurant.
14: Mm-hmm.
15: Kasi parehas mong aaralin.
14: Ikaw?
15: Ako, kasi I had my internship sa hotel.
14: Ayun.
15: So, nasa line din talaga ako ng hotel. Prior, parang during nung 10-25
16: hotel
15: days
16: year
15: na,
16: talaga siya.
15: Nag-work, nag-work din ako sa isang 5-star sa Makati.
14: Right,
15: so,
14: right.
15: Parang ever since, dun na ako na-mold eh. Tapos nag restaurant din ako, which is yun ngayon dito sa Horseshoe Drive.
14: Mm.
15: And then
14: Horseshoe,
15: as in, like parang I was just testing out waters before.
14: Uh-huh.
15: Na hindi ko alam kung saan ba talaga ako. So parang try ko sa hotel, tapos try ko sa restaurant, and then this industry door opened for me.
14: But was HRM your choice talaga? Hindi siya choice ni nung mami mo or nung...
15: Actually, ni mami.
14: Ang first, ay, tita.
15: First choice ko was AB Photography.
14: Photography. Okay, yeah, okay, I mean, okay.
16: Kasi multimedia arts. MMA.
14: Right.
15: Sa mga drawing-drawing. Mm, correct, correct. So parang at that time, hindi namin kaya.
14: Mm.
15: But that's okay. Tsaka nakakatawa nun kasi. Nag-start kami nung fourth year, parang may nagpuntang school sa amin. And uh-huh. Then nagpa-entrance
14: school,
15: exam.
14: Pa-entrance
15: exam. Tapos naglagay lang ako ng pattern. Tapos I got 75% scholarship.
14: Swerte ng batang to.
15: So sabi ni mami, bakit hindi mo muna try? Diba? Kasi malapit sa bahay. And then sabi ko, sige, let's try first year. Tapos I eventually enjoyed
14: gusto mo na.
15: Tapos I graduated with magna cum laude or what, but with awards.
14: Pero high grades kumbaga.
15: Yeah.
14: Nagustuhan mo na yung course eventually.
15: Yes.
14: Ikaw naman, ma'am. Nag-intern ka rin ba sa restaurant?
16: Restaurant. Uh-huh. Restaurant intern.
14: Mm-hmm.
16: Intern.
14: But did you love it? Did you like it? Nasabi mo, ay ito, pwede kong gawin to in the long run. Or iba yung naging
16: sa culinary side,
14: yes.
16: Mm. Na-enjoy ko yung pagluluto kasi dad ko mahilig talaga magluto.
14: Mm,
16: daddy's girl ako eh. So
14: okay.
16: Whatever ko ano nakikita ko sa dad ko, nakikita ko sa dad ko, gusto kong gawin din.
14: Right, ayan. Right. So, pero ikaw namili niyan.
16: Gusto ko talaga maging chef.
14: Ah, okay. So, hindi yan choice ni tito, yes. Ni tita. And then, of course, nag-culinary. And alam ko, sa culinary, inaaral din yung costing, di ba?
16: Costing.
14: Lahat, down to the last centavo, yes. Yan eh. So, lahat na, as in running a restaurant. Parehas, basically, parang parehas kayo nang inaaral.
15: Almost.
14: Essentially.
16: Almost,
14: yes. Almost,
15: almost.
14: Tapos, did your dad support this? I mean, daddy's girl ka, di ba? So, after you graduated, sabi mo, dad, dito muna. How did that, anong transition nun? So,
16: actually, very supportive si daddy sa akin. Kasi ever since siguro mga 16, 17, nagsa-side hustle na rin ako. Pero with my dad's support.
14: Right, right.
16: So siya nagsa-support sa akin. Kasi ang sabi niya sa akin, before you mag-20, sana makahit ka ng million. Like what
14: Uy!
16: I did. Kahit 1 million lang. Kasi sabi niya,
14: million lang?
15: Lang.
16: Kasi sabi niya,
15: quote and
16: pag
15: quote
16: nakuha
15: lang
16: mo na yon, tuloy-tuloy ka na. Tuloy-tuloy na yung flow ng pera sa'yo. So, syempre ako, as daddy's girl, kailangan ko ma-push to. Kailangan ko, bago ako mag-20, mga 1 million man ako, para maging proud sa akin si daddy.
14: Did you? Okay, so just to, we are live on air and we are on public domain. Did you get 1 million?
16: I did.
14: Uy! Grabe na!
16: I did.
14: Grabe.
16: Ano pa lang ako noon? 18, 19 years old.
14: Hingi tayong pera.
15: Sana all, diba?
14: Sana all. Okay.
16: Kasi yun yung gusto niya sa amin. Pero molded talaga kami sa family na kailangan. Kasi usually ng mga diba, sinasabi ng mga parents na mag-aral ka na mabuti para makahanap ka ng magandang trabaho. Pero sa family kasi namin, iba eh. Iba yung medyo may pagka-Chinese kasi si daddy. So lagi niyang sinasabi, mag-aral kayo mabuti para baka gawa kayo ng negosyo. Parang iba naman. Iba ang...
14: Actually, that was one of our conversations ni Boss Chinky na parang meron talaga entrepreneurial yung sa Chinese side of the family. Pero yun nga, so your dad was very supportive pretty much nung lahat ng gusto mong gawin.
16: Yes.
14: Parang gano'n.
16: Parang it's okay na mag-fail ako.
14: Mm-hmm.
16: Okay lang sa kanya na magkamali ako ng magkamali. As long as may natututunan ako sa ginagawa ko.
14: Yan. So kaya ako tinatanong kasi nga parang gusto ko malaman ano yung pinaka background backstory niyo, 'di ba? Kumbaga sa Marvel origins. So both of you guys, of course, have very supportive parents, right?
16: Yes.
14: That's a very important thing. And of course, sabi nila, whatever you do, parang we'll support you all the way. So, napakagandang, ano yun, sa mga nakikinig po na parents dyan. So, sa mga anak nyo, ha? So, supportahan nyo lang po sila. Now, going back na sa sinasabi ko kanina, no, mula sa background story nyo, meron bang pagkakataon na talagang turning point na sabi ko, ito, going back sa 1025, bro, ano yung pinaka-turning point na, okay, go na tayo, self-business. Simulan na natin tong small store na to. Meron bang parang event or meron bang parang something na nagsabi sa inyo, oh, okay.
16: Tara. Wala. Parang ako kasi gusto ko parang something na may magagawa kami together.
14: Mm-hmm.
16: So sabi ko, why not na tuloy na natin yung from burgers, gawa na tayo ng physical shop. Ganun.
15: Mm-hmm.
16: So doon nag-start.
15: Mm-hmm.
16: Since mahilig siya sa coffee, ako hindi ako mahilig sa coffee.
14: Okay.
16: Mahilig lang talaga ako kumain. So,
14: lahat naman tayo.
16: Siya talaga mahilig siya sa coffee. So,
14: okay.
16: Ayun, ginawa na namin yung cafe.
14: So that was 2021 and you guys were, of course everyone is under the pandemic. So sabi niyo parang sugal siya basically.
16: Yes, sugal talaga.
15: Technically sugal talaga siya. Like do or die siya.
14: Oh, do or die talaga siya, maglalabas ka ng pera and everything.
15: Pero since it was just like a small space.
14: Not so much,
15: pero still. Oh, ano siya, risk na ginawa na 'yun kasi nga parang we both love yung sa coffee and then oh, sa magluto.
14: Mm-hmm.
15: So yun nga, we came up with the idea bakit hindi na natin gawing actual shop.
14: Mm.
15: Unlike dati kasi online.
16: Mm-hmm.
15: Puro online lang. Tsaka friends lang, family lang yung sumusuport. Mm.
14: Now, susugan ko na yung kwento mo, Bruno. So nag-start na si 1025 a year into the business and you started to feel, start to sense na, uy, this we could have something really good. We could,
16: yes.
14: Kasi maraming taong dumarating. So, could you take us through that process na, nakaipon ba tayo kaya tayo nakaipon ba tayo ng pera ng kapital kaya ako nag physical restaurant or you really believe na makakalaban tayo yung product natin pwede siyang lumaban,
16: yes,
14: sa mga nasa
15: actually yun one thing na ano is you have to be proud kung ano yung product.
14: Mm-hmm.
15: Kasi pag ikaw mismo like sa mga future na magbi-business dyan, pag ikaw mismo you know your product and alam mo by heart yung product.
14: Mm-hmm.
15: Hindi ka matatakot isugaling. Hindi dahil sa nakaipon ka ng capital or whatsoever. Mm. Pero if you really know what to sell and how to sell it, then go for it.
14: Who were your first customers? Literal ba na pamilya, kaibigan?
15: Family talaga.
14: They were really,
15: family,
14: were they honest?
15: Yes. Yeah, I mean, kasi before namin naman siya like prior benta, may food tasting.
14: Okay.
16: Na mga hindi namin
14: kilala rin. Okay.
16: Mga hinugot lang namin.
14: Correct.
15: Mga kapitbahay lang.
16: Kapitbahay namin.
15: Parang ito, try this.
16: Please try, ganun. Kasi kailangan namin ng honest talaga.
14: Honest feedback talaga. And of course, yung byproduct niya, kasi nga napapansin niya, dami na nating orders. Mm-hmm. Parang ibig sabihin na gugustuhan ng mga tao yung negosyo natin. And full disclaimer lang po sa mga listeners natin, nakinambest na rin po ako makain sa kanila. So masarap talaga yung pagkain nila. Now, sige bro, diretso na tayo sa negosyo. Ano yung mga unang challenges na na-encounter nyo in the physical store na? Kasi the online may be a little more accessible and convenient. But once you shifted to online, to actual store na, what are the common and
16: actually,
14: challenges?
16: Expenses, operational expenses talaga.
15: OPEX,
16: yung number
15: kasi
16: one.
15: Like, madaming I'm gonna be transparent. Sobrang daming ups and downs.
14: Mm-hmm.
15: ng
16: lalo
15: starting
16: sa food
15: business.
14: Mm-hmm.
15: Kasi everyone is eager to start up a business.
14: Mm-hmm.
15: Na parang uy, sige, gawa tayo coffee shop or gawa tayo benta tayo burger. Kasi magluluto ka lang, sabibenta mo lang din, that's it. But mind you guys, hindi nyo alam yung sleepless nights.
14: Mm-hmm.
15: Na like tomorrow, ito na naman yung same problem, costing.
16: Lalo na yung mga startups.
15: Startups
16: wala
15: talaga.
16: Wala ka pang masyadong sales mga ilang months.
15: As in, lahat labas. Yun yung mga first few
16: lahat
15: struggles.
16: Lahat labas.
15: And I think mag-a-agree lahat ng business owners na ganun talaga. Na parang, you have to be patient in terms of ROI. Kasi, meron akong nakausap actually ng Chinese way back then. Very quick lang.
14: Mm-hmm.
15: Sabi niya, ang mostly ng mga Filipinos are impatient.
16: Yes.
14: Mostly.
16: Mm-hmm. Not everyone.
15: Mostly. Everyone wants to open their business. Pero ang mind thinking kasi ng mga mostly ng Filipinos, maglalabas ako ng 50,000 ngayon.
14: Bawi agad.
15: Tapos
16: bawi agad.
15: Within 1 week or 2 weeks, bakit wala pa
16: bakit
15: din?
16: Wala.
14: Gusto ko yan.
15: Tapos biglang ending, they tend to close the business kasi nga parang wala namang progress eh. But you have really to be patient in terms of waiting for the ROI. Kasi isa yun sa naging struggles ng small shop.
14: You know what, Jay? The reason why I look mesmerized and amazed with what you're saying, kasi di ba, we are young. I mean, you guys are young.
15: We are young.
14: You guys are young, and it's the common denominator actually from Carlo Ople. We've had Carlo Ople here, we had Chinkitan, we have a Boss King Panda. Patience but talaga eh, no? I mean, as an entrepreneur, hindi ka pwede nagmamadali. Hindi ka pwede nagmamadali. Did you learn that during when you... Kasi di ba dati, mas bata tayo, did you learn that the hard way? Or talagang alam mo mong kailangan ng patience? But how was that experience? Sabi mo, ang tagal, uy, walang customer ngayong araw na ito. Walang...
15: Super. Like, we learned it the hard way.
14: Tayo ba?
15: Na parang... Do we need to open tomorrow?
16: Oh, kasi minsan yung startup kami, like 500 pesos lang yung sale namin. Magpapasahod pa kami. Tapos mag-abide pa kami ng bills. Diba? Yun yung ano.
14: May rent na rin, syempre.
16: May rent na rin.
15: I mean, yung expenses mo doesn't cover yung everyday mong kinikita.
16: Hindi siya madali. So, kailangan mentally, emotionally prepared kapag magne-negosyo ka talaga.
14: Yes. Ooh, and physically as well. Kasi nga, kasi,
15: minsan, tama. Kailangan ikaw, you have to take over.
16: Ikaw lahat eh. Kailangan...
15: Kasi, kaysa magpasahod pa tayo, ako na lang.
14: So, yun nga yung next question ko actually. So, aside from the financial aspect and the challenge, I'm assuming na kayo din nagtao. Kayo tumao dun sa...
16: At first, yes.
14: At first, oh. So, una,
16: dalawa kami sa kitchen. Pero may barista na kami si Kian.
14: Siyempre.
15: Ever since si Ian.
14: Matagal na naman si Ian doon.
16: Mula sa...
14: Lokohin ko nga si Ian. So, lifetime award na pala si Ian.
16: Kami talaga.
14: So, kayo rin ang tumao sa tindahan.
16: Kami grocery, kami...
14: Palengke.
16: Kami lahat.
15: As in, there's this one time na... magmomotor ako papunta ng Balintawa.
14: Oo, malengke ka.
15: Tama, malengke ako. Like, after shift. Like, ano oras na. Tapos, mukha na akong Lala Move Rider. Kasi, puro tayo yung motor ko, nandun lahat ng gulay.
14: Relate.
15: And everything. So, that's one of the sacrifices.
16: Kasi kailangan eh. Kailangan
15: kasi alam mo din eh. Kasi mag-hire ka na magmamarket, tapos di mo pa guaranteed kung maayos ba yung makukuha. Siyempre, may patong pa yun. So, at first talagang ikaw lang. Like, everything is on you.
14: Sa kahit anong pwedeng itipid eh, no? Dapat talaga, no? From
16: pwedeng itipid talaga.
14: Ay, nako guys. Ito yung real talk talaga. Ito yung reality ng being entrepreneur. Kasi, you know, we had our own business as well. Pero yun talaga, bro, di ba? Kung ikaw kaya mo mamalengke, ikaw mamalengke. So, kung kaya mo magtao, nung umpisa din, di ba? Tayo nag-waiter, tayo nag-counter. Lahat talaga. Ay, nako. So, it's now 4:21 in the afternoon. We have about two more questions, Jackie and Jay, before we hit our first break. Pero yun nga po, ang ating panauhin ngayong hapong ito. Our guest, of course, from our hometown of Marulas, Valenzuela, 1025 Cafe. Ang next question ko, bro, siguro last two before we have our first break. Ito na. Nung nag... kumbaga, nakikita niyo na, uy, maganda yung negosyo natin. Maganda, maganda. Anong pinag-usapan niyo ba na paano yung process na kayong dalawa, Han or baby, ano naman tawag niyo? Tara, go na tayo. Diba kasi minsan yung iba nag-stick lang sa online. Paano niyo sinabi na, tara, physical store na tayo talaga?
16: Pinag-usapan talaga lang.
15: Pero mostly siya talaga nag-stick. Si Jack. Kasi si Jack yung risk taker in terms of business. Kasi nga, ako mas
14: conservative.
15: Hindi, mas nasa working ako, nasa
14: operations.
15: Ako. Si Jack yung tipo na love po siya natin to kasi ganito. Kasi ganyan. So, you just got to believe dun sa idea as well as a partner mo and then just do support, 'di ba? Like in every ways na kaya kong i-support.
14: And what made you, Jack? What ano ba yung nag-pray ka ba? Humingi ka ba ng sign kay Lord na Lord, ito na. What how was that process for you na? Tara, ano?
16: Mag-coffee shop.
14: Hindi, physical lang natin. Physical. Tayo.
16: Actually, dream ko na talaga magka-coffee. Like, okay. 2010 pa. Mm-hmm. Talagang gusto ko na talaga siya. Yung malaking cafe talaga. Kaso, may dami nangyayari. So, nawawala na siya sa ano. So, nung nagkakilala kami, sabi ko, baka ito na yung time na maggawa na kami ng shop. So, doon na. Doon na nag-start talaga na risk na natin to.
14: And of course, you're somehow having your returns na no, doon sa pagbebenta online. So, meron na siya. Yes. So, meron ng kapital. So, kasi kaya ko tinatanong kasi nga, di ba, ito yung reality na hindi ka lang bigla-bigla mag-physical store, di ba? Hindi ka lang agad maglalabas ng pera. So, you started as an online shop, tapos unti-unti
16: gradually talaga
14: siya.
16: Kailangan talaga pag-aralan muna bago ka mag-open ng physical
14: store. So, parang leap of faith kasi nga, tara, go na tayo, Jay.
15: Push na din to.
16: Mas matagal na siya sa idea ko, ilang taon na.
14: Kasi mabilis eh. Kung, I mean, di ba, one in a year eh.
16: Actually, hindi namin ina-expect yun eh, na mag-expand kami in a year. Mm. So, dami lang talaga ng
15: kasi,
16: customer.
15: Bro, it came to the point na mukha na kaming review center. Like, imagine,
14: we
15: only have like four tables, two inside and then two outside and then the high chair. Tapos, eventually, nilabasan namin kahit yung dining table namin sa labas.
16: Para lang. Nice.
15: Para lang. Tapos like, sharing na sila.
16: Sharing na.
14: Nice.
15: So, dun ko nakita na,
14: pwede.
15: Basta-basta yung burger ko tsaka yung pasta ko.
14: O, kailangan, mamaya, pag-uwi natin or didiretso ako sa 1025 ba? Yung burger, hindi ko pa na-try eh. Pero, I'm gonna hold on to that muna. I'm gonna pause. We're gonna pause on that note. In the meantime, magpapatugtog muna tayo ng music via requested, of course, by our lovely couple here. We still have 1025 Cafe with Jay and Jackie. In the meantime, balik muna tayo sa music, guys. This is Chris Brown coming from 2007. 20 years ago na wala tong kanta nito, guys. With Forever, you're still tuned into Capital 104.3 with Negosyo with Joe. We'll go back in just a short while.

0: may licious pizza. Before way back then, may pizza din kami. And then sa pasta. So, we started yung una yung mga family recipes lang. Tapos siya kasi frequent flyer siya. So, from one country to another. Siya talaga yung ma-explore. Tapos, since nag-culinary siya, it's easier for her na to
1: nadi-deconstruct mo eh, no?
0: Oo, kasi inspired yung for example, yung nasi goreng or yung nasi lemak. Inspired yun. And then, yeah, dinatry namin from time to time. 1 month muna. And then if it's really good, retain sa menu.
2: Gusto
0: if
2: ng
0: not,
2: customer.
1: So meron tayong feedbacking system. Yes. So parang may incubation period siya ng isang buwan o dalawang buwan.
2: Yeah. Ginagawa namin siya seasonal. Parang like now, meron kami, may Japanese curry kami.
1: Uy!
2: So try namin
1: si
2: this June. Na-try muna namin siya. If patok siya, like maraming nire-retain namin siya.
1: And I believe that is the usual process ng mga restaurant din. Ganun talaga. Lalabas mo ng konti, tapos pag fast moving na siya, yes. Di ba? So pwede natin ibalik. Ngayon, yung mga nakikinig sa atin na natatakam na kanina mata nag-uusap ng pagkain. Guys, again, ang guest natin, 1025 Cafe sa Marulas, Valenzuela. Ano yung mga best sellers at yung mga talagang proud na proud tayo yung mga produkto ng kayong dalawa? Idea niyo yung dalawa to. Sige, kung meron mga kayong top 10, sige, yan.
2: Ang
1: sige.
2: Hero dish talaga namin is si truffle pasta.
1: Uy, truffle pasta.
2: I think maraming customer na namin, loyal customer talaga nagsasabi na it's the best truffle pasta in Valenzuela City. Hindi kami nagki-claim noon ha sa mga nagsasabi.
0: Disclaimer,
2: disclaimer lang ha. Pero yung mga customer namin nagsasabi talaga. Right. Yun yung binabalik-balikan talaga sa amin.
1: So number one pasta in the hit list kumbaga ng 1025 Cafe is the truffle pasta. Okay, any mga ano, second runner-ups or third runner-ups?
2: Si nasi lemak.
1: Nasi lemak, okay.
0: Kasi instead of using like yung normal egg ng lemak, hiniluan namin siya ng Pinoy twist using salted egg. So para mas mas masarap kumain.
2: Mas magana kumain kasi 'di ba pag may
1: Pinoy,
2: salted
1: pag
2: egg,
1: Pinoy,
2: diba?
1: Oh, may alat talaga eh. Sige, ano yung mga sumusunod diyan? So we have truffle pasta, we have nasi lemak.
2: Yes, yeah. Salisbury steak.
1: Salisbury. Tikman mo 'yan. Yeah. I can attest to that. Masarap yung Salisbury. Hindi siya alam niyo, sorry ha, kailangan ko mag-hijack nung sagot nila. Hindi siya, alam mo yun, hindi siya lasang industrial grade na parang karton na na steak. Alam mo yun,
0: I mean,
1: di ba?
0: That's the standard kasi na mostly na iba.
1: Di ba? Parang, pero yung sa inyo, parang, nasa Marulas ba ako? Parang gano'n, di ba? Ganun,
2: so, kasi yung gravy na from scratch talaga. Ginagawa namin yung gravy.
1: Guys, ibig sabihin ng scratch, hindi scratch talaga. So, mga piloso po dyan, ha? Galing ko siya sa, talagang sila nag-isip. So, we have three. Ano pa talagang?
0: Papa.
2: Tapa. Uy,
1: favorite ka rin yan. Nagdala po sila dito sa studio. Mayanggit kayo dyan.
0: Pag may mga events kami normally sa labas, meron nga kami sa isang school na ina-announce sa BGC, may tinatawag lang kami Tapa King kasi pag during the event, talagang parang all throughout the day yun yung binibili niya. Tapa sa morning, tapa sa lunch, tapa sa gabi. So tinawag na namin siyang Tapa King kasi even yung mga friends niya, nililibre niya, tapos tapa lang.
1: Pero ano siya, of course we have that restaurant naman, 'di ba? Iba siya, hindi 'yun, 'di ba? Kayo 'yun.
0: Hindi, I mean, tinawag lang namin siya.
1: Oh, yung
2: person na yun.
1: Not the restaurant. So, yun nga naging nagugustuhan. So, apat na 'yun. So, nagugustuhan na yung beef tapa niyo naman. Yeah. Okay. So, again, full disclaimer lang po. Na-try ko na ng ilang beses yung beef tapa nila. Alam mo yung top silog. Essentially top silog siya.
0: Yeah.
1: Pero iba yung tapa eh. Iba yung tapa nyo eh. Iba yung tapa. Promise. Mamaya
2: may dala kami tapa dyan. Try nyo.
1: Oh, sige, ano pa?
2: Siguro, shawarma. Yun talaga kasabay ni truffle talaga. Shawarma.
0: Beef shawarma.
1: Okay, so that's the meron ba mga dyan, mahabol? Para mamaya yung mga taga Marulas dyan ha. So, dito po bayad na advertisement ha. Punta po kayo dyan sa may... Anong street
2: Silangan niyo? Park.
1: Silangan Park. Silangan. Okay. So, ano pa side sa mga lima na yan? Meron ba kayong naiisip na talagang napakaganda ng feedback?
0: Yung UCB namin. It's
2: Ultimate Chicken Burger.
1: Ultimate Chicken
2: Ano yung sinasabi nila kaparehas daw ng Sloppy Joe sa US? Sloppy Joe.
0: Kasi may mga customers kami, not only locally.
1: Okay.
0: But yung mga students din, syempre yung target market is not only for locals.
1: Right.
0: Sa school na malapit sa amin.
1: Mm-hmm. Sa Fatima. Let's mention it. Sa Fatima.
0: Yung mga international. So, minsan, I mean, mostly pag sila yung mga Indians and then mga may mga galing US, galing Japan, nako-compare nila yung products namin dun sa kinaka

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
1: Radyo Publiko
0: 738 dito sa Capital 104.3,
1: Capital 104.3,
0: the AM and FM Cola.
2: Dahil matapos maaresto ay sinabi ni Secretary Dizon na walang chairman at vice chairman ng DPWH. Hinikayat ng kalimang publiko na agad iulat sa mga otoridad ang anumang kahinahinalan, transaksyon o individual na nagpapakilalang kinatawan ng DPWH. Maaaring may pag-ugnayan sa DPWH hotline na 165-02 at iba pang official social media account ng DPWH. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatbonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
9: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
8: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
10: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
11: Ano nangyari?
10: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
12: Ako sir, ambulance driver ako.
11: Ambulance driver? Oh.
12: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
9: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
11: Dahil hindi na umabot.
12: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
9: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
11: Makapal yung semento.
9: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
11: These are the reinforcements.
9: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
8: matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
11: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Usapang budget natin.
16: Eto na
15: ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
17: Yes po! Magandang hapon po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po, sa lahat po ng naabot ng live stream na to, Team Live o Replay man po kayo. Budget Peeps, welcome po sa ating 117th episode. Nico, na, talaga naman. Ngayong 19 ng Hunyo, 2026. Happy birthday po sa ating pambansang bayani. 165th birthday commemoration po. Dr. Jose Rizal, no, talagang ano. Kung meron mang ano talaga, Nicole, kung meron mang masasabing tunay na budget peep si Jose Rizal, yes. Yun. Alam mo kung bakit? Kasi nung mga panahon na nag-aaral siya sa Europa, although may kaya sila, hindi naman laging regular yung pagpapadala. So nagtitipid talaga siya. Dinitipid niya yung budget niya, nililista niya yung budget niya sa araw-araw. Kung kailangan magtipid, kung kailangan ano, rumaraket siya para madagdagan yung baon niya. So, yun tunay talaga. Well, tuloy-tuloy lamang po, Budget Peeps, ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo saan man panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
18: Isang masiglang hapon naman po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday. Oras na para sa isang makabuluhang talakayan. Ako po si Nicole Ramos at welcome po dito sa
17: Usapang Budget Natin, dahil budget natin to.
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management na pakikinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band.
17: At syempre sabayan din po tayo napapanood sa Free TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Afford the Box. At syempre napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph. Maging sa regional networks at sa syempre po sa FB pages tulad po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran.
18: Budget Peeps, siksik pa rin sa balita at impormasyon ng ating programa, kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon.
17: At last week, alam mo, Nicole, diba, pinagdiwang natin kasama si Nicole at si Pau ang Araw ng Kalayaan, no?
18: Yes.
17: At speaking of kalayaan, no? Nako, gusto nyo bang ma-achieve ang financial freedom? Pag-usapan natin yan mamaya sa ating budget talks kasama ang content creator na si Jax Reyes. Pero bago ang lahat ng yan, balitang DBM po muna tayo dahil oras na para sa ating budget news.
15: Usapang budget natin, budget news.
17: Labing isang minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, nagpalabas po ang Department of Budget and Management ng paunang halagang 362 million pesos upang suportahan po ang rehabilitasyon at muling pagtatayo ng mga nasirang pampublikong pasilidad sa Sarangani, General Santos City at South Cotabato. Alinsunod po yan, no, sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agarang pong matulungan ang mga komunidad na naapektuhan po ng mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol na tumama po sa Mindanao noong ikawalo ng Hunyo 2026. Nagmula po ang pondo sa Local Government Support Fund at direktang ibibigay po sa mga apektadong lokal na pamahalan upang mapabilis ang recovery efforts at maibalik po ang mahalagang infrastruktura sa mga lugar na lubhang naapektuhan. Binigyang diin po ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon na hindi dapat minaghihintay ang mga mamamayan sa oras po ng sakuna at malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dapat po maramdaman agad ng mga apektadong komunidad ang tulong ng gobyerno. Iginitim po ni Secretary Kim na alinsunod po sa utos ng Pangulo, walang Pilipinong dapat maiwan sa panahon ng pangangailangan. At binigyang diin din ng DBM na ang pagpapalabas po ng naturang pondo ay bahagi po ng mas malawak na estratehiya ng pambansang pamahalaan sa pagpopondo para sa pagtugon at pagbangon mula sa mga sakuna.
18: Promoted naman po sa Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon sa ranggong Auxiliary Rear Admiral ng Philippine Coast Guard Auxiliary o PCGA noong June 15, 2026. Sa edad na 32, si Acting Secretary De Leon na ang pinakabatang Rear Admiral sa PCGA at pinakabatang Budget Secretary sa kasaysayan ng Pilipinas. Bago may taas sa ranggong Auxiliary Rear Admiral, nagsilbi muna si Acting Secretary De Leon bilang Auxiliary Commodore ng PCGA. Kasama rin niya sa donning at oath-taking ceremony ang kanyang may bahay na si Ms. Jor Annie Rico De Leon. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Acting Secretary De Leon sa mga Pilipinong nakasalalay ang buhay at kabuhayan sa karagatan na matatag ang suporta ng pamahalaan sa kanila. Binigyan diin din ng kalihim ng ang kahalagahan ng patuloy na pagpapalakas sa Philippine Coast Guard at Philippine Coast Guard Auxiliary upang mas mapangalagaan ang kaligtasan at seguridad ng bansa. Kasabay nito, iginawad din kina DBM OIC Undersecretary Ryan S. Lita at OIC Assistant Secretary Gerald R. Handa ang ranggong Auxiliary Commodore, samantala naging opisyal namang miyembro ng PCGA si Ms. Crismel Dara G. Tengson Oliveros bilang Auxiliary Lieutenant Commander. Dumala rin sa aktibidad si DBM Undersecretary at PCGA Rear Admiral Goddess Hope Olibiran kasama ang iba pang opisyal ng Philippine Coast Guard at Philippine Coast Guard Auxiliary.
17: Yun. Congratulations po, Secretary Kim, at sa lahat po ng mga ginawaran po ng mga posisyon sa PCGA. No? 14 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon sa iba pa nating mga balita, pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng First Family ang paggunita nga po sa 128th anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas sa Rizal National Monument at Quirino Grandstand noong 12 ng Hunyo 2026. Last Friday po yan. Nakiisa po ang Department of Budget and Management sa pangunguna po ni Acting Secretary Kim Robert De Leon kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan, mga miyembro ng Diplomatic Corps at mga kawani po ng Uniform Services sa pagbibigay pugay sa katapangan, sakripisyo at pagmamahal po sa bayan ng mga bayaning nagbigay daan sa kalayaang tinatamasa po ng bansa ngayon. Habang ginugunita ang isa sa mahalagang bahagi po ng ating kasaysayan, hinikayat po ng Pangulo ang bawat Pilipino na maging katuwang po sa paghubog ng mas matatag, nagkakaisa at maunlad na bagong Pilipinas. Binigyang diin din niya na ang tunay na diwa ng kalayaan ay hindi lamang nasusukat sa pag-alala sa mga sakripisyo ng ating mga ninuno, kundi sa sama-samang pagkilos upang makapag-iwan po ng mas magandang kinabukasan para po sa susunod na mga henerasyon. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ayon po yan kay PBBM. Naging tampok din sa pagdiribang civic military parade na nagpakita po ng kahandaan at kakayahan ng ating mga uniformed personnel, kabilang po ang ilan sa mga bagong kagamitan mula po sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ipinakita nito ang patuloy na pagsisikap ng bansa na palakasin po ang kakayahan nitong pangalagaan, ang ating kalayaan, soberanya at kinabukasan.
18: Patuloy naman po na nakibahagi ang Department of Budget and Management sa Second Subcommittee Hearing ng House Committee on the Revision of Laws para sa Panukalang Philippine Budget Code o House Bill No. 8520 noong June 10, 2026 sa Batasang Pambansa. Tinalakay sa pagdinig ang Sections 21 hanggang 36 ng HB 8520 kabilang ang mahalagang usapin tungkol sa proseso ng pagbabudget ng pamahalaan at financial management systems. Isa sa mga panukalang na pag-usapan ay ang pagbuo ng pinagsama at mas pinasimpleng sistema na mag-uugnay sa Unified Accounts Code Structure at Integrated Financial Management Information System na naglalayong isulong ang mas epesyente at transparent na public financial management system. Pinag-usapan rin po ng subcommittee ang iba't ibang probisyon ng PBC na may kaugnayan sa pagpaplano ng budget, kabilang ang program Convergence at ang Merit-Based Budgeting Framework na layuning mas mapahusay ang pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan. Nagsilbi bilang resource persons ng DBM sina Legal Service Attorney Tristan Duane N. Gonzalez at Fiscal Planning and Reforms Bureau Chief Budget and Management Specialist Edelita B. Ocampo at pinungunahan naman ni Representative Emigdio P. Tanhuatco III, Chair ng House Subcommittee on Special Laws ang pagdinig.
17: 18 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Balitang DBM Regions naman tayo. Formal po na inilunsad po ng Department of Budget and Management Regional Office 5. Katuwang po ang Coalition for Bicol Development o CBD at Philippine Open Government Partnership o PHOGP ang Project 5 noong ika-4 ng Hunyo 2026 sa Legazpi City upang higit po na mapalakas ang pakikilahok ng mamamayan at mas marinig po ang boses ng mga komunidad sa pagdedesisyon ng pamahalaan. Ang Project 5 na nangangahulugang CSO's Inclusion and Collaboration Towards Open Government Partnership ay naglalayon po na palakasin ang partisipasyon ng mga mamamayan sa mga programa po at proseso ng pamahalaan sa pamamagitan po yan ng mas matibay na ugnayan ng civil society organizations at mga local government units. Isa rin ito sa 17 regional reform initiative sa ilalim po ng DBM Regional Open Government Reform Program. Pinangunahan po nina DBM Regional Office 5 Acting Regional Director Francis Bautista at PHOGP Co-Chairperson Aurora R. Chavez de Guzman ang paglulunsad po ng nasabing proyekto na sinuportahan nina PHOGP Project Management Office Director Attorney Glenn Miranda at DILG Region 5 Director Attorney Arnaldo Escobar. Binigyang din po sa programa ang mahalagang papel ng mga CSO bilang katuwang po ng lokal na pamahalaan sa pagdadala po ng boses ng mamamayan sa mga usaping pampubliko. Sa pamamagitan nito, inaasahang higit po na mapapalakas ang bukas, responsable at inklusibong pamamahala sa buong rehiyon. Itinuturing po na mahalagang hakbang ang paglulunsad ng Project 5 sa pagpapalawak po ng mga open government reforms at pagpapatibay po ng pagtutulungan ng gobyerno, civil society at mga lokal na komunidad sa Bicol Region. Bilang suporta po yan sa adhikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng mas transparent, responsable at participatory na pamahalaan. At yan po ang kabuuan ng ating tampok na balita sa ating Budget News.
18: Samantala, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
21: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
19: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
22: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho. Benepisyo. Career. At iba pa. Buwan trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
24: This is a public service announcement.
25: Discipline is the key.
26: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
27: Kilatisin ang sarili.
26: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
27: Importante rin na ating laging isipin.
26: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
27: Isang mahalagang paalala
26: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: This is a public service announcement.
29: A public service announcement
28: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
30: Nagbabalik po ang usapang budget natin, pero bago po tayo magpatuloy, batiin po muna natin ang ating mga manonood sa Facebook Live.
17: Yes po, at baka may pabati ka muna. Ready ka bang babatiin?
30: Babatiin ko lang po ang aking mama nanonood. Hi Mama Rosalie, at sa aking papa, hi Papa Edgar, at sa kasamahan ng aking mama, si Ate Eileen. Hello!
17: Yan, ako din babati rin ako sa aking kapatid sa Kalumpang, si Kagawad Paulo Apostadero. Sabi ko sa kanya, babati ako sa kanya ng ano, happy birthday Kagawad Paulo. Ganun. Kaso baka maubusan tayo ng oras kasi mahaba yung mga minuto siguro yung ano, pag ganun yung bati, no? Wow. Siguro. Ayan. Sana ay yun, maging mabait ka lagi.
30: Happy birthday po.
17: Ayan, happy birthday. At syempre po, samantala, no, tuloy-tuloy yung ating budget cycle series.
30: At ngayon, ang ika-apat at huling phase naman ang ating ibabahagi, ang accountability. Budget tips, oras na para sa ating
17: Budget 101.
31: Hello, budget peeps! Alam ba ninyo kung paano namomonitor ang budget ng bayan? Sa huling serya ng ating budget cycle, ating talakayin ang budget accountability phase. Tara, pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Katulad ng budget execution phase, ang budget accountability phase ng government cycle ay nangyayari mula Enero hanggang Disyembre ng bawat taon. Involved sa phase na ito ang Department of Budget and Management o DBM, Commission on Audit o COA, lahat ng mga implementing agencies at iba pang stakeholders. Nagsisimula ang budget accountability phase sa pagsasubmit ng mga ehensya ng kanilang budget and financial accountability reports o BFARs. Nilalaman ng BFARs ang actual financial and physical accomplishment o performance ng mga ehensya. Regular naman itong minomonitor ng DBM at COA upang malaman kung ang mga programs, activities and projects o PAPs ay naipapatupad ng tama at nakukuha ang desired output mula sa pondo na inilaan para rito. Bukod pa rito, dalawang beses kada taon nagkakandak ang DBM ng Agency Performance Review o APR upang tignan at i-review ang physical outcomes and outputs, actual expenditures at revenues generated kung sakali mang meron at applicable ng bawat ahensya. Samantalang ang COA ay nagsasagawa ng kanilang independent review upang tignan ang integridad ng government spending at maiwasan ang korupsyon, irregularidad at maling paggamit ng budget ng bayan. Sa huli, ang budget cycle ng pamahalaan ay nagsisiguro na tama ang mga plano, desisyon at implementasyon ng budget ng bayan at laging pinaiiral ang transparency, accountability at good governance. At yan po ang budget accountability phase ng government budget cycle para sa ating Budget 101 ngayong linggo. Ako si Aileen mula sa Department of Budget and Management. Till next week, Budget Peeps!
17: At natunghayan po ninyo ang ating Budget 101. At syempre maraming salamat kay Miss Aileen Afungol po mula po sa Capacity Development Division po ng Budget Information and Training Service o BITS sa pagpapaliwanag po kaugnay po sa accountability phase, ang huli po sa ating Budget Cycle Series. At syempre ganun na rin po sa lahat ng bahagi ng Budget Cycle na pinaliwanag sa atin. Thank you po Miss Ai at maraming salamat po.
30: Para naman po sa mga bago lang na nakatutok, tayo po ay napakikinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo.
17: At syempre, napapanood din po tayo sa TV, Channel 3 po sa mga gumagamit ng TV Plus. Habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng AffordaBox. At syempre, napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph, maging pong sa regional networks. At syempre, po sa FB pages tulad po ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran.
30: Samantala, Eric, isang mainit na talakayan na naman ang ating iahatid sa ating Budget Tips.
17: Tama ka dyan, Nicole, dahil oras na para sa ating Budget Talks.
28: Usapang Budget Natin, Budget Talks.
30: Sabi nga natin kanina,
17: sinabi ba natin?
30: Oo, sinabi natin.
17: Yan.
30: Gusto nyo bang ma-achieve ang financial freedom? Yan ang ating pag-uusapan kasama ang content creator na si Mr. Jax Reyes.
17: Nako, sino ba naman ang ayaw ma-achieve yan? Live via Zoom at last, magandang hapon sa iyo, Sir Jax, at welcome po dito sa Budget Talks ng Usapang Budget Natin. Kumusta po kayo? Hey.
0: Good afternoon naman, Eric at saka Nicole. Naku, muna ako i-Sir Jax lang.
17: Okay na ba yung Jax?
0: Ano tayo? Parang chikahan.
17: Oo, sige. Sorry na.
0: No, it's
17: so,
0: okay.
17: So ito, magsimula na agad tayo. No? Paano ka nagsimula bilang isang content creator? At maaari nyo bang ikwento ano yung mga content na ginagawa ninyo para sa ating mga taga-panood at taga-pakinig?
0: Sige po. So, syempre, nagsimula ako nung pandemic. I think maraming mga content creator, di ba, nagsimula ng pandemya. Dahil nga, syempre, medyo may extra time sa bahay. Yeah. Pero, nagsimula talaga ako dahil, alam mo yung parang ang tagal ko nasa corporate. Mm-hmm. So, day in, day out ako nagtatrabaho. Pero, mm-hmm, parang, lagi kong iniisip na, hala, bakit parang yung ipon ko hindi naman lumalaki, or yung mga investment ko hindi rin lumalaki. Mm. So feeling ko, baka hindi ako ganun kaalam tungkol sa pera. So sabi ko, dapat ata baguhin ko muna to. And then nung binago ko siya, dapat i-share ko naman sa ibang tao. Mm. Aside from creating just credit card tips, kasi yun talaga ang simula ko, credit card lang. Mm. Nag-venture rin ako na, uy, hindi lang dapat credit card ang pag-usapan. Dapat yung pera kang pangkalahatan, di ba?
2: Mm-hmm.
0: So, I create content on personal finance. Tapos, syempre, dahil I love traveling, yun din yung isa kong content na ginagawa. Yung parang, syempre, paano ba natin i-maximize yung pera natin sa pagta-travel?
2: Mm-hmm.
0: Pero, syempre, na-enjoy pa rin natin yung buhay. Pero, dapat, financially well pa rin tayo.
2: Mm-hmm.
30: Sir Jax, Jax!
0: Yes, Nicole, correct. Jax.
30: Bukod po sa pagiging content creator po ninyo, ano naman po yung mga pinagkakaabalahan sa ngayon?
0: Okay. So, syempre meron din ako yung mga ibang negosyo. Meron din akong home accessories business.
2: Mm-hmm.
0: Tapos, right now, busy rin ako sa pag-manage ng team namin in terms of create a community building.
2: Mm-hmm.
0: So, kung narinig yung mga kaskasan buddies, yun isa rin po yun.
30: Actually, kasama ko nun.
0: Yay! Thank you! Salamat naman!
17: So yun ang ano, kilala ka bilang nagbibigay ng financial at budgeting tips online. Paano, sabi mo nga, nagsimula syempre yan nung pandemic, naisip mo, marami ka naisip na gawing mga content. So, tanong ko lang, meron ka bang, halimbawa, personal na experience para nagtulak sa'yo na gumawa ng mga ganitong content na yung alam ko na sabi mo kanina yon na bakit hindi ako nakakapag-ipon, pero ano pa yung mga experience na nagtulak sa'yo na talagang ay ganito na yung gagawin ko, hindi ayoko na sa corporate world, ganon?
0: Okay. I think yung una, ang naiisip ko ngayon, una, pagdating sa credit cards, yung maraming mga rewards na nakukuha, tapos dati, uso yung parang kung nakaspend ka ng X amount of budget or parang X amount of peso, meron kang libreng parang one piece chicken joy.
2: Mm.
0: Parang mga ganun, or parang marami siyang uso na 50% dining.
17: Pag naka 3-5 daw, mga ganun, ano?
0: O yung parang mga ganun, yes, di ba? Kaya sabi ko, uy, bakit dapat sinashare ko to? Kasi sabi ko, hindi lang siya dapat para sa akin or ako lang may alam. What if mas maraming Filipino ang mas may alam nito? Na pwede ka, let's say, kumain sa magandang restaurant, tapos 50% off siya, di ba? E di parang nakatipid ka na, nag-enjoy pa kayo ng magkakaibigan o ng pamilya mo.
2: Mm.
0: Tapos, the second naman na isip ko rin dito is also, ang laganap na yun yung mga digital banks, yung mga high-yield savings account, di ba? So, sabi ko, naku, kung bakit dapat iilang tao lang ang gumagamit ng mga high-yield savings account or digital banks na sinasabi nga nila?
2: Mm-hmm.
0: Dapat mas marami pang Pilipino dahil ang taas ng interest na binibigay nila.
2: Mm-hmm.
0: Tapos, safe rin naman siya. Nandiyan rin yung mga lisensya sa mga ahensya natin sa Pilipinas. So, more of educating ang kailangan lang natin. Tapos, kung nasubukan na nila, tapos, let's say, nakakita sila ng, uy, mataas nga talaga yung interest compared sa ibang mga banko, natutuwa sila doon, di ba? And then, mas talagang na-legitimize yung mga ganitong mga produkto ng mga iba't ibang banko. Tapos, syempre, panalo tayong Pilipino.
2: Mm-hmm.
30: Dahil nga, kakatapos lang po ng Araw ng Kalayaan, pag-usapan naman po natin ang pagiging malaya sa utang. Para po sa inyo, Jax, masama po ba talagang umutang? Or ano po ba yung mga common mistakes ng mga Pilipino pagdating po sa pag-utang?
17: Itlang alis muna ako. Parang tatamaan ako dyan.
0: Hindi. Kailangan pag-usapan yun, diba? I believe, ang utang kasi hindi siya masama. Diba? I think there are two kinds of utang talaga sa buhay natin. Diba? Siyempre may masamang utang, mayroon rin magandang utang. Let's say, yung magandang utang mo, di ba, yung parang tipong utang mo sa negosyo, yung pagpalaganap, let's say, ng sarili mo, yung talagang kumikita yung pera. Di ba? So, nangutang ka, pero kumikita pa siya ng mas malaki pa sa interest na binabayaran mo.
2: Mm-hmm.
0: I think that's good utang.
2: Mm-hmm.
0: Yung masamang utang is yung, alam naman natin, kahit ako guilty naman to, di ba? Yung hindi talaga natin afford ngayon, hindi, lagi po sinasabi, di ba, is it budgeted or budgeted ba yan? Hindi mo binudget yung isang bagay, pero gusto mo lang siya ngayon bilhin, tapos nangutang ka, hindi ka rin naman mamamatay kung hindi mo makuha yung bagay niyan. Gusto mo lang. Di ba? Alam mo yung parang deserve ko to. Tapos nangutang ka.
2: Mm-hmm.
0: Tapos ngayon, binabayaran mo ng interest yung gamit na yun na hindi naman kumikita ng pera para sa'yo.
2: Mm-hmm.
0: I think yun yung masamang

0: good customer ka rin, paminsan binibigyan tayo ng paligid or parang binibigyan tayo ng konting, di ba, better interest rate,
1: yes,
0: or better payment terms.
1: Mm.
0: So, huwag tayong mahiya magtanong. Yun yung lagi ko unang sinasabi, na parang, kung una ayaw ibigay, we can try again. Di ba? Yun yung una-una. Unahin muna natin yan para at least, kahit papaano, at least alam nila yung sitwasyon, kung meron silang pwede ibigay sa atin, thank you.
1: Mm.
0: Tapos, second, ang importante rin, ang lagi ko rin recommend, ilista natin lahat ng utang natin. So, pag dinilista natin yung utang, dapat alam natin kung sinong institusyon yan, kung banko man yan, tapos magkano yung total utang, magkano yung total na kailangan natin bayaran, pati yung interest rate ng bawat utang as well. At saka yung monthly na minimum payment. Importante natin ilista rin yung minimum payment din. Then, dahil nalista na natin lahat yan sa papel, di ba, ang favorite kong tinuturo na method is yung tinutawag nilang snowball method. I'm sure narinig nyo na rin yan, Eric, at Nicole, di ba, snowball method. Ang snowball method, basically, ano lang siya, para siyang snowball, di ba, pag maliit siya, di ba, pag gunulong-gulong mo siya, palaki ng palaki yan, di ba, sa snow, in short. So, ganun yung gagawin natin. Dahil linista mo na lahat ng mga utang mo, i-arrange natin sila or i-arrange natin yung utang natin sa pinaka-maliit na utang hanggang sa pinaka-mataas na utang. Diba? So, bakit siya paliit ng paliit sa hanggang sa pinaka-malaking utang? Ang gusto kasi natin, ubusin natin yung pinaka-maliit na utang muna. Dahil I think we are very Filipino, we're very emotional people. Iba yung natutuwa tayo pag nakikita natin, ay, tapos natin yung isang utang. Diba? Parang maenganyo tayo na, ah, okay, isa-isahin natin lahat ng utang natin hanggang matapos. Kaya favorite ko tong method na to. Then, di ba, linista natin yung pinakamababa hanggang sa pinakamataas na utang. Then, importante, lahat ng utang na yan, monthly, kailangan bayaran muna natin yung minimum. Yung minimum meaning, di ba, kailangan, kahit magkano yung minimum niyan, dapat mabayaran natin. Bakit? Di ba, kung hindi mo bayaran kasi ang minimum, meron kang late fees dyan, di ba? Penalties pa yan on top. So, kahit at least isa, bayaran muna natin minimum, at least wala tayong late fees. And then, di ba, pag natapos natin natin ang minimum, kung may extra tayong budget, ilaan natin yon doon sa pinakamaliit na utang. So, pag example, may extra ka 1,000, ilagay mo siya sa pinakamaliit na utang. Then, pag wala na yung unang utang, yung pinakamaliit na utang, ilagay natin yung extra money natin sa second utang, sa pangatlong utang, hanggang isa-isang maubos. Di ba, parang, di ba, from smallest to largest utang, pero ang gusto natin, di ba, we build the momentum na mag-clear out yung debt natin. And then, last but not the least, ito rin yung kailangan natin sikmurahin. Yung, we have to also understand, or we have to know the point and accept the fact na kung kailangan na natin maghanap ng side hustle, or let's say, ng extra income. Tapos, syempre, ang itatanong sa akin, uso to, Eric at saka Nicole, itatanong sa akin, naku, ano kaya yung magandang side hustle? Ang lagi ko sinasabi, pag dating sa side hustle, dapat itanong natin sarili natin, saan ba tayo magaling? Hindi mo pwedeng, kasi di ba, hindi pwedeng sabihin ko, uy, maganda to ang narinig kong VA. Pero let's just say, hindi yan yung forte mo, di ba? Kahit anong gawin mo, baka hindi ka mag-succeed becoming a VA. So, una, tanong mo sa sarili mo, ano ba yung talento mo?
1: So, magaling ka ba basically, ano yung kaya mong gawin? Parang ganun.
0: Correct. Tama, Eric, yes. Kung ano yung kaya mong gawin, and then, kung ano yung pwede mong ibenta. Diba? So, for example, kung video editor ka, pwede mo editing skills mo. Graphic artist ka ba? Magbenta ka ng poster. Kung magaling ka mag-events, pwede ka maging events coordinator. And then, nakikita na nga natin, di ba? One day ng mga events coordinator, paminsan lalaki rin ang kita nila, di ba? Paminsan libo-libo rin siya. So, importante rin na, okay, we have to accept na kung kailan rin natin kailangan mag-extra hustle. Kasi nga, pag kulang na talaga, gagawa natin ng paraan para kumita ng mas malaking pera rin as well.
1: Ito, Jax, bago magtanong si Nicole, no? Sure. Dahil syempre usapang sige. Utang pa rin to. No? Anong masasabi mo po naman dun sa mga tao, guilty talaga ako, na umuutang para mabayaran yung isang utang? Ganun.
0: Yung favorite natin na tapal system.
1: Oo,
0: diba?
1: Tapal system, tama, tama.
0: Okay, ito ang lagi kong sinasabi na medyo ingatan natin yung tapal system. Ang nagiging problema kasi sa tapal system, di ba, paminsan, baka yung inutangan mong bago, mas malaki pa yung interest doon sa una mong utang. So, ang nangyayari doon is, dito tayo nababaon sa utang, kasi paminsan, hindi natin iniintindi magkano yung interest rate ng isang utang. Mm-hmm. Paminsan kasi pag nakikita natin, 'di ba, yung mga especially now dahil sa online lending, 'di ba? Nakikita natin, "Oh, pwede ka mangutang 25,000 pesos one ID lang."
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi natin iniintindi magkano ang interest, magkano yung processing fee nila, etc., etc., mga terms. Tapos apparently pag nangutang ka, ay ang dami pa lang kaltas. Ang napunta na lang sa'yo parang 15,000 dahil ang daming penalties pala, di ba? Kaya parang importante na intindihin muna natin yung interest, kinocompare natin yung utang na kukunin mong bago ba, mas maliit yung interest compared doon sa yung utang na meron ka na, or mali mo mas malaki pa siya kasi doon ka madadali, di ba? If, let's just say, may iba kasi paminsan, mas mababa yung interest na binigay, tapos yun yung ginamit po pambayad dun sa isang mas mataas na interest, at least kahit papaano, panalo ka dun. Pero di ba, importante na syempre, intindihin mo muna yung interest rate. And then second, ang lagi ko rin sinasabi, kung kayang wag mo itapal, always try to avoid yung tapal. Ang nagiging problema kasi natin dun is, pag lagi tayong umaasa doon sa tapal, lagi nating pag may pagka-problema ulit tayo, hindi natin iisipin paano ba mawala yung utang. Ang iisipin kasi natin, tapalin muna natin. Rather than, let's just say, oh, maghanap tayo ng pwede nating income, tingnan natin kung saan tayo pwede mag-save sa budget para at least ilagay natin muna para mabayaran yung utang na yan. Rather than taking a new loan na naman.
2: Para susunod naman na tanong, Jax, madalas nating marinig na nakatipid tayo dahil naka-sale o may malaking discount ang isang product. Totoo po ba ito at paano natin malalaman kung nakatipid ba talaga tayo o napagastos lang?
0: Okay. Ito ang favorite kong question. Lagi mo itanong sa sarili mo, budgeted ba yan? Meaning nun, pag nag-budget ka buwan-buwan, di ba, linggo-linggo, naglaan ka ba ng pera para sa bagay na yun? Di ba? Rather than, pag naka-sale siya kasi, ang nangyayari kasi is, naku, mura siya, bibilhin ko. Pero pag tinanong mo sa sarili mo, budgeted ba yan? Posibleng hindi. Pero lagi mong gina-justify sa sarili natin na, kasi mura siya eh, baka naman kailanganin ko. Ang kagandahan dito is, di ba, kahit nasabihin mong 200 pesos lang yung bagay na yan, pero pag hindi mo siya kailangan, mahal pa rin siya. Kasi hindi mo nga linaanan ng pera, hindi mo linaanan ng budget mo for that item. Hindi ka nakatipid. Unlike, if for example, kailangan mo bumili ng bareta ng sabon, tapos yun nag 50%, doon nakatipid ka talaga kasi kailangan mo ng bareta ng sabon. Pero yung tipong, kailangan mo pa ba ng bagong, let's just say, badly put, kailangan mo ba ng bagong water jug? Kasi naka-sale siya. Sa totoo, hindi.
1: Hindi naman.
0: Pero kasi naka-sale, di ba? Yung mga ganun eh, paminsan hindi natin talaga kailangan eh. Pero, ay, dahil naka-sale siya, baka okay lang, sige, i-reward natin sa deserve natin to. Kaya lagi kong reminder, bago mo bilhin, tanong mo sa sarili mo, budgeted ba yan? Linaanan mo ba ng pera yung bagay na yan? Pag hindi, huwag mo bilhin. Pag oo, then yes. Kasi may budget ka, may pera ka for that item.
1: Hindi yun. Kasi madalas talaga, no, halimbawa sa mga kabataan nga lalo, syempre, hindi lang kabataan, pag may yung cellphone, may bagong labas, so magpapalit naman siya. So, ganun lagi, parang yung sample mo na yun, water jug lang yan, pero ito, pag yung mga usual, ano, mas malalaki pa na mga budget na instead of magiging savings na lang natin, eh, mas mapupunta pa sa expenses natin, no. Well, ito naman, ano yung masasabi mo sa mga millennials at syempre Gen Z na madalas na magsabi nga na deserve ko to, minsan lang naman. So, paano natin mababalanse yung pag-enjoy sa pera at syempre pagiging responsable sa paggastos?
0: Okay, I love this. The same, ako kasi I believe, di ba Eric at Nicole, I believe na you need to also have self-love. Di ba? Hindi pwedeng, sige, ipon na lang, invest na lang, tapos hindi mo na-enjoy yung pera mo. I think hindi ako masyado naniniwala doon. Kaya nga, di ba, lagi ko rin, ibabalik ko yung tanong na, budgeted ba yan? Di ba, every time you create your budget pagpasok ng sweldo mo, di ba, there's always the 50-30-20 rule. Lagi natin naririnig. 50% dapat for your want, for your needs. 30%, malaki-laki, di ba? 30% for your wants. Meaning, ito yung self-love mo, di ba? Yung talaga binudgetan mo talaga para sa kahit anong mang gusto mo para at least guminhawa yung buhay mo. And then 20% dapat for savings or for your investment, di ba? So, di ba, kung titingnan natin, 30% is still big. 30% na binudget mo talaga na ilalaan mo para sa wants mo, di ba? Self-love mo ba yan? Regalo mo sa sarili mo yan. So if you ask yourself, budgeted ba yan? Tapos pasok siya doon sa, let's say, 30% budget mo na wants mo, then why not? Pwede mo pa rin siya bilhin. Pwede ka pa rin mag-coffee sa labas. Pwede ka bumili ng milk tea. Pwede ka pa rin naman bumili ng mga gusto mo or lumabas, di ba? Wala tayong sinasabi na wag. Kasi hindi rin ako masyado naniniwala na, uy, dapat sobrang tipid ka, wag ka nang lumabas, ganyan-ganyan, wag mo nang i-reward sarili mo kasi hindi magiging sustainable yung savings mo, investment mo. Kasi hindi ka matutuwa sa buhay eh. Di ba? Unlike kung paminsan-minsan, pasok siya sa budget mo, go! Deserve mo naman talaga siya. Pero, saan siya nagkakaproblema? Yung hindi budgeted, sasabihin mo, deserve ko to. Justification na yan. Ano na lang yan eh. Yung parang sinasabi mo lang sa sarili mo yan para lang at least hindi, to make you not feel bad, di ba? Which is yun yung nakakasama eh. Yung lahat na lang, deserve ko to. Lahat ng maliit na bagay, deserve ko to. Yun yung nakakasama na. Dapat deserve ko to wisely. Yung talagang budgeted pa rin siya.
2: Jax, lagi ako nanonood sa'yo sa TikTok, sa Facebook. Ngayon, bukod sa savings at debt-free hacks, nagbabahagi din kayo ng mga travel tips. So, ano po ang inyong mga sekreto para makapag-travel ng sulit nang hindi nasasakripisyo ang experience at tuwing kailan mura mag-travel domestically o sa abroad?
0: Ay, okay. I love this. Thank you naman sa support, Nicole. So, I love to travel din. Pero, reminder lang sa lahat ng manonood, di ba? Ang travel, dapat linaanan ng budget pa rin. Huwag tayo manghutang para lang makatravel. Kasi hindi naman nawawala yung lugar. In the next 6 months, 1 year, nandiyan pa rin naman siya. Okay. So, when you're going to travel or look for, let's say, mga best, let's say, flights, yung mga ganito, importante, di ba, ako, mahilig talaga ako mag-abang sa mga sale, yung mga fare sale. Let's say, recently, di ba, araw ng kalayaan, nagkaroon ng sale yung mga airlines natin, di ba, lahat sila nagkakaroon ng piece of fare or bagsak presyo. So, yun yung mga best time para maghanap ng airline ticket. And reco ko, dapat midnight. So, kung let's say, sabihin nilang June 12 ang sale, lang start, midnight pa lang, nakaabang na tayo kasi doon lumalabas yung best seats. Let's say, minsan December, di ba? November, nakakahanap pa rin tayo, konti, pero meron. Pero yun nga lang, paunahan talaga siya. Yun yung una. Tapos, second, ang favorite ko pa rin naman, di ba? When you're going to book, let's say, yung mga hotels mo, yung mga tours or travels mo, ako, best rule of thumb natin, at least 2 to 3 months before your travel date. Yun yung parang best price na makikita natin. Kasi, di ba, if ever, masyadong malapit na, nagmamahal talaga sobra. Lahat. Oo, sobra-sobra yan. Kaya dapat at least planado pa rin talaga natin. Kailan pa yung medyo at medyo mura? For example, alamin natin yung mga low seasons. Depende kasi siya sa bansa kung kailan yung mga low seasons. So, for example, di ba, alam naman natin, for sure, mahal mag-travel pag Holy Week. Di ba? Pag mga December, mahal yan. Pero, or yung mga Christmas, di ba? Pero, let's say, 1 day after Christmas, paminsan na bumabagsak na yung presyo nun. Yun yung maganda yun eh. Or, let's say, a week after Holy Week, yun, mura na siya. And ang kagandahan dun, dahil hindi nga peak yung season na yan, mas konti na yung tao. Mas ma-enjoy mo pa nga yung travel. Like ako, mahilig ako sa mga off peak season. So, pag Holy Week, lahat ng tao nasa labas, nasa bahay ako kumukulong. Tapos, alabas ako pagkatapos naman ng Holy Week.
1: Ito naman, Jax, no, para sa mga nakikinig sa atin, syempre may mga gusto na paano ka nagsimula, halimbawa sa mga simpleng content creation, ano ba yung mga kailangan or ano yung mga paano yung budgeting mo sa mga gamit mo para sa content creation, para sa mga nakikinig sa atin.
0: Ay, alam mo, Eric, ito talaga yan. Kung simulan nila, hanapin nila ako sa YouTube yung pinaka-first video ko. Alam mo, wala akong tools, wala akong camera nung nagsimula ako. Kung ano lang meron ako, which is my cellphone, dun sila lang nagsimula lahat. Like, isang taon ako, yung cellphone ko yung pang-vlog ko, yun yung cellphone ko rin yung pang-edit ko, wala akong biniling bagong mga bagay. Kaya nga, importante na huwag natin i-justify na, uy, gusto ko mag-start mag-vlog, kailangan ko ata ng camera, kailangan ko ng bagong ilaw, ganyan, hindi mo kailangan. Kung anong meron ka, gamitin mo muna yan. Pag kumita ka na, Then, tsaka ka na pwedeng bumili ng mga bagay-bagay at mga camera na yan to improve on, let's say, yung mga other editing skills mo or yung mga angles. Pero pagsimula lang, kahit sino pwede magsimula with your cellphone lang. And I'm sure, meron silang cellphone.
1: Sobrang powerful na rin kasi ng social media ngayon. No? Simpleng, simpleng prutas lang nga. Oh, napaunlad yung buhay ng isang content creator. So talagang, hindi mo talaga alam kung saan ka talaga dadalihin ng mga simpleng mga content. No?
0: Agree. And then mag-start lang, Eric. I think importante, simulan lang, huwag na mahiya, 'di ba? Kahit nakakahiya yung gagawin nyo, alam mo, ito sasabihin ko, for sure may ibang tao diyan na supporter mo. Paminsan yung mga kaibigan natin may not be the first supporters, yung mga hindi pa natin kilala yung first supporters.
1: Correct. Yes.
2: Bilang pagtatapos na tanong, Jax, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan tungkol sa pagiging mas responsable sa pera at pagkamit ng kanilang financial freedom?
0: Ay, ako, paniniwala ko lang talaga, kaya ng lahat, kaya ng bawat Pilipino. I want to share parang one story nga lang na nag-comment yung isang security guard siya. Diba security guard siya sa Makati daw? And then napanood niya yung video ko on YouTube na reaching my first 100,000. And then, after 1 year ng comment niya na yun, nakamit niya yung 100,000 pesos niya.
1: Wow.
0: Diba? So parang, diba, imagine anyone can do it talaga. Maraming OFWs, mga public school teachers, nakakamit talaga rin nila yun eh. Na parang kahit papaano, diba? Yun nga lang, munting paalala, hindi siya magiging madali. Pero once you start, you build the habit, talagang kung nakamit mo na siya, mas madali na yung next few hundred thousands mo, 1 million mo, yung mga ganun, mas madali na siya. Pero the first 100,000 will be the hardest. Pero yun yung magtuturo sa'yo kung paano ka umipon, paano hawakan ng pera mo, or pahalagaan ng pera. And kung kaya nga nila, kaya natin lahat.
1: Jax Reyes, wala na tayong oras pero maraming salamat. Siguro ipromote mo na lang saan ka mahanap ng ating mga viewers and listeners.
0: Ay, thank you again. So, you can follow me lahat po sa Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok rin at Jax Reyes. So, JAXREYES _ po ang aking account. And of course, I'll see you there. Maraming salamat, Eric at saka Nicole. Yes. Thank you for having me.
1: Thank you, Jax.
0: Thank you, bye-bye.
2: Thank you po.
1: At dyan po, nagtatapos ang usapang budget natin. Tiyak po kung napulot kayong aral, syempre sa mga binahaging kaalaman sa atin ni Jax Reyes at sa mga tinampok po natin sa ating mga programa at programa po ng pamahalaan at ng Department of Budget and Management.
2: Samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin sa himpilin ng Radyo Pilipinas, napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM at sa FB page ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiras.
1: Antabayan po ninyong susunod na programa at alamin po natin ang maiinit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
2: Ako naman po si Nicole Ramos. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang
1: Usapang Budget Natin dahil budget natin to.
2: Wow, nagka
3: talaga. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Pino ang mas maayos na biyahe.
8: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
9: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., bit-bit pa uwi ng bansa ang iba't ibang kasunduan mula sa Russia na magbibigay benepisyo at oportunidad sa bawat Pilipino at maging sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Mahigit 20 Pinoy na na-detain sa Russia dahil sa immigration issue, makakalaya na ayon mismo kay Pangulong Marcos Jr. Binabantay ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang papasok na sa bansa ngayong weekend. Magiging epekto niyan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Alamin! Resigned Ateneo head coach na si Tab Baldwin at iba pang coaching staff ng Ateneo. Humarap na sa PNP-CIDG para magbigay ng salaysay kaugnay ng pagkamatay ng 2 Ateneo student athlete sa kanilang team building. Pahayag ng coaches at mga Ateneo Blue Eagles player may hindi pagkakatugma ayon sa DILG. At Spider-Man star na si Tom Holland, kinumpirmang kasal na sila ng American actress and singer na si Zendaya.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan naging produktibo ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN-Russia Commemorative Summit bilang chair ng ASEAN ngayong taon. Sa kanilang joint press conference, nagpayag ng pag-asa ang 2 leader. Magkakaroon ng konkretong resulta ang lahat ng nabuong kasunduan sa summit.
3: Bukod sa iba't ibang kasunduan, nagresulta rin sa pagpapalaya ng ilang Pilipinong nakadetine sa Russia ang pagpunta roon ng Pangulo. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Makakalaya na ang 24 na Pilipino na nakadetine sa Russia. Resulta yan ng bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Malugod na ibinalita ng Pangulo na matapos ang 9 na buwan, makakapiling na ng mga ito ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa Russian government sa kanilang pag-agapay at kooperasyon para maresolba ang issue. Samantala, inanunsyo rin ng Pangulo ang pag-adopt ng mahalagang dokumento matapos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kabilang na ang Kazan Declaration 2026 ASEAN-Russian Federation Unity and Diversity 35 Years Together, ang ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026 to 2030, Joint Statement and Concept Paper on Cultural Cooperation, at ang Joint Statement and Concept Paper on Energy Cooperation.
5: Together, these documents provide a comprehensive roadmap for expanding practical cooperation and delivering tangible results and benefits to our peoples in the years to come.
4: Naging produktibo rin anya ang pulong sa naturang summit lalo na sa hinaharap na ugnayan ng Russia at ASEAN region, lalo na sa usapin ng seguridad at ekonomiya.
5: We exchange views on promoting peace, stability, and sustainable development, enhancing trade and investment, strengthening food and energy security, advancing science and technology cooperation, and deepening people-to-people exchanges.
4: Natalakay din anya sa summit ang pagpapalawig pa ng development sa Eurasian region, gayon din ang mga oportunidad sa pagitan ng ASEAN at ng Shanghai Cooperation Organization, maging ng Eurasian Economic Union.
5: We noted the growing interaction between ASEAN and these organizations and recognized the potential for enhanced cooperation in areas of mutual interest, including economic connectivity, trade and investment, energy, agriculture, tourism, and addressing transnational challenges.
4: Bilang ASEAN Chair, kinilala ng Pangulo ang patuloy na suporta ng Russia sa ASEAN centrality, kasabay ng pagbibigay diin sa commitment nito na mananatili ang momentum patungo sa makabuluhang kooperasyon.
5: As we mark this important milestone, we look forward to working closely with Russia to further strengthen our partnership and to build a more peaceful, resilient, and prosperous future for our regions.
4: Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
2: Isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak sa kalakalan ng Pilipinas at Russia. Sa supply ng langis, target din ng Pangulo ang pinaigting na kooperasyon sa nuclear energy, space technology at artificial intelligence. Inang ulat ni Clazel Pardilia.
6: Bago bumalik ng Pilipinas mula sa tatlong araw na working visit sa Russia, hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ASEAN na pag-aralan ang mas malalim na kooperasyon ng rehiyon sa Russia, na isa sa mga pinakamayayamang bansa sa mundo. Inatasan din niya ang mga opisyal ng pamahalaan na tukuyin ang mga posibleng bilateral agreements na maaari pang pasukin ng Pilipinas at Russia.
7: There is a big, big potential there that we really haven't explored before, but we will now.
6: Ngayong 2026, kung kailan pumutok ang sigalot sa gitnang silangan, umabot sa 700,000 bariles ng krudo ang binili ng Pilipinas sa Russia bilang tugon sa epekto ng krisis sa langis. Target ngayon ng Pangulo, palawakin pa ang pagkikipagkalakala ng dalawang bansa pagdating sa petrolyo, pagtutulungan sa nuclear energy, space technology, at artificial intelligence.
7: The Russian Federation's the government was very open to any kind of suggestion that we do increase that engagement and that we look further into supplying, getting our supplies of petroleum products from Russia. And I think it will be very good for the Philippines to have another assured lifeline when it comes to petroleum products.
6: Kilala ang Russia bilang dating pangunahing karibal ng Amerika noong panahon ng Cold War, kung kailan nahati ang mundo sa dalawang magkatunggaling kampo na pinamumunuan ng Estados Unidos at ng nooy Soviet Union. Matagal namang kaalyado ng US ang Pilipinas na may umiiral na makasunduang pandepensa at may malapit na ugnayan sa larangan ng seguridad, ekonomiya at diplomasya. Ayon kay Pangulong Marcos, unti-unti nang inaalis ng Pilipinas ang dating pananaw na nakaangkla sa bipolar world upang palawakin pa ang pakikipag-ugnayan nito sa iba't ibang bansa at matugunan ang epekto ng mga nagbabagong hamon sa Pilipinas.
7: It was the recognition that the world has changed. The traditional power structures and the traditional powers are no longer the powers that did exist when, for example, the United Nations was formed right after the war. So the Philippines is just responding, adjusting to the new reality. The Philippines no longer subscribes to a bipolar world where you have to choose one side over the other.
6: Sa kabila ng magandang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Russia, nanindigan si Pangulong Marcos na hindi magiging parte ng anumang gulo. Sa harap ito ng nagpapatuloy na digmaan ng Russia at Ukraine, matapos ilunsad ng Moscow ang malawakang pananakop sa Kyiv.
7: The Philippines is one of the, if not the greatest sponsor, supporter for peace, and not only in our region, but everywhere else. We would certainly not would want to be part of any system that furthers conflict anywhere in the world.
6: Tiniyak ni Pangulong Marcos na mananatiling maingat ang Pilipinas para masiguro na hindi magiging bahagi ng anumang sistema na maaring magpalala ng digmaan. Kalezal Pardilia, para sa bayan.
3: Naging makabuluhan ang isinagawang working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Naniniwala ang ekonomistang si Michael Ricafort na nagpakita ng high level of diplomatic relation ng Russia at Pilipinas, lalo pat nanguna sa isinusulong ng Pangulo ang kapakanan ng mga Filipino workers abroad. Naging maganda ring oportunidad para sa bansa ang nakabit na energy security bilang ang Russia ang ituturing na sa isa sa malaking producer at exporter ng langis. Nagbukas pa ng mas malawak na oportunidad sa usapin ng trade at export market kung saan mas pinalawak ang potensyal na merkado para sa tropical fruits gaya ng pinya, saging, mangga at maging ang mga agricultural coconut oil.
8: Punsa opportunities, yung mga investments na maaaring pumunta dito, yung mga tulong na pwede ibigay sa atin, mga cooperation, whether when it comes to technology, defense, at syempre yung negosyo, no?
3: Yes.
8: Yung trade natin sa isa't isa, no? Lalo okay. Pa, kasi mag-uugnayan yung high level yan, yung mga negosyante dito, ng mga silita sa Pilipinas at mga negosyante with Russia, lalo pa magkakaroon ng mapapalawig yan.
2: Hinimok ni Senate President Sherwin Gatchalian ng Department of Energy na tiyaking agad magbubunga ng pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo at ginhawa sa mga mamimili ang nilagdaang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang kay Senator Sherwin Gatchalian, ilang buwan nang pinapasa ng mga Pilipino, lalo na ng sektor ng pampublikong transportasyon, mga magsasaka at mga karaniwang mamimili ang mataas na presyo ng mga bilihin na dulot ng gera. Nanawagan din si Senator Gatchalian sa Executive Department na ipagpatuloy ang pagbibigay ng ayuda at iba pang suporta sa mga sektor na labis na naapektuhan ng mataas na presyo ng langis. Kasabay nito, muling iginiit ni Gatchalian ang kahalagahan ng pagpasa sa Senate Bill No. 366 o ang Energy Transition Act na naglalayong isulong ang paggamit ng malinis na enerhiya at mabawasan ang pag-asa sa fossil fuel.
3: Pag-upo ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President, tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibabalik na sa normal ang operasyon ng Senado. Ipinahayag din ng Pangulo na susuportahan niya ang sinumang itatalaga bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
6: Tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na babalik na sa normal ang operasyon ng Senado. Kasunod ang pagkakaluklok kay Senate President Sherwin Gatchalian at tuluyang pag-atras ni Senator Alan Peter Cayetano sa Senate leadership matapos ang ilang linggong kaguluhan sa mataas na kapulungan.
7: Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado. And take care of the business of government, the business of legislation, and all these necessary legislation that we listed to show that our priority.
6: Nitong Miyerkules, nagpatawag ng special session ang Pangulo sa Kongreso. Umaas ang presidente na matutugunan nito ang mga panukalang batas na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino.
7: Some of them are new in response to the oil crisis in the Middle East. Iba-iba, pero lahat kailangan at lahat ng kailangan na ngayon. Nasa gitna tayo ng oil crisis na kailangan ng mga batas na yan. Ay sana naman mapag-aralan na nila, madiskusyonan na nila na mabuti and we can proceed with the normal conduct of governance.
6: Suportado rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sinumang itatalaga bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
7: I will support whoever the Senate chooses. As long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me.
6: Isa si Senator Cheese Escudero sa mga tinitingnan na posibleng maging presiding judge sa paglilitis. Sa kabila ito ng mga batikos sa mga batas sa pagpatay umano ni Escudero sa impeachment case si VP Duterte na karaang taon.
7: Those are opinions. I don't think that reflects in any way on how he will do. The rules that were that were adopted by the Senate were the rules that Senator Cheese wrote during the last year's impeachment when they were handling the last year's impeachment complaint. So in terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt.
6: Naniniwala si Pangulong Marcos na hindi kinakailangan ng balasahan sa mga kasalukuyang gabinete ng pamahalaan. Sa harap ito ng ugong ng posibleng pag-alis o paglipat umano ng ilang kalihim sa gobyerno.
7: I think we have a really good group of people in the cabinet right now. We are working well together and I don't see the need.
6: Pero aminado si Pangulong Marcos, nais niyang mas maging aktibo sa gobyerno si dating DILG Secretary Benhur Abalos. Pero paglilinaw ng presidente.
7: But to just because we want him to join, to become a more active, to play a more active part in government, doesn't mean, it necessarily means that somebody else has to be, it's not a zero-sum thing in the cabinet, that you have to remove somebody to gain somebody else.
6: Ayon kay Pangulong Marcos, wala ng oras para magsagawa ng rigodon.
7: If you keep moving people around, they have to start learning the job again. And we just don't have time for that.
6: Counterproductive o hindi anya nakakatulong ang pagsasagawa ng balasahan at taliwas sa isinasulong na katatagan ng administrasyon. Clayzel Pardilia, para sa Bayan.
2: Hindi natuloy ang nakatakda ng arraignment o pagbasa ng sakdal ngayong araw ni dating Energy Secretary Alfonso Cusi at iba pang dating opisyal ng kagawaran kaugnay ng kasong graft. Ito'y kasunod ng inihain ng defense na motion for a bill of particulars kung saan pinapatukoy sa prosecution ang mga alegasyong nakasaad sa criminal information. Ang naturang kaso ay kaugnay ng pagbenta sa 45% stake ng Chevron sa Malampaya Gas Project sa Yudena Corporation na pagmamayari ni Dennis Uy noong 2019. Samantala, muli namang magpapatuloy ang arraignments sa June 26. Mababawasan na ang madalas na pagbaha sa Bato Catanduanes bukod sa iba't ibang hakbang kontrabaha ng Department of Public Works and Highways. Plano na rin na magsagawa ng dredging o pagpapalalim ng Bato River. Yan ang ulat ni Rosy Nieva ng Radyo Pilipinas Vera.
9: Mapa-shearline man o bagyo, matagal nang suliranin ng mga residente sa Barangay Sipi at mga karatig lugar sa Bato Catanduanes ang madalas na pagbaha sa kanilang lugar. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ang pag-apaw ng Bato River na isa sa pinakamalaking ilog sa lalawigan, lalo na tuwing malalakas ang pag-ulan at high tide na nagdudulot ng malaking perwisyo sa mga residente gaya ni Nanay Elena at Jeanette.
10: Pag umuulan na ma'am, wala na kami tulog. Kasi ano na, may trauma na ang mga anak ko ma'am, sa anong, lalo na yung asawa ko, senior citizen na.
11: Sobrang epekto dahil ang bahay namin talagang apektado, lahat ng gamit halos basa.
9: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinalalakas ngayon ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kanilang mga hakbang sa ilalim ng Oplan kontrabaha. Layunin nito na mabawasan ang epekto ng pagbaha sa pamamagitan ng paglilinis ng mga daluyan ng tubig, pagpapabuti ng drainage systems, at pagpapatupad ng mga flood mitigation project para sa mas ligtas at mas matatag na mga komunidad. Sa katunayan, pinaplano na ang dredging o pagpapalalim ng Bato River upang mapabuti ang daloy ng tubig at mabawasan ang pagbaha. Magkakaroon din ng koordinasyon sa iba pang mga ahensya para mapabilis ang implementasyon ng programa.
12: Pag natapos po ang mga projects na yan, magkakaroon ng peace of mind yung mga residents along Bato River. Thank you very much po sa lahat ng national government agencies. Lalo na kay President Marcos.
9: Nagpasalamat naman ang mga apektadong residente sa aksyon ng pamahalaan para matugunan ang kanilang matagal ng hinaing.
13: Maganda yan ma'am. Maganda ang pamumuno ni President Marcos kasi nabigyan ng solusyon ang aming ano.
14: Maraming salamat po kay PBBM na nasolusyonan ang aming barangay para sa ikabubuti ng...
9: Sa ngayon, nagpapatuloy rin ang dike construction sa lugar. Tiniyak din ng DPWH Catanduanes na maisa sa katuparan nila ang kabuang proyekto bago ang kasagsagan ng malalakas na ulan. Mula rito sa Catanduanes, para sa Integrated State Media, Rosy Nieva ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Binigyan diin ng Office of Civil Defense, Bangsamoro Autonomous Region, kung gaano kahalaga ang pagsasagawa ng sabayang earthquake drill. Ito ay para mas maging handa ang mga residente sa Maguindanao del Sur sa oras ng sakuna. Yan ang ulat ni Lian Bolonga ng PIA, SOC Sergeant. Sa hudyat ng Serena, sabay-sabay na nag-dock, cover and hold ang higit 800 kalahok sa second quarter national simultaneous earthquake drill ng Office of Civil Defense, Bangsamoro Autonomous Region sa bayan ng Talayan, Maguindano del Sur. Layo ng aktibidad na matiyak ang kaligtasan ng lahat tuwing may lindol. Sa kanyang mensahe, iginiit ni Mirna Angot, officer in charge ng OCD Bar, ang kahalagahan ng aktibidad upang mas mapalalim pa ang kahandaan ng publiko sa panahon ng kalamidad.
15: Yung sinasabi natin, proper execution ng duck cover hinold, tinuturo natin sa kanila, do alam naman natin na isa lang ito sa mga paghahanda na ginagawa natin na mas malaliman pa natin ang ating paghahanda, paano mapalakas yung ating system.
3: Ginawa rin sa aktibidad ang simulation exercise ng evacuation, search, rescue at retrieval, medical response, incident management at mga gawain ng emergency operations center.
16: Sa second quarter, pilit po namin ang bayan ng Talayan dahil gusto nilang matestingan yung kanilang contingency plan on earthquake as well as paano pa nila mapalakas yung kanilang preparedness measures.
3: Tiwala naman ang OCD Bar na sa pamamagitan ng mga ganitong drill ay lalo pang mapalakas ang kahandaan ng mamamayan tuwing may emergency.
17: Ito pong second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ay isang napakahalagang aktibidad lalong-lalo na po sa probinsya ng Maguindanao del Sur. Kailangan po ng ating mga kababayan kung saan sila po ay dapat maging aware at lagi pong prepared pagdating sa kung ano-ano mang sakuna, lalong-lalo na itong earthquake.
3: Mula dito sa bayan ng Talayan sa probinsya ng Maguindanao del Sur, para sa Integrated State Media, Lian Bulongon ng Philippine Information Agency, Soccergen. Dahil sa sunod-sunod na pagtama ng malalakas na bagyo at matinding init na nararanasan ng bansa, isinusulong ng Climate Change Task Force ang pagpapaigti ng kaalaman tungkol sa climate change at ang matinding epekto nito. Mahalagang malaman ng publiko ang dapat gawin lalo na ng mga namumuno sa bawat lungsod. Ayon sa Climate Change Task Force, kailangan ng community-based approach kung saan ang lokal na pamahalaan ang dapat manguna sa mga gawain laban sa pagbago-bagong klima. Masisimulan ang pagbabago at solusyon sa climate change sa pamamagitan ng action plan ng bawat komunidad at kooperasyon ng bawat mamamayan sa mga inisyatibo ng pamahalaan. Pinalakas pa ng pamahalaan ang programang makatutulong sa mga komunidad sa Bicol Region sa ilalim ng Project Lawa at Binhi. Kabilang na riyan ang Cash for Training at Cash for Work. Yan ang ulat ni Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
18: Dahil sa sunod-sunod na kalamidad sa bansa tulad ng malakas na lidol sa Mindanao, mas pinaiigting ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang pagtugon sa mga apektadong komunidad. Sa katunayan, bukod sa family food packs na ipinamamahagi, magpapadala rin ang ahensya ng kanilang mga tauhan upang tumulong sa relief at rehabilitation efforts para sa mga biktima ng lidol sa Mindanao.
19: This is composed of 15 personnel from DSWD FO5. So, sino-sino itong mga 15 na mga personnel? Kasama po dyan yung mga social workers natin. Sila naman yung, these are not just ordinary social workers. Sila yung expert sa pagpuprovide ng psychosocial intervention.
18: Habang nakatutok ang DSWD sa agarang pagtugon sa mga sakuna, pinalalakas din ito ang mga programa para sa pangmatagalang climate resilience, food security at livelihood sa Bicol Region. Isa sa mga pangunahing hakbang dito ang Project Lawa at Binhi ng DSWD. Layunin ng programa na palakasin ang kakayahan ng mga komunidad laban sa epekto ng climate change sa pamamagitan ng pagtatanim, pagpapalago ng pagkain at paglikha ng mga small water system para sa fingerlings at irigasyon. At dahil may mga tanim na mapagkukunan ng pagkain, malaking tulong ito para kay Rowena lalo na sa panahon ng kagipitan.
20: Nagbibigay po ito sa amin ng libreng gulay, lalo na kung nasa panahon kami ng kagipitan, wala talaga po kami mano. Kahit ang aming mga kasamahan, nagbibigay po kami ng libreng gulay. Tumutulong din po kami sa barangay, sa mga evacuees para makatulong.
18: Para naman kay Maria, hindi lang pagkain ang naibibigay ng programa, kundi dagdag kita rin dahil maaari nilang ipagbili ang kanilang mga ani.
21: Kami rin po yung nanginginabang. Kasi po, yung iba, binibenta namin. Yung iba po, binibili rin namin. Kung hindi, yung sobra naman, kinukuha din namin po para sa pang-araw-araw naming pangangailangan.
18: Sa ilalim ng Project Lawa at Binhi, suma sa ilalim ang mga benepisyaryo ng gaya ni Rowena at Maria sa 20 araw na cash for work training at cash for work kung saan tumatanggap sila ng 8,700 pesos. Nagsimula na rin ang regional payout sa Albay habang umaabot sa 78.3 milyong piso ang inilaang pondo para sa mga benepisyaryo sa buong rehiyon. Sa Albay pa lamang, nasa 1,000 benepisyaryo na ang naitala mula sa mga bayan ng Daraga at Libon at mga lungsod ng Tabaco, Legazpi at Ligaw. Sa pamamagitan ng mga ganitong programa, hindi lamang tinutugunan ng pamahalaan ang agarang pangangailangan sa panahon ng sakuna, kundi pinaghahandaan din ang mas matatag, mas ligtas at mas matibay na kinabukasan ng mga komunidad. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Patuloy na nagpapaulan ng hanging silangan sa bansa. Apektado nito ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, ang habagat ay posibleng lumakas na bukas o araw ng Sabado. Ayon po sa PAGASA, hahatakin ito ng bagyo na papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility Sabado ng gabi o Linggo ng umaga. Tatawagin niyang Bagyong Francisco. Aabot ito sa typhoon category kapag nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala itong direktang epekto sa bansa ang bagyo, pero hahatakin ito ang hanging habagat na siyang magpapaulan sa kanlurang parte ng bansa, particular sa Mindanao, Palawan at sa malaking bahagi ng Visayas hanggang sa araw ng Miyerkules sa susunod na Linggo. Sa ngayon, ang easterlies pa rin ang nagpapaulan at magdadala ng kaulapan sa bansa, particular sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Palawan at nalalabing parte ng Mimaropa Provinces. Magdadala naman ng kaulapan at pulupulong pag-ulan sa Visayas ang hanging silangan. Sa Mindanao, good weather pa rin pero may possibilities na localized thunderstorms o yung panandaliang pag-ulan sa hapon o sa gabi. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood niyo.
2: At abangan, paano ka lang nagpapalawig sa paternity leave? Isinusulong ngayon sa kamera.
3: At Hollywood actor na si Tom Holland, kinumpirmang kasal na sila ng American actress and singer na si Zendaya. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
0: Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Department of Health at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Secretary Ted Herbosa. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong PTV.
1: 4-hour next food crawl.
22: Yun yon, yung requirement dyan. Kailangan running, hindi dapat walking.
1: Walking! Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
22: O, dalawang daliri lang food squad. No, ang lambot nga ni nung baboy.
1: It's fun! Ngayong Linggo, alas 10:30 ng umaga.
22: This is good for me.
1: Dito lang sa PTV. Tara, lumikha! Papalapit na ang Father's Day. Nag-iisip na ba kayo ng mga pwedeng ipangregalo? Try nyo na ito, DIY photo frame para sa inyong memories. Isang espesyal na Father's Day drawing. At personalized DIY figurines na perfect para sa espesyal na araw ng mga ama. Sini ang magniningning dito sa
23: Artsy Craftsy Tala!
1: Artsy Craftsy, Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa inyong People's Television.
0: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Isinusulong ni Akbayan Party List Representative Shel Jokno ang House Bill Number 9891 o ang Papa Leave Act na naglalayong palawigin ang paternity leave sa 105 days mula sa kasalukuyang 7 araw. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng 90 araw na bayad na leave ang mga ama pagkasilang ng anak at dagdag na 15 araw na paid parental leave na pwedeng gamitin sa loob ng isang taon. May 60 araw naman na leave sakaling magkaroon ng emergency termination of pregnancy. Layo rin ng panukala na palakasin ang ugnay ng pamilya at hikayatin ang mas aktibong partisipasyon ng mga ama sa pag-aalaga ng mga anak. Sakop din ng panukala mga hindi kasal na ama, alternative caregivers at mga manggagawa sa informal sector na miyembro ng SSS. Sumipot na sa PNP-CIDG si dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin para magbigay ng salaysay sa pagkamatay ng 2 student athletes sa kanilang training sa Aurora. Samantala, pagpapaliban din muna ang pagbibigay ng rekomendasyon sa Department of Justice dahil may hindi pagkakatugma sa payag ng ilang players at coaching staff. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
2: Hindi tugmang salaysay ng mga players ng Ateneo Blue Eagles na kasama sa training sa Dipakulang Aurora at ni resigned head coach Tab Baldwin at iba pang coaching staff. Ito ang isiniwalat ni DILG Secretary Junvic Rimulya matapos magtungo kaninang umaga sa CIDG si Baldwin at dalawang iba pang coaching staff para magbigay ng salaysay hinggil sa tunay na nangyari sa kanilang training. Dahil dito, sabi ni Rimulya na hindi muna sila magbibigay ng komento hinggil sa usapin.
3: In the heat of it all kasi, yung nangyari ang lahat. Ibang accounts ng players, ibang accounts ng coaches. Kasi ibang vantage points, iba yung mga players nasa dagat, yung mga coaches nasa pangpang. So, doon lang, kinukuha lang namin yung mga full details. Tapos gagawa kami ng conclusive report.
2: Ipagpapaliban din muna nila ang pagbibigay ng rekomendasyon sa Department of Justice o DOJ sa Martes na sana ang kanilang target. Pero, maaari umano ito na abutin pa ng isang linggo.
3: We are piecing together the testimonies of what makes sense and what doesn't. And it'll take us a while. It'll take us another week before we come up with the report. Kasi kulang yung culpability ng institutions, kailangan rin namin mahanap. So we need a full investigation.
2: Sa araw ng Webes, ay nakatakda ding humarap sa CIDG ang presidente ng Ateneo de Manila University para magbigay ng salaysay. Samantala, hawak na ng CIDG ang drone footage mula kay Baldwin. Pero maiksi lang umano ito kung kaya't hindi ito masyadong nakatulong sa kanilang isinasagawang investigasyon. Sabi ng CIDG, mahalaga ang salaysay ni Baldwin para malaman kung ano ang tunay na nangyari sa kanilang training na nauwi sa trahedya. Bilang head coach daw kasi, 90% ng executive decision ay nanggagaling sa kanya. Ibig sabihin, kumpas ni Baldwin ang sinusunod ng mga players, maging ito man ay sa loob ng ring o sa kanilang mga training. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesigas para sa Bayan.
1: Naghain ang reklamo ang Office for Transportation Security sa Office of the Ombudsman laban sa security screening officers nito na nagnakaw sa mga banyagang pasahero habang naka-duty. Pinangunahan ni OTS Administrator Undersecretary Gilberto Cruz ang paghahain ng reklamo. Nagbabala si Cruz sa lahat ng mga kawaninang ahensya na ang sinumang masasangkot sa anumang kriminal na gawain habang naka-duty ay mananagot sa kasong administratibo at kriminal. Anya, ang paghahain ng reklamo ay pagpapakita ng commitment ng OTS para sa pagkakaroon ng transparency, pananagutan at para masiguro na ligtas ang lahat ng mga pasahero. Mariing itinanggi ni Senador Risa Hontiveros na may kinalaman siya kaugnay ng corruption issues sa PhilHealth. Pinabulaanan din ni Hontiveros na ang mga paratang na siya umano ay komunista. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
4: Fake news. Ganito inilarawan ni Senator Risa Hontiveros ang makusasyong siya umano ang PhilHealth Queen at may kinalaman sa umano'y unauthorized release ng mga bonus at allowance ng mga empleyado ng PhilHealth noong 2009, 2010 at 2014. Bago mahalal bilang senador, nagsilbi si Hontiveros bilang miyembro ng Board of Directors ng PhilHealth mula Nobyembre 2014 hanggang Oktubre 2015. Sa kanyang pagdalo sa isang student forum sa Southwestern University, FIMA sa Cebu City, iginito ni Hontiveros na matagal nang napatunayang walang basehan ang naturang mga alegasyon. Ayon kay Hontiveros, mismo ang PhilHealth Finance, Commission on Audit at iba't ibang media fact-checkers ang nagsabing wala pa siya sa PhilHealth noong mga panahong naganap.

0: Contiveros ang mga kababayan na natutuwa, sumusuporta sa kanya at kay Senate President Sherwin Gatchalian o mas kilala bilang Winry, at binigyan din ang kanyang patuloy na pagmamasid at pagsuporta sa trabaho ng Senado. Bernard Ferrer para sa Bayan.
1: Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang aktibidad ng mga Chinese research vessel, barko ng Chinese Coast Guard at KLA Navy sa paligid ng Bajo de Masindoc para matiyak na walang illegal na gawain sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Navy, sa nakalipas na 8 hanggang 10 na buwan ay namataan ang paglalagay ng mga boya, harang at isang floating structure sa lugar. Gayunman, inalis na rin ang nasabing struktura matapos ang diplomatikong hakbang ng pamahalaan. Sa ngayon, araw-araw na isinasagawa ang Maritime Domain Awareness Operations para bantayan ang teritoryong sakop ng bansa.
2: Sa ating mga kababayan, ano, lalong-lalo na yung mga nasa karagatan, yung ating mga fisher folks, we are doing everything that we can, yung inyong Philippine Navy, AFP, Coast Guard, BFAR, kasama na yung maritime group ng PNP, lahat po tayo, lahat po kami ay ginagawa ng lahat to be able to secure and to protect our maritime domain.
3: Hindi lang depensa laban sa banta ng anumang pag-atake ang pinalalakas ng Pilipinas, kundi pati ang kahandaan nito sa pagre-responde tuwing may kalamidad. Ito ay sa pamamagitan ng isinagawang pagsasanay ng Philippine Army sa Camarines Sur. Yan ang ulat ni Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas Naga.
4: Sunod-sunod ang pinakawalang putok ng ground forces ng Philippine at Australian Army sa live fire exercise na ito sa Pasakaw, Camarines Sur. Ito ay matapos na ma-detect ng Philippine Navy ang mga kalaban sa dagat. Kasunod naman ito ang pag-atake ng Philippine Air Force mula sa Himpapawid. Ayon sa Philippine Army, malaking tulong ang isang buwang Philippines-Australia Army-to-Army Exercise Kasangga 2026-01 para maprotektahan ng Pilipinas mula sa banta ng pag-atake.
5: Napakaganda nito kasi nare-refresh yung ating mga kasundaluhan at ganoon din po yung Australian Defense Force sa pagpaplano, pagkakaroon ng mga communication exercises at pag-execute po ng mga scenarios na ilalagay nila sa plano.
4: Kabilang din sa mga aktibidad ang pagpapalakas sa interagency cooperation kung saan nagtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan at local government unit para sa ligtas na paglikas ng mga apektadong sibilyan. Lubos naman ang pasasalamat ng mga taga-barangay Balogo dahil sa lugar nila isinagawa ang nasabing exercise.
6: Kasi po daiman lang BLGU, Balogo po ang mga beneficiary, kaya hindi ba kumalang LGU Pasakaw, kundi po si national security po, ano, interest po kan sa tuyang nasyon, and very much fortunate po kita na igdiyo po sa barangay Balogo, ginibo, ano po, iniyong kasangga exercises. So, very important po ano sa tuya pong national po na interest.
4: Humanga rin ang 1st Field Squadron ng Australian Army sa mga sundalong Pilipino, lalo na sa 83rd Infantry Battalion ng 9th ID sa dedikasyon at husay na ipinamalas nila sa 5 linggong pagsasanay. Sa pamamagitan kasi ng exercise na ito, hindi lang kaalaman at operational experience sa territorial defense ang naibabahagi nila sa Pilipinas, kundi maging suporta sa pag-transition natin mula sa internal security concerns patungo sa pagpapalakas ng kahandaan para sa external defense.
7: We, as the Australian Army, we've spent a lot of time conducting operations in a conventional war environment, and that means we have practiced the skills of defensive fighting and defensive operations, and that's why we're sharing those with the Philippine Army to just bring us all up to the same level to integrate and operate better together in a defensive operation.
4: Bukod sa pagpapalakas ng depensa at kasanayan sa operasyon, napapalakas din ng mga ganitong pagsasanay ang kahandaan sa kalamidad at pagsaklolo sa mga mamamayan sakaling may mangyaring sakuna. Mula rito sa Camarines Sur, para sa Integrated State Media, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kinilala ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang mas pinalawak na pambansang pabahay para sa Pilipino o for...
8: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
9: Samantalang po,

0: 104.3 FM 2, The Capital.
1: Shine bright like a diamond.

Inyong natunghayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa DWFT Capital 104.3 ng Presidential Broadcast Service. May studio at transmitter na matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Nangangasiwa ng mga electronics and communications engineers and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, ECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankine Avenger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 009765. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFT Capital 104.3 will now be signing off. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli tayong magkakasama bukas ng umaga para sa isa na namang araw na puno ng mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa pinagsanib na puwersa ng mga programa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa Capital 104.3. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: 1043 FM2, The Capital.
1: I guess for now you've got the last laugh.

0: ang Radio Magazine.
1: Radio Magazine.
0: 1278 dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab.
2: News Nationwide.
3: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay 20th araw ng Hunyo taong 2026. Araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaito sa inyong tagapaghatid balita.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Balik Pilipinas na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, Russia. Naging punong abala sina Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa summit. Sa kanyang arrival statement, sinabi ng Pangulo na naging produktibo ang kanyang pagdalo sa nasabing pagpupulong.
4: We exchange views on significant regional and international developments including the South China Sea, and of course, the situation in the Middle East. We also discuss ways to strengthen cooperation in areas that bear directly on the stability, resilience, and prosperity of our peoples. Our discussions reaffirm the importance of deepening practical cooperation on shared security challenges such as terrorism, transnational crime, cybercrime, and other non-traditional threats, as well as sustaining ASEAN-Russia engagement across all community pillars through our existing mechanisms.
3: Ayon sa Pangulo, inadopt sa summit ang ilang mahalagang dokumento na gagabay sa susunod na yugto na ugnayan ng ASEAN at Russia. Ito ay ang Kazan Declaration 2026, ang ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action for 2026 to 2030, ang Joint Statement at Concept Paper on Cultural Cooperation, at ang Joint Statement at Concept Paper on Energy Cooperation. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos kay Pangulong Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Summit.
4: We discussed ways to further advance our bilateral partnership across trade and investment, energy security, agriculture, science and technology, education, and people-to-people exchanges.
3: Nagpasalamat ang Puno Ejecutivo at ang Philippine Delegation sa Russia dahil sa kanilang matagumpay na pagdaraos ng ASEAN-Russia Commemorative Summit.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: Naging malakas ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapalakas pa ng ugnayang pang-ekonomiya sa rehiyon kasama na ang Russia sa isinagawang welcoming remarks ni Pangulong Marcos sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kabilang sa mga binigyang diin ni Pangulong Marcos ang pagkakabuti ng proseso ng kalakalan at pagbibigay ng mas malaking papel sa micro, small and medium enterprises o MSMEs, gayon din ang halaga ng food at energy security.
4: We must be more deliberate and more ambitious in expanding economic opportunities. Food and energy security deserve a particular attention, as these are the foundations on which broader stability rests. Our micro, small and medium enterprises must have a place in this partnership, and our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy.
3: Samantala, binigyang diin din ni Pangulong Marcos ang pagtutok sa kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon bilang isa sa key priorities na nagpapatatag sa kooperasyon ng Russia at ASEAN. Kabilang dito ang pagsupo sa transnational crimes gaya ng terorismo, illicit trafficking, cybercrime at mga online scam. Iginit din ng Puno Ehekutibo ang pagpapalakas sa maritime security, counter-terrorism at pagpapalakas ng kakayahan laban sa mga hamon at banta sa cyberspace.
4: The Philippines would like to highlight three priorities that should animate our cooperation in the years ahead. First, peace, security, and stability. Transnational threats such as terrorism, illicit trafficking, cybercrime, and online scams do not respect borders, and neither can our responses. We must strengthen practical cooperation on maritime security and counter-terrorism, reinforce our collective resilience in cyberspace, and develop the institutional habits of anticipation rather than mere reaction.
3: Sa kaugnay pa rin balita, nabanggit din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasapriyoridad na mahakbang para sa maumayan kabilang ang pamumuhunan para sa ikabubuti ng mga estudyante. Dito ay inilahad ng Pangulo ang halaga ng student exchanges, scholarship programs, turismo, kultura at sine.
4: Scholarships, student exchanges, academic partnerships, tourism and the arts. These are not peripheral to our relationship, they are at its living core. We must continue to invest in these bonds, placing our youth not merely at the receiving end of this cooperation, but at its center, as the generation that will ultimately decide what ASEAN-Russia relations will become.
3: Yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, nagbigay ng commitment si Russian President Vladimir Putin sa kahandaan ng Russian Federation na suporta ng mga ASEAN ang ASEAN sa development ng nuclear energy program sa rehiyon. Sa joint press conference matapos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, sinabi ni Putin na handa ang state-owned nuclear corporation na Rosatom na magbigay ng teknolohiya at kaalaman para sa pagtatayo ng mga nuclear power plant. Maaari rin anyang tumulong ang Russia sa pagsasanay ng mga espesyalista at pagbabahagi ng karanasan sa larangan ng nuclear medicine at iba pang aplikasyon ng nuclear technology kabilang sa linya ng agrikultura. Ayon sa Russian leader, bahagi ito ng mas malawak na layunin ng kanilang bansa na palawakin ang kooperasyon sa enerhiya at suportahan ng lumalaking pangangailangan ng mga bansa sa Southeast Asia.
5: As unique technology of building nuclear power plants using most stringent environmental and safety and security standards, Rosatom can not only build NPPs, but they can also help build from scratch a new peaceful atom industry. It's a turnkey service. They can train dedicated specialists and transfer experience and knowledge in such spheres as nuclear medicines and application in other spheres such as agriculture, for example.
3: Yan ang isinaling pahayag ni Russian President Vladimir Putin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang paunahing balita, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging kautusan ni Russian President Vladimir Putin hinggil sa pagpapalaya sa 24 na mga kababayan natin sa Irkutsk, Siberia na napiit ng halos 9 na buwan dahil sa usapin ng immigration. Ginawa ng Pangulo ang anunsyo sa Kapihan with Media na dito ay nilahad ng Presidente ang kanyang nabuksan ang naturang issue sa kanilang bilateral meeting ni Putin. Ayon sa Pangulo, ikinagulat ng Russian leader ang sitwasyon ng 24 na Pinoy at lumalabas na hindi nito batid ang kalagayan ng ating mga kababayan. Napag-alaman din na walang kasong isinampa laban sa mga Pilipino ngunit na natili silang nakakulong sa loob ng 9 na buwan. Nangako naman niya si Putin na hahanap ng paraan upang maresolba ang sitwasyon ng mga Pinoy. Dagdag ng Pangulong Marcos, binigyan umano ng Russia ng option na manatili at legal na magtrabaho ang 24 na mga Pinoy doon, subalit minarapat na mga ito na umuwi na sa Pilipinas.
4: We found out where the 24 Filipinos are. We found out what the problem is with their case, with their situation. And first of all, he said, they have not been charged with any wrongdoing, but they have still been kept in detention for 9 months. So I said, as a request, especially speaking for the families, kung pwede naman, we can find a way that they be we get some information about them. Una, pangalawa, na makahanap naman tayo ng resolution.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahalagang oportunidad para sa Pilipinas ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI Undersecretary Alan Hefty, magandang paraan ito para maipakita sa global community at mga stakeholder ang masagana at promising na relasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas sa Russia, partikular sa larangan ng agrikultura, turismo at enerhiya. Makabubutian niya sa mga maliliit na negosyante at maamunan sa bansa na pag-aralan ang mga oportunidad na makukuha sa pagpapatibay sa relasyon ng Pilipinas at Russia. Dagdag ni Hefty, isang ayon pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na i-diversify o paramihin pa ang market at economic partnership ng bansa.
6: with the current direction and guidance of the present administration to diversify our markets and also economic partnership, this is really a good opportunity for our businesses and investors to familiarize themselves of the opportunities between these two economies.
3: CDTI Undersecretary Alan Hepti.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, bumaba sa 76 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ito'y ayon sa pinakahuling report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sinabi ng NDRMC na inirebisa ang death toll mula sa dating 78 matapos ang validation ng mga ulat ng mga taong nasawi, nasugatan at nawawala. Apat na individual sa unang inlista na nasawi sa Sarangani ay inireclassify bilang mga nawawalang individual. Dalawa pang nasawi ang naitala sa South Cotabato. Ayon sa ahensya, higit sa 1.45 na individual. Sa Mindanao, ang nananatiling apektado dahil sa malakas na lindol. Higit 1.35 billion pesos naman ang halaga na pinsala sa infrastruktura.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy pa rin ang ginagawang pagresponde ng Office of Civil Defense Region 11 sa mga lugar na labis na apektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni OCD Region 11 Director Ednar Dayanghira na nakatutok na ang kanilang ahensya maging ang iba pang government agencies sa pagbibigay ng karagdagang ayuda sa mga isolated na lugar sa Davao Occidental at Sarangani. Anya, ikakasa na rin sa susunod na linggo ang pagbibigay ng cash assistance para sa mga residenteng labis na naapektuhan ng at pinadapa ng nagdaang lindol, partikular ang mga totally at partially damaged houses. Dagdag ni Dayanghira, kasano na rin ang pagtatayo ng modular houses para sa mga apektadong residente.
7: Mayroon ng inihanda na cash assistance na ibibigay by Tuesday. No? Yung Tuesday, tinatapos na lang yung listahan at yung logistical support na kinakailangan, gas assistance. Ito yung sa partially and totally damaged houses. Initial support lang ng government ito habang inaayos pa yung modular houses provided by DSUD. Kasi yun yung patakaran ng presidente. Ayaw niyang tatagal ang mga tao sa tent. So yung mga totally damaged, yun ang maging beneficiary ng modular houses.
3: Yan ang pahayag ni Office of Civil Defense Region 11, Director Ednar Dayanghira.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sumampa na sa 283.6 million pesos ang halaga ng tulong na naipabot ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa walang tigil nitong relief operation sa mga lalawigang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, kabilang sa nailaan nitong tulong, ang family food packs na umabot na rin sa halos 400,000 na mga kahon. Nagpapatuloy rin sa ang pamamahagi ng cash in sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS para sa mga pamilyang nawalan ng mahal na sa buhay, mga nasugatan at mga na-ospital dahil sa sakuna. Inaasahan naman ng DSWD na madaragdagan pa habang nagpapatuloy ang response at recovery operations. As of June 19, mayroon pang higit 5,000 pamilya o katumbas ng 22,000 na individual ang nananatili pa rin sa evacuation centers dahil sa epekto ng lindol. Nananatili namang naka-standby ang nasa 5 billion pesos pang pondo ng DSWD para tugunan ang iba pang pangangailangan ng mga apektadong local government units.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa ring balita, tuloy-tuloy ang pagtugon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa poblasyon Glan at Malapatan, Sarangani Province. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, kabilang sa mga pangunahing ibinibigay ngayon ay ang mainit na pagkain mula sa mobile kitchen, family food packs at ready-to-eat food boxes. Anya, sinisimula na rin ng DSWD ang pagbibigay ng cash assistance upang matulungan ang mga pamilya na may pagawa ang kanilang mga bahay at makabangon sa lalong madaling panahon.
8: kasi gusto natin bumalik sa normalcy, buhay ng ating mga kababayan. Tama si Mel, yung relief is panandalian. Kasi lang yung mga kababayan natin gusto na dyan, makakumpong yung kanilang kataan. At kaya nga, yung cash assistance, which is sabi ko rin kayo, pauna lang yun. Pag nabigay na ng NHA yung kanila, nabigay na DSRB yung kanila, let's assess again. Supposedly, yung grant, mas malalim grant, at yung malapatan, mas malalim yung naging effect on the COVID world and the other health issues. Dapat yung response namin sa cash assistance. So, in our guidelines, allows that. It gives us a flexibility to determine ano yung sapat, angkop, at tamang kahalaga na ibibigay sa bawat kababayan.
3: CDSDD Secretary Rex Gatchalia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nanawagan si Abraloon District Representative JB Berno sa pamahalaan na magsagawa ng masusing pagsusuri sa structural integrity ng mga pangunahing infrastruktura sa bansa. Kasunod ito ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Bernos, mahalagang tiyakin na ligtas at matibay pa rin ang mga kalsada, tulay, paaralan, pantalan at iba pang pampublikong infrastruktura. Ipinunto rin niya na lalong kinakailangan ang pagsusuri dahil hindi na mahuhulaan kung kailan at saan tatama ang malalakas na lindol at iba pang kalamidad. Aniya, makatutulong ang komprehensibong inspeksyon upang matukoy kung alin sa mga infrastruktura ang maaari pang gamitin at kung alin ang nangangailangan ng rehabilitasyon o tuluyang pagsasara. Umaasa rin ang mambabatas na maisabatas na ang panukalang New Philippine Building Act upang mapalitan at ma-update ang kasalukuyang construction standards sa bansa. Binigyang diin ni Bernos na dapat ding managot ang mga may-ari ng gusali at mga opisyal ng pamahalaan na mapapatunayang lumabag sa itinakdang construction standards.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa posibilidad na muling magkaroon ng mas aktibong papel sa pamahalaan si dating DILG Secretary Benhur Abalos. Paliwanag ng Pangulo, matagal nang tumutulong si Abalos sa gobyerno kahit wala na ito sa pwesto. Gayunpaman, hindi niya ito nangangahulugan na magkakaroon ng balasahan sa kanyang gabinete. Lagda ng punong ekotibo, kontento siya sa kasalukuyang komposisyon ng kanyang gabinete. Maayos ang pagtutulungan ng mga kalihim at patuloy nilang naipatutupad ang mga prioridad na programa ng administrasyon.
9: It's a counterproductive. What you are trying to promote in government is stability and a steadiness of work, and that's an important part of governance. If you keep moving people around, they have to start learning the job again, and we just don't have time for that. And the people who are sitting in their particular capacities, be it cabinet, be it some other agency, are, as far as I'm concerned, are doing the job that they're asked to do. And
3: si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian sa Department of Energy na tiyaking mararamdaman ng publiko ang paglagda ng Estados Unidos at Iran sa kasunduan na inaasahan na umpisa na ang pagtatapos ng kanilang gera. Partikular anyang dapat maramdaman ay ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Giit ni Gatchalian, matagal nang pinapasan ng publiko, lalo na ng mga sektor ng pampublikong transportasyon, mga magsasaka mahing isda at pangkaraniwang mamimili ang mataas na presyo ng petrolyo kasama ang mataas na presyo ng bilihin dulot ng gyera. Sa kabila nito, nanawagan ng Senate President sa Ekotibo na ipagpatuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga sektor na lubhang nahirapan sa malaking pagtaas ng presyo ng petrolyo. Mas magiging malakas anya ang pagbangon ng ekonomiya kung magtutulungan o matutulungan ng tuluyang makaahon mula sa naging dagok ng mataas na presyo ng petrolyo at pangunahing bilihin ang mga vulnerable o mahihinang sektor.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:20 na umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:21 ng umaga, balik trabaho at doble kayod na ngayon ng Senado sa ilalim ng pamumuno ng bagong Senate leadership. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, nagtapos na ang serye ng Senate Flex at tututok na sila sa tunay na mandato ng Senado. Sa mga susunod na araw, ilalatag na anya nila ang mga LEDAC bill na kailangang maaksyonan at matapos. Pinaghahanda na rin maging ang impeachment trial na sisimulan sa July 6.
15: Tapos na ang Senate Flex, back to work na tayo. So in the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos at lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy ang aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. We started the preparation na for yung physical preparation for the impeachment.
3: Yan ang pangayang ni Senate President Sherwin Gatchalian.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinauubayan na ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Department of Justice o DOJ ang pag-iimbestiga sa nangyaring shooting incident sa Senado noong May 13. Pero tiniyak ni Gatchalian na may ipagtulungan ng Senado sa investigasyon. Sa ngayon, sinabi ng Senate President na nais muna niyang mabasa ang pinal na ulat na investigasyon bago magbigay ng mas detalyadong komento, lalo na matapos sabihin ng DOJ na hindi umano under attack ang Senado sa naturang insidente. Anya, sensitibo ang usapin at mahalagang makita ang buong konteksto ng ulat bago gumawa ng anumang pahayag. Ibinahagi din ni Gatchalian na ipagpulong na siya sa Office of Sergeant at Arms o OSAA na direktang sangkot sa issue. Ibinahagi rin ni Gatchalian na nakipagpulong na siya sa Office o OSAA na direktang sangkot sa issue dahil dito ay giniit niyang mabubuting hintayin ang opisyal na resulta ng investigasyon bilang paggalang sa mga taong nasasangkot at sa proseso ng pagbusisi sa pangyayari. Binigyan din ng Senate President na ang pinakamahalagang aspeto ng investigasyon ay ang pagiging independent at impartial nito. Anya, dapat kabilang ang Senado sa investigasyon dahil may mga tauhan ng institusyon na posibleng may kaugnayan sa nangyari.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagpapatuloy sa Lunes ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sa defense team ni Vice President Sara Duterte, ang natapos pa lang nila ay ang marking ng mga ebidensya para sa isa sa apat na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Dagdag ni Poa, may dalawang articles of impeachment na maraming mga dokumento, kaya naman pwede anyang umabot sila hanggang araw ng Martes.
16: Of course, as defense is concerned, wait naman kung siya nangyari. Hopefully, matapos natin ang Monday. Kung hindi naman, we're ready to also come back on Tuesday. Well, there's one article, the apat yung article, may isang article po na tapos na yung marking, pero the three articles, hindi pa. I think there's one other article na maaring either matapos na yun or early Monday. Pero yung meron tayong dalawang article na marami talagang mga dokumentos.
3: Si Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sa defense team ni VP Sara Duterte.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinag-uusapan pa ng Senate Majority Block kung sino ang tatayong presiding officer ng impeachment court ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Una na kasing sinabi ni Senador Ping Lacson na may napag-uusapan na silang si Senator Chiz Escudero ang ihahalal bilang presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Gatchalian, ayon niyang i-preempt ang usapan nila tungkol dito at pag-uusapan pa nila ito. Pero sa kasalukuyan, sa ilalim ng kanilang rules, siya bilang Senate President ang tatayo bilang presiding officer. Maliban na lang kung maghahalal sila ng ibang senador na magiging presiding officer.
15: Presiding officer discussion, pag-uusapan pa yan ng mga senators. At under the rules, it's the Senate President who will preside unless the Senate will decide otherwise. No? So I don't want to preempt our discussion. So magkakaroon kami ng discussion dyan. Right now, as it stands in the rules, I will preside.
3: Si Senate President Sherwin Gatchalian.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa rin balita, suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sinumang itatalaga bilang presiding officer na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa si Senator Chis Escudero sa mga tinitingnan na posibleng maging presiding judge sa paglilitis. Wala naman anyang nakikitang problema rito ang presidente. Naniniwala anya si Pangulong Marcos Jr. sa kakayahan ni Escudero sa kabila ng mga batikos sa mambabatas.
9: I will support whoever the Senate chooses as long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. I will definitely do whatever I can to work together with the legislature, with the Senate in particular, to make sure that things go smoothly.
3: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naniniwala naman ang isang dating maestrado ng Korte Suprema na hindi si Senator Chis Escudero ang dapat maupong presiding officer ng Senate Impeachment Court. Ito ay sa harap na rin ng nalalapit na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa kapihan sa Manila Hotel, sinabi ni Retired Associate Justice Antonio Carpio na may issue na dati kay Escudero dahil sa interpretasyon nito sa salitang fourth wit. Sinabi ni Carpio, hindi dapat ipitin o patagalin ng presiding officer na iyahalal ang impeachment trial gaya na nangyari noon sa ilalim ni Escudero.
17: Well, very important to presiding officer, like what I said, he makes the initial determination whether to grant or deny every motion. So, like for example, may motion to dismiss, i-grant niya. Pag walang nag-object, carried yun. Pag may nag-object, division of the house, division of the body.
3: Yan ang pahayag ni Retired Associate Justice Antonio Carpio.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, iginiit ni Interior Secretary John Vic Remulla na wala pa siyang impormasyon kung may nilabas na warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay Senator Christopher Lawrence Bongo at iba pa. Ani Remulla, masyadong delikado ang ginawang pronouncement ni Davao City Representative Pulong Duterte na mula umano sa sinabi nitong highly reliable source.
18: Pakasabog siya rin.
3: Yan ang pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, itinanggi rin ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nertates Jr. na mayroon ng formal na komunikasyon kaugnay sa pagpapaaresto ng ICC laban kay Senator Christopher Bongo at iba pa.
19: Marami tayong tracker, at arrest to implement
3: Yan ang pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nertates Jr.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:29 ng umaga, kinumpirma ni Lieutenant Commander Florentino Raimondo Jr. ng Philippine Coast Guard na mayroong namatang Chinese vessel sa unang araw ng Maritime Cooperative Activity o MCA sa West Philippine Sea. Ayon kay Raimondo, nag-issue ng radio challenge ang BRP Melchora Aquino sa PLA Navy Ship 555 at Chinese Coast Guard Vessel 5304 bilang bahagi ng kanilang mandato. Una nang ibinahagi ni BRP Diego Silang Commanding Officer Captain John Percy Alcos na may namataan sila ng mga illegal na presensya ng Chinese vessel habang nagpapatuloy ang MCA.
20: We have detected and monitored the vessels of interest. So with that, we also challenge these VOIs. But these VOIs did not hinder the participating forces to achieve the very main objective of this exercise. So we have detected one PLA and then one Chinese Coast Guard vessel. So it's the mandate of the Philippine Coast Guard and the Philippine Navy to continue the regular conducts. This regular conduct of patrol to assert our maritime rights and jurisdiction in the key areas of our maritime domain.
3: Yan ang pahayag ni Lieutenant Commander Florentino Raimondo Jr. ng Philippine Coast Guard.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa rin balita, naging matagumpay ang isinagawang 15 na Maritime Cooperative Activity o MCA ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon kay BRP Diego Silang Commanding Officer Captain John Percy Alcos, maayos na naisagawa ang mga aktibidad sa 4 na pagsasanay na layong higit pang palakasin ang maritime defense sa West Philippine Sea. Anya, testamento rin ang matagumpay na MCA sa commitment ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard upang ipagtanggol ang soberanya ng bansa at karapatan ng bawat mamamayang Pilipino.
0: All participating vessels were able to conduct intricate maneuvers such as division tactics and screen exercises. While yung mga crew naman natin, this afternoon they conducted visit board search and seizure, search and rescue operations. At ito ay nagpapatunay ng inyong Philippine Navy at inyong Philippine Coast Guard ay handa sa pagpapatuloy na gawing ligtas at payapa ang ating karagatan para sa bawat mamamayang Pilipino.
3: Si BRP Diego Silang, Commanding Officer Captain John Percy Alcos.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Formal lang nagtapos sa Philippine-Australia Army to Army Exercise o PAAAE o Kasangga Exercise 2026 sa Camp Elias Angeles sa San Jose, Pili, Camarines Sur. Sa closing ceremony, binigyang diin ni Army Vice Commander Major General Efren R. o Efren F. Morados na higit na napalakas ng pagsasanay ang kakayahan ng mga puwersa ng Pilipinas at Australia na magsagawa ng operasyon at tumugon sa iba't ibang hamon sa seguridad. Nasa 300 sundalo ng Philippine Army mula sa iba't ibang unit ang lumahok sa bilateral exercise kasama ang nasa 90 delegado mula sa Australian Army. Unang beses ding nakibahagi sa naturang pagsasanay ang Philippine Air Force at Philippine Navy na nagpalawak sa representasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa Philippine Army, bahagi ang Kasangga Exercise sa pagpapatibay ng kakayahan ng mga katuwang na bansa sa pagtugon sa krisis at pagpapanatili ng seguridad sa Indo-Pacific region.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:32 na umaga.
21: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Paano nga ba mag-register?
23: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
24: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
25: Ay, aircon ba ako?
24: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, sasalaga pala itong rep natin.
25: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
24: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
26: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
21: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:34 ng umaga, kinumpirma ni Interior Secretary John Vicker Mulia na humarap na sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mga coaches ng Ateneo Men's Basketball Team na sina Tab Baldwin, Dean Castaño, M. Fernandez at iba pang opisyal. Ito ay kaugnay ng isinasagawang fact-finding investigation ng CIDG sa nangyaring pagkasawi ng dalawang basketball players ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Remulia, may inconsistencies sa mga payag ng mga coaches at basketball players dahil iba-iba ang vantage point nila na mangyari ang insidente.
29: In the heat of it all kasi, yung nangyari yung lahat, iba ang accounts ng players, iba ang accounts ng coaches. Kasi ibang vantage points, kasi iba yung mga players nasa dagat, yung mga coaches nasa pampang.
3: Si Interior Secretary John Vic Remulia.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ipinasopina na ng Criminal Investigation and Detection Group ang presidente ng Ateneo de Manila University na si Father Bobby Yap. Ito ay kaugnay ng pagpapatuloy na investigasyon sa pagkasawi ng dalawang players ng Ateneo Men's Basketball Team na si Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vicar Bulla, hindi nakadalo si Yap sa tinakdang pag-arap sa CIDG dahil kahapon ang graduation ceremonies ng Ateneo. Anyan, nakapagbigay naman ng abiso ang pamunuan ng universidad at nakumpirma ng mga otoridad na may naturang aktibidad. Inaasahang haharap sa Huwebes susunod na linggo sa CIDG sa Camp Kramisia para magbigay ng salaysay.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinagbabawalan munang makadalo ang ilang coaching staff ng Ateneo de Manila University sa mga aktibidad ng UAAP o University Athletic Association of the Philippines. Sila, yung mga nasa Dipakulaw Aurora noong nangyari ang pagkakalunod sa dalawang student-athletes. Nabatid na inaprubahan ng Board of Trustees ng UAAP ang rekomendasyon ng Board of Managing Directors. Dahil dito, bawal silang dumalo sa aktibidad ng UAAP habang nakabinbin ang resulta ng ginagawang investigasyon ng mga ahensya ng gobyerno at ng independent fact-finding inquiry ng Ateneo sa nangyaring insidente. Layunin ng hakbang na ito na mapreserba ang integridad ng ginagawang pagsisiyasat at matiyak ang full transparency at due process habang sinusuring mabuti ang detalye ng pangyayari. Iginit ng UAAP na kailangang matukoy ang pananagutan sa pangyayaring ito base sa ilalabas na resulta ng mga investigasyon.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagsagawa ng academic walkout at candle lighting ceremony ang mga estudyante, guro at kawanin ng Ateneo de Manila University. Ito ay bilang paikidalamhati sa pagpanaw ng dalawang basketball players ng Ateneo Men's Basketball Team na si Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Sanggunian President Jedrick Romero, layo ng pagtitipon na ipakita ang pagkakaisa sa panawagan para sa katotohanan, hustisya, marino na paliwanag at pananagutan kaugnay ng pagkasawi ng dalawang student-athletes. Binigyang diin din ang mga estudyante na nananatili ang kanilang paniniwala na may puhang para sa pagbabago sa institusyon at liderato upang higit na matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral. Kasabay nito, nanawagan sila ng mas malawak at aktibong pakikilahok ng komunidad sa mga usaping may kaugnayan sa campus safety at student welfare.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, Metro Base 136 Hotline is sinusulong ng Metro Manila Development Authority o MMDA para sa agarang emergency response. Mula Radyo Magazine, may report si Jared Moreno.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Isinusulong ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mas malawak na paggamit ng Metro Base 136 Hotline upang mas mapigting ang agarang pagtugon sa mga insidente at emergency sa kalsada. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torrio III, matagal nang umiiral ang hotline, ngunit layunin ngayon ang ehensya na mas mapigting at lubos na mapakinabangan nito ng publiko.
4: Kung immediate kailangan mo, ikaw ay hinaharas, ikaw ay binabastos, may umaaway sa iyo sa kalsada na hindi mo naman kakilala, 136, makapag-dispatch kami ng mga tao, enforcer, at iba pang mga traffic auxiliary, traffic constables, para mapuntahan ka, masamahan ka man lang, malaman kung ano ang nangyari. And then kung kailangan pang i-escalate, papunta sa law enforcement, i-escalate sa law enforcement. Hindi kayo nag-iisa kahit saan man. Dahil ang 136 ay nandyan, pwede niyong tawagan.
2: Tiniyak din ng MMDA ang 5-minute response time guarantee kung saan agad na ipapadala ang mga responder sa loob ng 5 minuto matapos matanggap ang ulat ng insidente. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, walang tigil ang pag-arangkada ng whole of government approach ng pamahalaan pagdating sa mga hakbang upang masolusyonan na ang matinding pagbaha sa Metro Manila sa panahon ng tag-ulan. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Department of Environment and Natural Resources o DNR-NCR Environmental and Enforcement Division Chief Merlisa Bonga na may sariling mga hakbang ang kanilang ahensya upang masolusyonan ang mga pagbaha. Abilang rito ang pagsasagawa ng cleanup operations sa mga major waterways tulad ng Ilog Pasig at San Juan River at pag-deploy ng River Warriors at Estero Rangers. Sinabi pa ni Bonga na maigting ang kanyang pagpag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at maging sa mga barangay para sa hauling ng solid waste sa mga daluyan ng tubig at mailagay ito sa mga landfill.
5: Meron din po tayong Island Recovery.
1: So, ang DNR and CR po ay nagkakandak ng survey sa delineation ng 3-meter legal easement po sa ating mga waterways. Sa ngayon po, meron na po tayong 55% of the entire waterways po dito sa NCR. Nakapag-identify po tayo dito sa 55% ng more than 32,000 po na mga illegal structures. Mm-hmm. And ang of these illegal structures po, more than 8,000 po ay mga informal settler families.
3: Si DNR-NCR Environmental and Enforcement Division Chief Merlisa Bonga.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagsimula ng magkatid ng pabahay sa mga residente sa Naga City ang expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Marcos Jr. Ito matapos ang sinagawang turnover ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSWUD ng modular shelter units sa mga pamilyang nakatira sa danger zones at mga gilid ng waterways. Isinagawa ang turnover kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Naga City Charter na pinangunahan ni Mayor Lenny Robredo kasama si DSWUD Secretary Jose Ramon Aliling. Kabilang sa ipinamahaging modular shelter units ay maratagpuan sa Barangay Pakol na magiging bahagi ng Bayanihan Village para sa mga pamilyang naapektuhan ng clearing operations at mga panganib dulot ng kalamidad. Kasabay nito, isinagawa rin ang groundbreaking ceremony para sa Naga City Rental Housing Project. Ayon kay Secretary Aliling, patunay ang programa sa seryoso at may malasakit na serbisyong pabahay ng Administrasyong Marcos Jr.
21: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, lubos ang naging pasalamat ni Naga City Mayor Lenny Robredo sa pamahalaan at sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng isinagawang groundbreaking ceremony sa Naga City para sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ani Robredo, ramdam na ramdam ng mga taga-Naga ang mabilis at agresibong aksyon ng pamahalaan upang mabigyan ng maayos at napabahay ang mga Pilipinong labis na nangangailangan. Umaasa naman si Mayor Lenny na hindi lang ang Naga kundi maging ang iba pang bahagi ng bansa ang mabibiyayaan sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program.
5: Nagpapasalamat tayo sa national government. Bahagi ito ng programa ng Administration President Bongbong Marcos na talagang aggressive na pabahay para sa mga walang bahay. For a very long time, hindi natin nakita na ganito pa ang aggressive national government as far as housing is concerned. In fact, nung nakaupo ako sa HADC, yung problema namin halos walang budget for housing. Pero ngayon, nakikita natin na yung budget for housing

0: 2% noong 2023 na naturang pag-aaral 2.9% ang nakararanas ng matinding kakulangan sa pagkain o hindi kumakain ng isang araw o higit pa. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., kailangang palakasin ang kabuhayan ng mga mamamayan upang mabawasan ang food insecurity at kahirapan sa bansa.
1: Radyo Pilipinas News.
0: Nagbabala ang 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2 matapos sumabas sa pinakauling survey ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute na patuloy na mataas ang bilang ng mga batang kulang sa nutrisyon sa bansa. Batay sa resulta ng 2025 updating survey, nasa 25.3% o katumbas ng isa sa bawat apat na batang limang taong gulang ang pababa ang nakararanas ng stunting o mabagal na paglaki dahil sa kakulangan sa wastong nutrisyon. Ayon sa EDCOM 2, itinuturing itong malubhang issue sa kalusugan ng publiko dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga apektadong bata. Ipinaliwanag pa ng komisyon na ang epekto ng malnutrisyon ay hindi lamang nakikita sa pisikal na paglaki ng bata. Maaari rin itong makaapekto sa pag-unlad ng isip, kakayahang matuto at kahandaan ng mga bata sa pagpasok sa paaralan. Dahil dito, sinabi EDCOM 2 na ang problema sa edukasyon ng bansa ay nagsisimula pa bago pa man makapasok ang isang bata sa silid aralan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahang mararamdaman na ng mga Pilipino magsasaka sa susunod na buwan ang bawas presyo sa abono. Ito ay sa harap ng pagbubukas ng Strait of Hormuz na kabilang sa peace agreement sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Ayon kay Sinag Chair Sendoso, posibleng bumaba pa sa 1,800 pesos ang kada sako ang presyo ng abono sa Hulyo. Sa iba pang balita, target ng Department of Energy na mailabas na ang framework para sa pagtatayo ng nuclear energy plant sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Charon Garin, kasalukuyang dinadrop ang circular ng target na target ilabas bago matapos ang taong ito o sa unang bahagi ng 2027. Ani ang maingat ng Energy Utilization Management Bureau sa drafting process upang matiyak na handa ang regulator sa pagpapatupad nito. Kabilang sa mga kinokonsiderang isyu ng gobyerno, ang pagkakaroon ng cost recovery mechanism sa sandaling na-bid out ang mga proyekto.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirma ng PAGASA na hindi pa rin nararamdaman sa Pilipinas ang full-blown na epekto ng El Nino kahit na nagdeklara na ng El Nino maging ang Tropical Pacific. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni DOST PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis na posibleng sa Nobyembre pa maitala ang mga epekto ng dry spell sa bansa. Anya dapat ng paghandaan ng pamahalaan at mga komunidad. Ayon kay Solis, kasama nga rito ang banta ng malalakas na bagyo dahil pa rin sa epekto ng worldwide El Nino phenomenon. Babala pa ng PAGASA official, posibleng tumagal ang dry condition hanggang sa mga unang buwan ng taong 2027.
2: Mataas po ang tsansa na marami pong mga areas na posibleng apektuhan ng tinatawag natin prolonged drought condition. At ito po ay possible po lalo na sa mga susunod na mga buwan at din po sa next year po, yung mga at least mga katapusan ng 2026 after first quarter ng 2027. Yan po unti-unti nating mararamdaman yung mga areas na magkakaroon ng mga tagpuyo.
0: Si DOST PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, Bangko Sentral ng Pilipinas pinalawig sa 7 taon ang bayaran ng salary loans. May report si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Mas magaan ang pagbabayad ng salary-based loans ang aasahan ng mga magagawa matapos palawigin ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang maximum repayment period dito mula 5 taon hanggang 7 taon. Saklaw ng bagong patakaran ang salary-based general purpose consumption loans na karaniwang ginagamit para sa edukasyon, kalusugan, emergency, biyahe at iba pang personal na pangangailangan. Ayon sa BSP, layunin itong gawing mas abot kaya ang buwan ng hulog habang pinananatili ang responsableng pangungutang. Dati, karaniwan hanggang 3 taon lamang ang loan term at maaari lamang umabot sa 5 taon sa mga natatanging kaso. Nilinaw naman ng BSP na ang 7 taon ay maximum na haba lamang ng loan at hindi automatikong ipinatutupad sa lahat ng borrowers. Nakabatay pa rin ito sa kakayahang magbayad, employment record, credit

0: history at layunin ng utang. Patuloy ding isinusulong ng BSP katuwang ang Department of Education at iba pang institusyon ang financial literacy at responsabling pangungutang upang matiyak na may sapat na take-home pay pa rin ang mga nangungutang matapos ang kanilang loan repayments. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nagpa siya ang Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na itaas ng 25 basis points ang kanilang target reverse repurchase o RRP rate na nagdala sa 4.75%. Dahil sa kahakbang na ito, ini-adjust na rin ang interest rates para sa overnight deposits sa 4.25% habang nasa 5.25% naman ang ipapataw sa overnight lending facilities. Ayon sa Central Bank na naratiling matindi ang banta ng inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Pagtitiyak ng Monetary Board, patuloy ang kanilang babantayan ang mga papasok na datos ng ekonomiya at handa silang gumawa ng karagdagang aksyon kung kailangan upang maibalik sa ligtas na 3.0% target ang inflation sa Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tinimok ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang Investors at Development Institutions sa Association of Southeast Asian Nations na tumulong sa pagbuo at pag-invest sa Philippine Mass Rail Transit Systems. Sa ASEAN RailCon 2026, sinabi ng opisyal na makatutulong ang mga bansa para mapabilis ang ilang big-ticket railway projects ng Pilipinas. Kabilang dito ang North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway Project, at Metro Rail Transit Line 7.
3: With these game-changing projects, we can transform the entire landscape of the Philippine transportation. But to achieve this, we would need help and collaboration from our partners and friends from ASEAN countries.
2: Samantala, sinabi pa ni Lopez na mga nabanggit na proyekto ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing madali, maayos at moderno ang araw-araw na biyahe ng mga commuters sa Pilipinas.
3: The Philippines reaffirms its commitment to working closely with our ASEAN partners and development institutions in advancing a highly efficient, expansive, and well-integrated rail system that will support sustainable development and improve the lives of our people.
2: Yan ang payag ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Luxury vehicles na nasamsam sa pamilya Discaya, isa sa ilalim sa auction ng Bureau of Internal Revenue. May report si Rafael.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Sa ilalim na sa public auction ng Bureau of Internal Revenue ang apat na luxury vehicles na pag-aari ng pamilya Discaya kaugnay ng isang tax case. Gaganapin ang auction sa Hunyo 29 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa BIR National Office sa Quezon City. Kabilang sa mga ibebenta ang Mercedes-Benz Sprinter 2017, Mercedes-Benz GLS 350D AMG 2020, Range Rover LWB 2019, at Land Rover Defender 130 Series 2023. Ang mga sasakyan ay nasamsam mula sa St. Gerald Construction General Contractor and Development Corporation. Tinatayang nasa 26.14 million pesos ang kabuuang halaga ng mga sasakyan at ibebenta ang mga ito sa ilalim ng as is where is basis. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, layunin na auction na mapabilis ang koleksyon ng buwis at maiwasan ang patuloy na pagbaba ng halaga ng mga nakumpiskang ari-arian habang nasa kustodiya ng pamahalaan. Para sa karagdagang detalye, maaaring bisitahin ang opisyal na website ng BIR o makipag-ugnayan sa Revenue Region 7B East NCR Collection Division. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Oras sa buong Pilipinas, 6:53 ng umaga, muling nagtalaga ng Basaan Zone ang pamahalang lungsod ng San Juan para sa Wata Wata Festival na gagawin sa kanilang taunang pista sa Hunyo 24. Ito ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora ay para matiyak ang kaayusan at hindi pagmulan ng kaguluhan. Sa isinagawang pulong balitaan, papayagan lang ang Basaan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa Basaan Zone sa kabaan ng Pinaglaban Street sa pagitan ng N. Domingo at P. Guevara Street. Naging epektibo ang pagpapatupad nila ng basaan zone sa ilalim ng City Ordinance No. 14 Series of 2025 noong nakarang taon, kaya uulitin nila ito ngayong taon.

0: Happy 48th anniversary, Sports Radio. Maraming salamat. Thank you so much for bringing the victorious moments of Filipino athletes closer to the public. Your program has become an important instrument in inspiring our nation throughout the years. Maraming salamat po sa inyo.
1: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: Okay, so tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa. Isang mahalaga at ito hinihintay po ang induction ceremony para sa ikalimang batch ng mga Pilipinong atleta na iluluklok sa Philippine Sports Hall of Fame. Yan po ay sa Philippine Sports Commission House sa araw ng bukas. Sina Mansueto Onyok Velasco mula sa boxing, Cecil Mamiit ng tennis, Isidro Del Prado ng athletics, Bea Lucero ng taekwondo at ng gymnastics, ganun din si Ramon Fernandez ng basketball, si Ed Pacheco ng basketball at ng football at syempre sila po yung pito ano na mga natatangi kasama si Adeline Dumapong at Ancheta mula naman sa parasports, okay, powerlifting. So naging panauhin po namin sa Philippine Sports Writers Association Forum ang project head na si Ana Christine Abeliana at kasama na rin ang integrated communications and events head na si John Errol Facundo. So narito po at pakinggan natin kung ano nga ba ang magiging ganap sa pag luluklok sa Hall of Fame dito po sa Magnificent Seven na mga Pinoy sporting icons natin.
4: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
5: Yes. Yes, good morning. Okay. Good morning, yes. Ladies and gentlemen, and we welcome you to the Philippine Sports Writers Association Forum here, ground floor, PSC Media Room sa Philippine Sports Commission Building. Maraming salamat po. Hope that you are with us through our live streaming po sa pamalitan ng ating Facebook page, Philippine Sports Writers Association. And sana magkakasama din tayo sa delayed broadcast sa Sports Radio 918. Ang ating Sports Radio, ako po si Judy Caringal, sa ng alay partner, Randy.